0: tinatanim.
1: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Hello, maganda umaga po sa inyong lahat. Day 3, kung di ako nagkakamali, ng Asian Games sa Japan. So samahan niyo po kami hanggang alas 10 ng umaga. Nakalimutan ko pa yung oras, ano. So sa ngalan po ni Judith Caringal, Cecil Kim Latan sa inyo, dalawang oras tayo magkakaniig at ating pong i-discuss, ating bibigyan kayo ng updates, sidelights, and interviews mula po sa Japan. Of course, courtesy of POC Media at isa po sa mga members ng POC Media, fortunately and thank God, ay isa po sa ating mga kasamahan dito si Miss Judith Caringal na kasalukuyang nagbabiyahe sa tren. Medyo struggling yata sa Japan, ano? Talagang alay-lakad. Kailangan pala pag pumunta ka ng mga ganitong coverages, meron kang, kung ang atleta nagpe-prepare, kailangan yung mga nagko-cover mag-prepare din, ano? Nagte-training, lalakad ka rin everyday para pagdating mo sa coverage ay ready to rumble, parang sa boxing, di ba? So talagang lakaran blues daw sa Japan. Pero syempre, alam nyo, kung ang mga atleta po ay pumupunta sa ganyang mga international competitions, kami sa broadcast media o sa media itself, sa print, sa TV, at sa radyo, syempre, kumbaga, honored kami na mapili bilang coverer, no, ng Southeast Asian Games, ng Asian Games, ng Olympics, dahil kabahagi kami ng tagumpay, kabahagi kami hindi lang ng tagumpay at kabiguan din ng ating mga atleta kasi sumasama kami sa kanilang journey and kumbaga real time talaga nakikita namin yung struggles, challenges, yung kanilang victory, yung kaligayahan, yung kagalakan, no? Ang sarap isipin noon, ano po kaya very blessed, no, ang sports radio na katuwang natin, ang Philippine Sports Commission, ang Philippine Olympic Committee, na talagang kaisa po natin sa aming hangarin na mabigyan kayo ng mga updates sa Asian Games. All right, so ang isang tututukan po natin in general view, no, yung overall picture ngayong araw na to, walang iba kundi si Jean-Claude Saclag. Ito po ay sa MMA. MMA is making its debut sa Asian Games at nakakatuwa naman dahil sa unang sabak po ng MMA ay kaagad nagpakitang gilas ang ating mga kababayan at itong si Jean-Claude Saclag ay titingnan po natin because kung sakasakali at talagang ang biyaya ng Diyos ay siya po ang unang makapagbibigay sa Pilipinas ng medalyang ginto dito po sa 20th edition ng Asian Games. Siya yan. And then of course nakatutok din tayo sa gymnastics, no, sa mga kababayan natin. Of course led by ating two-time Olympic gold medalist si Carlos Yulo, no, nakakatuwa, magkapatid sila si Eldrew Yulo ay kasama rin and hindi nagpapahuli. no, ang younger brother, talagang very inspired, very motivated na talaga ipakita na I am Ayulo. Yan, magkapatid, di ba? And then meron na rin po nag-umpisa na rin actually kahapon. At ngayon, yung dalawang magkapatid na nakikita niyo, ang cute, no? Ang cute nila. Parang sa gymnastics kasi mas talagang ideal yung built na hindi ka masyado matangkad. No, hindi ka masyado matangkad at yun yung nakikita natin in general sa mga gymnast na nagko-compete sa Olympics at dito sa Asian Games, no. Itong dalawa ay very cute, no. At nakakatuwa na kumbaga ay mas naging closer. Mamaya abangan po ninyo yung panayam, no, kay Carlos Yulo and kay Eldrew Yulo. And of course, marami pa rin kaming ihahatid sa inyo yung boxing draw, no. Nakita na natin yung mga draw at kahapon kasi nanalo si Norlan Petesio. Pero nakita ko yung susunod niyang kalaban, medyo mabigat yata, Kazakhstan. Mamaya po, i-discuss din natin yung draw. So, yan yung magiging kabuuan. Meron din pa na yan po sa mga triathletes natin na talaga namang hindi man nag-podium. Pero alam nyo, sabi nga, live the moment na ikaw ay sumasali sa mga ganitong matataas na level ng competition. Kailangan po ng ating mga atleta yan. More of this, more participation, tiyaga, patience, hard work, tulungan as a nation. I think we will come up with a very competitive athletes na talagang masasabi nating world class, no? Ang isang atleta kasi hindi naman kumpleto karir mo pag hindi ka naglaro para sa bansa at para sa watawat. Kaya yung mga atleta na natapos yung karir and then in-interview mo, what about national team? Tapos sasabihin niya, hindi ako nakapaglaro sa national team. Lagi pong may sound of regret. May regret. Kasi ang galing mong atleta, hindi ka naglingkod sa bansang Pilipinas. No? To give honor and pride to flag and country. Medyo mahirap yon. Tapos syempre, nakatutok pa rin po tayo sa swimming. No? Kasi ang swimming, nasa Tokyo yan. Nakahiwalay sila. Kaya kahit papaano, bibigyan pa rin namin kayo ng update. Andyan, led by another Olympian, si Kayla Sanchez. Yan, siya yung nangunguna. And so far, kagabi ay tatlo silang pumasok sa finals, di ba, ng swimming. Although hindi tayo nag-podium, pero yung oras ay inuunti-unti na nating ilapit. No? Kumbaga, nakapagtala na sila ng mga new national records. Kaya it's still an achievement. No? Kaya congratulations. Okay? So, maaga pa po ang Asian Games. Kaya tayo patuloy na manalangin. Ipagdasal natin ang ating mga atleta. So, to give us the overall view, yan, yung schedule for today, day 3 ng 20th Asian Games sa Japan, ay balingan na po natin ang ating correspondent mismo doon sa Japan. Walang iba kundi si Judith Caringal.
0: Thank you very much. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sports Radio. Muli, Judy Caringal, dito sa ginaganap na 20th edition of the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Today is day number 3 of full blast action. Matapos yung day 2 natin na na-highlight ng qualification para sa finals ni na Carlos Yulo, Eldrew Yulo, Juan Miguel Besana. Okay, so tayo po ay merong 1, 2, 3, 4, apat na mga pagkakataon para makakuha ng medalya sa finals ng competition nga. At syempre matapos din yung ating formal na pagkuha din ng isa pang bronze medal, yan ay sa larangan nga ng mixed martial arts. Sa pamamagitan ni Alvarez ay magtutuloy yung action for today and the competition. So puntahan na lang muna natin yung mga schedule for today for a clear picture of what to expect for Team Philippines. Unahin na natin ang ating swimming na kung saan muli magtatangka si na Kayla Sanchez, Heather White, Gian Santos, Shandy Chua sa paglahok. Of course, this morning, si Hicks. And then hoping this evening, muli sila makapasok sa finals. So, women's 100-meter freestyle, Kayla Sanchez, Heather White, and then men's 400-meter individual medley, Gian Santos, and then sa women's 200-meter backstroke, si Shandy Chua. Si Kayla Sanchez, nag-tip kahapon, kamuntik na sa 50-meter backstroke after breaking the Philippine record twice. Noong una, yung 28.90 niya sa finals, which broke her 28.47 doon sa early hits, and then yun namang 28.47 ang unang bumura doon sa previous record ni Kayla na 28.5 something. Anyway, so sila, women's 100 meter freestyle, men's 400 meter IM, and women's 200 meter back ang mga events of para sa ating mga Filipino swimmers. Now, second day of baseball competition. Okay, may action din tayo. It's gonna be Philippines against powerhouse China. Patapos po ang 12-0 na panalo ng Pilipinas kahapon laban sa Palestine. Good vibes itong ating Philippine baseball team according to Mike Asuncion na kanilang Secretary General. Ang sabi niya, may bago na silang moniker, Hataw Pilipinas, for the Filipina baseball men's team natin. Yan daw ang pwede nating itawag sa kanila. Confident yung mga coach going to this second day in the Asian Games against China. Our round robin yan. Tapos the top two from each group, yun yung unang alam natin sa format, will advance to the next round, and then yun nga po yung medal round. Now in basketball, okay, this is basketball women. Okay, ito yung pagtatapos ng ating group elimination. Japan, ito yung dating kuponan ng coach na ng coach, current coach natin na si Coach BT Taves, ang kanilang makakaharap sa araw na ito. The Gilas Pilipinas women against Japan. Pero sigurado na tayo sa quarterfinals. Di pa nila inisip ang quarterfinals. Japan muna ang kanilang focus today. Of course, our team won over Kazakhstan and over Hong Kong. Okay, sa unang mga matches natin dito. Now, sa 3x3, umpisa ng campaign para sa ating Gilas Pilipinas women. Ito si Casey De La Rosa at sila ay mapapahalaban sa Mongolia, Macau at Malaysia. Yun kasi ang kasama nila sa mga groupings. Two games at least today. Now in boxing, ito, isa pa ito sa magiging highlight ng ating participation, bagamat hindi pa ito final event. Simula ng preliminary, ang ating flag bearer, ang ating Olympic bronze medalist na si Ira Villegas ay haharap. Okay, and this is India, 54 kilograms, India Saksi, o Indian Saksi Chowdhury. Okay, yun ang kanyang makakalaban, hindi biro ang pag-umpisa ng kampanya ni Ira, dahil isang Commonwealth Games champion, gold medalist ito, early this year, 26 years old, Saksi Chowdhury, ang kanyang makakalaban. Tumalo ito ng mga Indian world champions na rin bago nakapasok sa World Commonwealth Games, I mean. Kaya batikan na rin, and kumbaga siya na yung kasalukuyan na mukha ng boxing sa India when it comes to women's 51 to 54 category. And then, this is the main event for Team Philippines at around 2:40 Manila time. 3:40 dito sa Japan. It's gonna be Jean-Claude Saklag, our former Ushu champion, and then kickboxing champion. Ngayon nasa MMA, Jean-Claude Saklag, sa traditional minus 65 kilograms, the only Filipino vet who made it to the finals. Ang kanyang makakalaban, taga Tajikistan, Otabek Rajabov. Otabek Rajabov is a very sabihin natin, tough fighter, delikado, ika nga, he is actually the top seed because this Tajikistan fighter took a bye, okay, doon sa kanyang unang laban. Then he won over Kazakhstan to meet Saklag in the finals today. He is a professional MMA fighter with a 6 wins and no loss record. 23 years old, bata pa lang ha, itong si Rajabov. But Jean-Claude Saklag is a champion. May mga medalya sa world, sa Asian Championships, diba? Sa mga even nag-World Games. So, ito naman si Saklag ay nanalo laban sa Kingdom of Saudi Arabia's Al-Muhim. Very impressive, 3-0, okay? Yung mga nakalaban ni Saklag talaga namang nadumina niya. 3-0 din ang naging panalo niya doon sa Japanese na si Murayama. to advance to make it to the final against Tajikistan na si Rajabov. So 2:40 Manila time, yan po yung ating pinag-

0: ating indoor volleyball, the Alas Pilipinas women. Now in Ushu, okay, the past days yung Ushu after Agatha Wong failed to make it to the podium, tapos yung dumaagang pagkatalo ni Carlos Bailon the other day ay kailangan ng good result, and for today nasa mga balikat ni Gideon Padua ang pag-asa ng bansa. Ito ay sa minus 60 kilograms. Okay, ang kanyang makakalaban dito ay taga ang possible ah, kasi ano pa agad dito, direct elimination to eh. Merong mga bets from Hong Kong, Turkmenistan, and Korea. So, yun. Kapag nanalo sa unang laban, di continue moving on to the next level, to the next round of the competition. Iba pang mga highlights. Kahapon may tinatanong tayo at nililinaw kung meron bang sanction na ibibigay sa ABAP, Association of Boxing Alliances in the Philippines because of the withdrawal, sudden withdrawal of Marshall. Ang sabi ni Sec. John Marcos Manalo, wala pa silang communication ngayon. Kung meron communication, yan ay ipapadala na sa National Olympic Committee, which is the Philippine Olympic Committee. And then, sila magsasabi sa ABA. Pero sa pagkakaalam niya, ay wala namang sigurong magiging sanction. Lalo na sa rason na yung safety first. Okay, ng isang atleta ang idinahilan naman ng ating boxing or ABAP sa withdrawal, last minute withdrawal of Umar Marshall in this competition in the Asian Games. Okay, so yun po yung mga tutunghayan natin. Manatili po tayo nakatutok sa Sports Radio Day 3 action na. We're hoping for the best for our athletes. Patuloy kami na mag-iikot dito sa Aichi Nagoya kahapon. Even Carlos Yudo ay medyo nagsabi ng kanyang parang saloobin patungkol dun sa nalulungkot siya na may ganong sitwasyon na lying being, you know, the athletes. Even the athletes are also commuting, oo, kung hindi nga tapat yung malalayo kasi yung mga venue. Tapos yung iba kumuha na ng sarili nilang mga hotel, kaya nagko-commute na lang sila, okay, for the training. Nakita natin sa train yung ilan sa mga atleta. And then ngayon, kumuha yung grupo ni Nakaloy, Carlos Yulo, I mean, ikumuha na lang po ng sariling sasakyan to move around. May sariling van, nag-hire na sila para mas madali. Hindi na sila din ma-stress kung paano iikot just to get there, just to get to whatever or wherever competition they will be. Ganito po kasi ang sitwasyon dito, at in-explain nga ito ng ating NOC officials, si POC, President Tambol Tolentino, na ito kasi ay supported by the Nagoya, kumbaga local government, not the national government. Kaya titid at medyo may mga, di na nga, di may iwasan na kakulangan. But definitely, the games must go on, and of course, we are here to compete and we are here to cover our Team Philippines, kaya Laban Pilipinas, Laban Pilipinas. Okay, sa tulong ng Philippine Sports Commission at mga kaibigan natin dito, Judy Caringal pa rin po, Philippine Olympic Committee Media Pool, Judy Caringal mula dito sa Aichi Nagoya, 20th edition of the Asian Games para sa Sports Radio.
1: Thank you very much. Maraming salamat po. That was Judith Caringal mula sa Japan.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
1: Okay. So 8:25 in the morning, medyo yung komento lang ako doon sa sinabi ni Judith na yung ating Philippine gymnastics team ay napilitan ng mag-rent ng van, no? Para hindi na magkaroon ng conflict or anxiety na ang alam ko kasi pati yata mga atleta ay nagko-commute, no? Pinagko-commute pa sila kasi parang ang explanation ay hindi funded ng national government itong Asian Games sa Japan. Local government, LGU, kumbaga kunwari nag-host ang Manila. Ang gumagastos lang Manila, hindi nakialam ang gobyerno, parang something like that yung paliwanag. Kaya may mga konting kakulangan, pero sa akin kasi major ang transportation. Okay na, walang transportation ng media, pero ang mga delegasyon, ang mga koponan, dapat meron. Di ba? Para yan, susunduin na lang sa hotel o susunduin na lang kung saan man yung kanilang nakatira, cruise ship man yan o ano pa man yan, susunduin na lang sila and then dadalhin sila sa venue and then sunduin ila, dadalhin sila sa practice venue para, kumbaga, at peace na, pati mga atleta, hindi yung iniisip pa nila kung ano, saan sasakay, paano ganyan, di ba? Sobrang hirap. Kaya, medyo, ano yan, hindi yan pogi points for Japan, no? When it comes sa Asian Games. But, ang Pilipino po, ano yan eh, resilient, no? Kaya kung ano man siguro yung mga pinagdadaanan nila doon sa Japan, let it not define your performance, no? Kailangan naka-focus sa gagawing kaya ako pinadala dito ng bansang Pilipinas is for not just for me to compete but to win, no? Whatever it is, kahit anong problema in anything, no, sa buhay ng tao, maraming problema dito sa trabaho namin, marami rin problema, pero of course kami ay mandated kami to bring you yung mga sporting news, yung mga coverages, kaya kahit anong problema sa technical, kulang sa gamit. Pero thank God, nakikita nyo pa rin kami sa FB, nagbalik na rin ang aming Facebook page. Maraming ganun, no, na mga challenges, but kami naman as a team, no, ay naka-focus kami kung ano yung dapat namin gawin. Parang ganun din, no? Kaya hopefully itong mga problema na to ng Philippine team ay unti-unting ma-address, no, not just ng organizer but ng pamunuan, no, ng ating PSC or POC, kung sino man po ang talagang tutulong, dahil kawawa naman yung mga atleta natin. Dapat they are spared, no, from any problem sa mga ganitong panahon. And as Judith said, talagang tututok po tayo, no, sa mga ibang events ngayon, lalo na sa MMA. Yan, andyan si John Claude Saklag. Itong si John Claude, naglingkod na to sa national team for many years. Naging Ushu player. Yan yung original, na-meet ko yung bata pa. Totoy pa nga yan, nakita ko siya ngayon. Uy, mamang-mama na si John Claude, no? Totoy pa yan, no? Nakita ko, dumalaban siya sa Ushu and then nag-ship siya from Ushu to kickboxing, no? From kickboxing, punta na siya sa MMA. And nakatatlo na siyang combat sports, andito pa rin siya. Playing, competing for flag and country. Kaya kung titingnan natin, experience, of course, experience na yan. Lumaban na sa world yan, di ba? Si John Claude Saklag. Mamaya po, kikilalanin din natin, mabigat din yung kanya makakalaban for the gold medal. Pero, ang mahalaga, we believe, no? Maniniwala tayo, and let's all pray for John Claude Saklag sa kanyang pagsungkit ng kauna-unahang medalyang ginto for Team Philippines dito po sa 20th edition ng Asian Games. Babalik po kami.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot.
6: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
2: Pilipinas. Sports Radio 918 AM.
1: Alright, 8:31, we're back. Good morning po sa inyo lahat. Katuwang natin sa Master Control, Niday Reskin Soriano, andyan si Timmy Tapales, andyan si Gemart. Gemart, ano na nga ba apelyido ni Gemart? Itong kaibigan ko, ka-birthday ko to, nakalimutan ko pa apelyido, pasensya ka na. Anyway, kasama po natin sila at sa Malolos Transmitter ay Rocamora. Yan, Gemart Rocamora. Bakit Rocamora? Very unique ang apelyido ni Gemart pala, no? Oo. Libre mo raw ulit ng ano mamaya ikaw na lang ang maglilibre, dapat si Matthew. Yan, Matthew, happy birthday to you. Birthday po ni Matt, kaya siya ay sabi niya mag-me time muna ako, ma'am. Yan, dapat kasi bukas pa yung day off niya, so ngayon sabi niya pwede po ba ngayon ako mag-day off. Sabi ko, bakit? Ma'am, birthday ko po eh. Ah, birthday mo ba? Hindi ko alam. Oh, sige, sige. Pinayagan na natin, syempre naman, no? At yan ay nag-birthday. Mas birthday leave. Di ba may birthday leave? O, yun. Naka-leave siya. Birthday leave. Dapat naman, no? Pero sabi ko, kahit naka-birthday leave ka, magtatrabaho ka pa rin. Yan, gagawa ka pa rin ng mga graphics. Sabi niya, yes, ma'am, anytime. Yan.
7: Happy birthday!
1: Yes, happy birthday, happy birthday. Yan. So, mamaya, meron kaya, magpapadala kaya ng kape sa atin si Matthew. Sabi ni Matthew, hindi naman, wala naman akong plano. Anyway, happy birthday, Matt. First birthday sa atin. Pinakabago yan eh, na kapamilya natin dito sa Sports Radio. So, happy birthday. Very young fellow. No, ilang taon lang, line up to lang si Matthew. Matthew Pacheco po is the name. Okay. So, 25 years old. Ah, okay, alam mo ni Tima. Ba't alam na alam mo? Anyway, basahin ko nga, Tim, yung ano. Ah, 20... Sino yan? 23, hindi ako naniniwala. 33 ka na eh. Okay, si ano. So, swimming. Okay, tingnan natin. Wala pa. Okay, si Heather White. Ito. Yan. Kayla Noel Sanchez. Siya po ay magkocompete sa women's 100 meter freestyle hit. At ito ay sa ganap na alas 9 pa naman, Philippine time. Tapos yung kababayan pa rin natin, si Heather White, ay also ay entered, no, dito po sa 100 meter freestyle. At ang finals later ay 4 p.m. Sure ka? Hindi gabi. 4 p.m. ang finals. Ah, that's good, no? At least maaga. So yan po yung sa swimming. Aabangan natin yan sa ano. At alas 5 naman sa Japan. Kasi advance po ang Japan ng isang oras sa atin. Kaya kunwari 6 o'clock dito, 7 o'clock na po sa Japan. Kaya si Judith, alas 3 ng madaling araw, gising na kasi daw alas 4 na. Ang gising ni Judith. Okay, medal tally tayo. Yan, tingnan natin po. Silipin natin yung ating pagkakasalansan po ng mga teams. Mababasa ba nila yan, team? Okay. So, People's Republic of China patuloy pong pumapa. Ilan lang, yan, nangingibabaw pa rin po sa medals table. 23 gold medals, 10 silver and 5 bronzes. Pumapangalawa po ang Japan, 8 gold, 12 silver, 12 bronzes, total 32. Yung total po ng China ay 38. Ang ikatlo, ganun pa rin na pagkakasalansan eh, no? Ang ikatlo po ay South Korea, 5 golds, 3 silver and 15 bronze medal. Tapos total 23. Pang-apat, Kazakhstan. 4 na medalyang ginto, isang silver at 3 bronze medal. 8 medals in total. Uy, ang Thailand, no, nananatiling matatag sa number 5. 3 golds, 1 silver and no bronze. 4 medals in total. Pang-anim po ang Hong Kong, China. 2-3-3. And then ang number 7 ay Chinese Taipei, puro Chinese eh, no? 1-3-2. Yan. Ang number 8 ay Macau, China. O, mayroon pang Macau, China. 1-3-0. And then number 9 ay kapitbahay natin sa Southeast Asia, Myanmar, may gold na. Tingnan nga natin kung bakit sa nagka-gold Tekball. Ang Myanmar, nakuha nila lahat ng kanilang 1 gold, 1 silver, 1 bronze sa Tekball. Okay. And then, pang-siyam pa rin, katulad ng record ng Myanmar ay ang Uzbekistan, 1-1-1. Tapos number 11, Kuwait, 1 gold, 2 bronzes. Ang India, number 12, wala naman silang gold. No? Ito na yung mga babanggitin ko, wala pa pong gold. 4 silvers and 2 bronzes. Ang Indonesia, 1 silver, 6 bronze medals. Iraq at number 14, 1-2-3. Ay, hindi, 1-2. Yan, 1 silver, 2 bronze. Ang Jordan at number 15, 1 silver and 1 bronze medal. Tingnan natin ang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay nananatiling nasa number 22 alongside with Malaysia, Saudi Arabia. Yan, tatlo sila at number 22. Ang Philippines po ay may 2 bronze medals. And mamaya, meron na tayong isang gold medal in Jesus' name. Okay, so sa ilalim po ng Pilipinas ay andyan ang Brunei, andyan ang Iran, andyan ang Mongolia, andyan ang Pakistan, at andyan ang Tajikistan. So far, yung po mga nabanggit na mga 25 countries, ilan ba sila ron? Ang lahat nakapasok na po sa medal column. Nakapasok na sila. Ibig sabihin yung hindi ko nabanggit ay wala pa pong napapanalunang any color ng medalya. Mabuti tayo, meron na tayong 2 bronze medals. Although wala pa pong athletics. Ayan, ang athletics, maraming medalyang nakataya yan. Kaya, tingnan natin. Athletics kasi, when we talk about athletics, sino bang top bet natin? EJ Obiena. Ayan, yan ang malaki ang chance. But, aba, eh baka naman meron tayong mga nakatago pa dyan na pwede pong manalo ng medalyang ginto from the Philippine Athletics or Philippine Track and Field Team. Alright? So ngayon, dahil isa pa rin po sa main attraction as far as the Philippines is concerned, ay ang pagsali, syempre, sa Asian Games ng ating 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo alongside his younger brother si Eldrew Yulo. Ngayon nagkaroon po ng panayam, no? Ang POC Media sa 2 magkapatid. At ito po ang ipaparinig namin sa inyo ngayong umaga. Pakinggan po natin.
8: Naging performance niyo kanina?
9: Sa akin, hindi talaga siya yung ina-expect ko na performance today. And nag-prepare po talaga ako para dito. And hindi siya lumabas na yung preparation na gusto ko. Daming learnings. Sobrang daming learnings today na pwede kong maunin po sa mga susunod na araw and sa mga susunod na competition. And mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team, and actually sa lahat po ng gymnast today, safe naman po lahat. At wala pong nangyaring masama sa akin. Doon pa lang. Papasalamat na po. And really grateful na ganun po yung nangyari today.
10: For me, I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na, I mean, hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako. But I'm really grateful that everyone is safe and I wish sa susunod na subdivision or sa susunod na compete, na magko-compete is safe sila and I wish wala silang matamang injuries and anything. So yeah, I'm really satisfied with my performance today.
8: Carlos, pwede kayong dalawa. What is the immediate thing that you tell yourselves kapag yung result na inaasahan nyo, hindi nyo nakuha?
9: Kanina, I was telling myself na una-una buti ganun lang yung nangyari. Buti ganun lang talaga yung nangyari. Kasi sobrang delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Una-una yun talaga yung lumpa pumasok sa isip ko. And sinabi ko din sa sarili ko agad yun. And, stay in the moment, palagi ko sinasabi na kanina. Sarili ko na kasi medyo napupunta yung isip ko dun sa pagkakamali ko, hindi sa mismo dapat na ginagawa ko, which is mag-focus sa performance. So yes, stay in the moment, okay lang yan. kalmado lang. Buti ganun lang yung nangyari. Bawi tayo sa mga susunod na aparatos mo.
10: I think same, but kapag nagkakamali ako, of course, nanguna na na-frustrate ako, hindi yun maiwasan as an athlete, but sinasabi ko sa isipan ko na change mo, like, all the time, like, hanggat sa maiba na yung mood ko, hanggat sa, you know, like, kaya ko ng, hindi naman totally buhatin yung team, but yung mapalas yung bigat ng stress sa team, like, kailangan mo lang maging, well, focus pa rin, but you have to enjoy the every moment of the competition. And, yeah. So, yun, change mood lang palagi every time na nagkakaroon ng mistakes, but kasama rin yun sa laro. So, yun. Ganun na lang inisip ko, like, change mood.
11: Carlos, parang tama ba? Correct me if I'm wrong. Asian gold, Asian Games gold medal na lang po lang sa collection mo.
9: Yes.
11: Tama ba? Oo. Yes. Yeah. So, yeah, what is your thoughts on that?
9: Hindi naman din siya ganun kadali po kasi magaling talaga dahil magaling ni Shane West, ni Shane Japan, China, Korea, lakas din ang kasakstan. So, hindi siya sinasabing madali siya pero naniniwala akong kaya talaga natin po makuha po magandang resulta, magandang performance sa mga susunod na araw. And para sa akin, Olympics na kuha ko na po eh. Olympics talaga, pinaka the best na resulta para sa akin po yun na na-achieve ko sa sarili ko. So, this time I'm really also enjoying yung nangyayari sa akin right now. Even hindi siya yung mga yung magandang performance ko this time, but may finals pa, may chance pa. Yun yung unang-una, may chance tayo na makapag-medal ko and hopefully sana mas maging maganda yung performance natin sa finals ko.
12: Hindi ito yung first time na magsama kayo pero talk about competing together dito naman sa Asian Games. Asian Championships yung nauna pero ito naman Asian Games. Asian Games. Ibang level.
9: Yeah, mas malaking competition to talaga compare sa Asian Championships. And siguro same lang din po talaga yung bigat kapag magkasama kami mag-compete. And I feel like mamotivate niya din ako sa mga iba't ibang aspect ko ng competition, trainings. Na-inspire niya din po ako. Especially magaling siya sa hyper. Madalas ko siyang tinatanong kung paano niya nagagawa yung skill. Especially kasi na hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya sa high bar. Nagtatanong po ako sa kanya na inaalam ko yung feeling and yung technique kung paano niya ginagawa po yung skill na yun. Siguro as kuya din, nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid. Nagtatanungan, nagkukulitan sa especially training. Sa outside kasi hindi pa din ganun kami hindi magka-level po siguro yung thing.
11: Because of the gap, because of the age gap.
9: Yung age gap po namin.
11: And yung common naman sa magkapatid. Yes.
9: Kasi 8 years din po yung agwat namin.
11: Yes,
9: so
11: yes.
9: Yung mga trip ko, iba sa trip niya. And yung trip niya, parang hindi ko din. Sometimes hindi pasok sa akin. Pero hindi ko naman po siya gina-judge pagdating.
11: Pero ang takeaway namin, habang nagmamature kayo, nagde-develop yung camaraderie niyo, nakikilala niyo yung isa. Anong feeling na umiinatip sa iyo yung two-time Olympic champion?
10: Sobrang, of course, nakaka-overwhelm na hindi ko rin naman po in-expect. I mean, hindi rin naman po ako yung pinakamagaling sa high bar, but unexpected na nagtatanong siya kasi unang-una sa lahat, ako yung laging nagtatanong and gusto ko laging nagsisik ako ng help kasi gusto ko rin po talaga matuto. Gusto ko pong mag-improve. Gusto ko pong gumaling din, of course. And siya yung mas experienced. So, ako po yung palaging nagtatanong nung una. But, nagulat na lang ako one thing. nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin itong skills na to? So ako naman, super akong na-motivate and inspired din na gawin lahat ng mga bagay na gusto ko. And ayun din yung nag-push sa akin na what if ibang tao nagtanong sa akin, what if yung mga bata nagtatanong sa akin. So I have to keep up or I have to do my best or my very best to do my best. So other young athletes can see how I can do it or I can mabigay ko lahat ng mga techniques ko sa kanila kasi hindi rin naman po ako madamot pagdating sa techniques. And sinisimulan ko na rin po na, I mean, magturo or magbigay ng tips sa mga juniors po namin na every time na kakamali sila, sinasabi ko rin sa kanila kung ano yung mga tips na pwede nilang gawin or mga bagay na pwede nilang gawin. Kung yung technique ko is gumagana sa kanila, pwede mong itry yun. Kapag hindi, mag-try tayo ng iba and i-improve natin yun. So, tinutulungan ko rin po yung mga younger generation din po. So, yan. Doon din po ako na-inspire na turuan yung mga mas nakakabata sa akin. And doon din po ako na-inspire na i-push yung sarili ko rin po.
8: Sabi nyo, open kayo na matuto. Diba? Kaya nagtatanong ka, Carlos, kay Eldrew, kay Carlos. Sa inyong dalawa, between the two of you, anong natutunan nyo sa isa't isa this time around na magkasama kayo?
9: Ano ba? Siguro yung style po eh. Magkaiba talaga kami ng style dito. More on...
8: Natutunan nyo sa
12: style.
9: Magkaiba po kasi kami ng style eh. So, siguro yung kulit ni Duro, hindi ko talaga siya kaya gawin. Kapag sa training, more on ano po ako. May sarili po akong mundo kasi. May sarili akong kulit. May sarili akong energy na feeling ko ako lang meron din. And naiintindihan ko kung hindi din ako naiintindihan siguro ng ibang tao. Mas kahit kanina talaga sobrang matanong ako sa pagdating sa ginagawa ko. Kahit sa ibang coaches, tatanong ko ano yung pagkukulang ko pagkakamali ko sa skill na yun. And ano po, siguro ang natutunan ko, okay lang na iba-iba yung style natin. And okay din na i-try mo intindihin, especially kapag gymnast ka. And gymnast din yung i-try mo siguro i-replicate kung paano sila mag-training. Sobrang iba yung feeling kasi out of the ano mo siya, character and personality. Yeah, yung mga ganung things yung natutunan ko pag nagte-training kami. And syempre yung sa high bar nga po last time, may isang maganda ako na muntik ko na siya makatch. Ayun yung skill ni Eldrew na ginagawa, which is G value. And hindi ko siya talaga totally kaya sa competition, but sa training tinry ko na siya and nag-ask ako ng help paano siya gawin. Sa tatlong tira may maganda akong nagawa. Sa sobrang nakakatuwa, nakaka-proud na meron akong kabatuhan po ng ideas and ng technique. Nakaka-share ako ng technique ko sa kanya. Nakaka-share din siya ng technique na meron siya. Alam kong para sa akin, hindi talaga ako magaling sa high bar. So, kapag may mas magaling sa'yo, you really have to ask ko if you want to level up yung game mo. So, yeah. So, ayun din, siguro na matutunan ko, huwag tayong matakot magtanong kapag may gusto tayong malaman. Kasi hindi naman sila madamot na magbigay ng information. Especially yung mga top level gymnast, Benz and Shinosuke. Sila dahil kapag nagtanong ka sa kanila, for sure magsasabi ko sa ating information.
13: Yes. Okay, how hopeful para sa second round dun sa final ng Apparatus Eldrew?
10: I'm still wishing na sana makapasok po ako sa finals. No? I'm still praying na sana makapasok ako kahit papano kasi sobrang lalakas din po ng mga subdivision 2. But hopefully, kapag nakapasok, dun tayo mag-focus and dun ko ibibigay lahat ng energy ko. Like, of course, sama dun yung good vibes and of course, the focus. And yeah, once na makapasok tayo and dun na mag-shift yung energy natin.
13: Yes, okay. Thank you, thank you.
11: Japan, no? This place is very special to you.
12: Both of them.
13: Yes.
11: Both of you. Yeah. And then you're playing for the biggest sporting event in Asia. So, having it here, you know, you training years mo here, something special. Anong meaning nun sa'yo?
9: It feels like home talaga. Pag every time na mag-compete or mag-training camps ako dito. Hindi na siya ganun kabago po sa akin. Yeah. Mag-stay ka po dito ng almost 8 years. Parang na-adapt ko na din kung paano po yung culture nila. Yan kung paano sila bilang atleta. And syempre, iba yung normal na tao sa culture ng athlete dito. So, yung sports talaga, sobrang init po niya dito talaga sa Japan. But at the same time, siguro medyo nakakalungkot. Kasi sobrang challenging sa lahat ng tao po. Sa lahat ng naiintindihan ko yung situation ngayon. Sa lahat ng staff, sa lahat ng athletes, coaches, delegations, delegates. Sobrang hindi ko siya din na-expect na ganito yung mangyayari sa games na to. I really thought na smooth siya. Yeah, but grabe yung challenge na to para sa lahat. Sobrang challenging, sobrang difficult ng situation ng mga athletes natin. Not only the Philippines, but the whole Asia. Medyo hirap tayo right now. And I feel like dagdag factor po yun na iisipin. Na dapat sinaisipin yun ng mga atleta. Kahit di ko po siya kasi sabihin sa interviews ko, other athletes will say it. And nahihirapan ako din kahit for me, it's really ano din eh. Mahirap siya na task. Then magpe-perform na dapat hindi mo na yun talaga naiisip eh. Only performance na yung dapat na
11: focus
9: natin eh. But yeah, I'm still grateful. I'm still happy sa kung ano man yung na-achieve ko today. And for me, like, sobrang daming lesson talaga na natuto sa akin eh. Daming gasolina nito para sa
1: akin. Okay. Are we good? Okay. So, yan po yung panayam. Ang cute naman ng dalawang magkapatid, ano? Si Carlos and Eldrew. And lalo na yung sinabi ni Caloy, or ni Carlos, ayaw niya palang Caloy, Carlos, na nagtanong siya kay Eldrew sa kanyang technique at style sa high bar. Yan. So, parang nagulat daw si Eldrew, nakakatuwa, two-time, alam nyo, nagpatunay lang yun na kahit world champion ka pa, kahit Olympic champion ka pa, you need no to ask and to sabihin na natin, aminin mo rin na you are limited, no, at marami ka pang natututunan even sa mga baguhan like si Eldrew, pero si Eldrew very promising. Kaya nakakatuwa naman yung relationship ng magkapatid, because of gymnastics, nagiging closer sila. Kaya let's all hope for the best dito po sa ating magkapatid, Yulo Brothers, dito po sa gymnastics. And hindi rin napigil no ni Carlos na magsalita about the challenging situation they are in right now in Japan. Sabi nga niya is disappointing, no? Hindi niya akalain na mararanasan niya to diyan sa Japan. 8 years pa lang tumira diyan, no? Si kasi 14 years old pa lang si Caloy, andiyan na siya, no? Si Carlos. Kaya kabisado na niya and hindi rin niya akalain na mararanasan niya to sa bansang Japan, yung nararanasan na not only ng athletes but sabi niya lahat. So kung hindi ko man sasabihin to, sasabihin din naman ng ibang atleta to. Kaya sana as we go on ay mag-improve yung situation, ano, para naman talagang we can witness na mas magandang competition, mas talagang high level competition, kasi pag ang atleta medyo distracted, mahirap yan, no? Hindi natin maaasahan yung magandang performance. Kaya good luck, and si Carlos po, no, ay umabante sa finals ng tatlong aparatos ng men's artistic gymnastics, no? Nanguna siya sa floor exercise with 14,600 points, at siya ay nagkaroon ng difficulty or routine difficulty of 5.7 and execution of 8.9. Mataas yun. And then at the same time, itong Olympic floor exercise and vault gold medalist ay umabante rin po sa parallel bars, at siya ay rumanggo na pang-anim with a score of 14,266 points. So, he was able to enter the vault finals dahil, although alam natin na talagang nalaglag, no? Unang bagsak niya ay yung kanyang behind, no? Kaya sana hindi, sabi niya, I thank God dahil hindi ako nasaktan, hindi ako nagka-injury, no? Pero sabi niya, sobrang challenging, hindi ito yung in-expect ko na preparation ko. Hindi siya lumabas talaga yung pag-prepare niya, kasi very technical po ang gymnastics, eh, no? Isang mali mo lang dyan, it makes a difference. Although yung sa pommel horse okay pa naman ako, yung sa vault hindi ko siya matanggap kanina, sabi niya sa interview ko kanina, no. So he shared what happened during his first vault attempt and his high bar routine, where he also fell to the mat, nalaglag siya, no, after failing to grab the bar. Hindi yun tamang pag-grab, and nung nalaglag ako, I was really disappointed, but at the same time, thankful and grateful na safe ako kanina, kasi yung ganong pagkakamali pwedeng matapos na yung karir na meron ako. Yun. So, let's all be thankful, dahil although tuloy-tuloy pa naman po, at hindi lang po isang gold ang maaaring mapanalunan dito ni Carlos at saka ni Eldro and the rest of the gymnastics team, marami pa rin po silang mga chance. Alright? So, please stand by for the news. Babalik pa po ako. At hanggang alas 10 po tayo dito, giving you updates and sidelights and interviews mula po sa Asian Games sa Japan.
14: Harapin ng Team Pilipinas
15: mula September 19 hanggang October 4
14: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: The 20th Asian Games.
14: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
15: The 20th Asian Games.
14: Dito sa Sports Radio 918.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
23: Philippine Standard Time, it's 8:59 a.m. Good morning, and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. is pushing for a wider access to artificial intelligence as the government launched a new AI-powered feature of the eGov Super App. In a message delivered by Cabinet Secretary Benhar Abalos, the president said emerging technologies could help improve public service and make everyday tasks more efficient. That's why he said the government must be ready to make these technologies work for the people, as we now live in a time when technology is transforming how we learn, work, or do business. At the same time, the president urged everyone to use AI wisely, responsibly, and ethically, stressing that technology should be complement, not replace, human judgment. In news overseas, almost 2 million people are under evacuation orders in Japan as Typhoon Duan batters in a number of countries' prefectures. NHK reported that 2 people had died and 4 others missing as a result of the typhoon. Japan's meteorological agencies had warned an imminent threat to life, but several weather warnings have now been downgraded. Strong winds caused power cuts for more than 50,000 people, while hundreds of flights have been cancelled and rail services have been suspended. Duan has sustained winds of 130 kilometers per hour and gusts of 194 kilometers per hour. In sports news, Kayla Sanchez and Heather White will vie for a final spot in the women's 100-meter freestyle heat at 9:09 a.m. Philippine time for a final spot in the 4 p.m. match later. Philippine Standard Time, it's 9:01 in the morning. Matiling na Totoo Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng Sports Minopos Timito Palace at sa magandang umaga sa inyong lahat.
0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
26: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
25: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
27: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: from cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
25: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Check your time, it's 9:07. Welcome po sa ikalawang oras ng programang Headline Sports. Sa ngalan po ni Judith Caringal, ay Cecil Kimlan po makakasama ninyo hanggang matapos po ang Asian Games. Kasama pa rin natin siyempre si Nida, si Team, at si Gemart, and of course ang Malolos Transmitter. Siguro bigyan muna natin ng pansin yung pinaka-focus natin today sa ating participation sa Asian Games 20th edition. And ang unang-unang atletang Pilipino na magtatangka for the gold medal is no other than MMA fighter. Ito pong si John Claude Saclag. Yan. Kanina ko pa siya nababanggit, mga kaibigan, ano, kasi pumasok nga po siya sa gold medal bout ng men's traditional 65 or minus 65 kilogram. And doon po ay tinalo niya ang isang Hapon, no. Ito daw Japanese na to ay ano niya to eh, parang sparring partner o kilala niya na ng matagal, no. Nagkakasama na sila sa training. Ang pangalan po nung Hapon ay si Daisuke Murayama. So ito yung tinalo niya in the semifinals at 3-0. Very impressive, no, yung mga panalo po ni Jean-Claude Saclag at talagang siya yung nagdikta ng tempo from the opening bell using his superior striking to keep Murayama from unleashing his dangerous ground game. Doon magaling yun. You know, they are very familiar with each other. So, yung aggressiveness nitong si Saclag, no, ay talagang nag-pay off, no. He secured a unanimous decision, as I said earlier, 3-0, and a spot in Tuesday's, that's today, gold medal showdown. Sabi niya, ramdam ko na mas malakas ako, na overpower ko siya, sabi ni Saclag, na I know na magiging tough po yung kanyang laban for the gold medal because ang makakalaban niya ay taga Tajikistan. A very young fighter, no? With a historic gold within reach, si Saclag po is intending to stick with the same aggressive yet disciplined strategy in the championship bout. Sabi niya, sanay naman tayo lumaban sa finals, kaya mas lalo akong na-inspire. Iba pa rin ito, Asian Games to, sabi niya sa isang video interview with One Sports, no? Sabi ni Saclag, kanyang in-acknowledge, no, yung kalakasan ni Murayama. Malakas siya on the ground. And it made him wary of engaging too closely. Hindi siya masyadong dumikit. Forcing him to rely on distance, precision striking, and takedown defense throughout the semifinal. And kailangan keep natin yung distance, saktan natin siya, tapos depensahan natin yung takedowns niya. Yun ang mga kataga no ni Saclag. So yung victory, as we said, guaranteed the Philippines another medal in mixed martial arts following Carlos Alvarez's bronze in the men's traditional. Kasi pag nanalo siya, of course, gold. Pag natalo ay silver. No? Kaya masarap pumasok sa finals. Kumbaga, secure na secure ka nang meron kang... Sino nga ba si Jean-Claude? Si Jean-Claude po right now is 31 years old. Ang kanyang birthday malapit na September 25, no, 1994. And ito ay originally ay wushu player. Ano po, nakilala ko siya noon sa SEA Games pa. Ay naglalaro na siya sa national team and then naging kickboxing practitioner. At sa wushu, siya ay gold medalist sa Sanda World Cup and a silver medalist in the 2014 Asian Games. So, doon ay medalist na siya noong 2014 pa lang. Pero, not as, wala pa nga MMA noon, ngayon pa lang, di ba, debuting. So, Saklag initially competed in the international tournaments for the Philippines sa Wushu, as we said. His first competition was the 2013 Wushu World Championship in Kuala Lumpur, Malaysia. And his best feat in Wushu would be winning a gold medal in the 2014 Wushu Sanda World Cup in Jakarta, Indonesia, at yung kanyang silver medal nga sa 2014 Asian Games. And then, from Wushu, naging practitioner siya ng kickboxing. So, sa kickboxing naman, noong 2019, ay nag-compete siya sa Southeast Asian Games 2019, 2021, and 2023 editions. At nanalo siya na gold medal sa 2022 Asian Kickboxing Championship. Okay? So, si, ano po, si Jean, or ano ba? Yeah. Si Saklag ay nag-aral po sa University of the Cordilleras. Yan, taga Baguio. And siya ay membro ng Team Lakay. At the same time, sabi nga natin, ano, when it comes sa Southeast Asian Games, 2019, nag-gold siya sa Wushu pa to. Tapos 2021, gold na naman. Tapos 2023 sa Cambodia, nag-gold medal din siya. Sa MMA naman, he represented the country sa Asian Championship at nag-gold medal siya sa 2026. This year lang, nag-gold siya sa 2026 Tashkent Traditional minus 65 kilograms. So, kung makikita po natin yung kanyang track record, ika nga, as an athlete, ay we can say na experience, seasoned, no? Dahil talagang kahit saan siya pumunta, nagsimula sa wushu, nagsimula sa kickboxing, and then ngayon sa MMA ay ganun, no? Nag-excel. And mentally, I'm sure, alam niyang maghanda, no? At alam ko kilala niya rin, no, itong makakalaban niya. So mamaya po sa ating pagbabalik, dahil ihatid muna natin ang isang ulat mula sa Japan through Judith Caringal, ay ipapakilala ko naman sa inyo kung sino yung makakalaban ng ating kababayang si Jean-Claude Saklag para po sa gold medal sa MMA sa minus 65 kilogram men's traditional. But before that, it's 9:13. Babaling na muli tayo sa Japan. At ano ba ang pinaka-latest update mula kay Miss Judith Caringal? Judith, please come in.
7: Thank you very much. Narito tayo, Asian Games, Aichi, Nagoya, and we will be covering the karate action for today. Today is third day of full blast action. At the games, we have a Toyobashi Stadium, a 1-hour train and a 45-minute travel from the main city, Nagoya, for this karate competition. So we'll be having our team kata for women, led by Rika Torres, alongside Vigilias and Arrogante in the quarterfinals against Host Japan this morning. And then later this afternoon, we'll be having Alwin Batikan in a bet in men's kata. Mag-umpisa rin ang kanyang paglaban. Of course, the Philippines is trying to win a medal in the Asian Games. It may be recalled the past editions of the Games. We have Juna Chupi in 2018 in Jakarta, winning a bronze in Kumite, and Sakura Alforte in the Hangzhou Asian Games, winning also a bronze in the individual four kata. So, Judy Caringal pa rin po para sa Sports Radio. We will just have just a look at the surroundings here and kung anong meron dito sa stadium na ito. This is a beautiful stadium. Napakalaki din po outside Nagoya. Malayo-layo, but we are all set for the competition of the games. So mula pa rin po Dalichi Nagoya Asian Games, Judith Caringal para sa Sports Radio.
1: Okay, maraming salamat Judith. Mahangin pala doon ano? Ang kita ko no doon sa mismong pinakalugar. Although alam niyo ang isang challenge din kasi is medyo malalayo.

5-0. We'll see. Tingnan natin ha. Okay, 5-0, 5-0. Okay. So, 5-0, nanalo tayo over Cambodia. So, ibig sabihin po, ang Pilipinas ay pumasok sa semifinals ng Women's Team Kata. Yan, ganda naman, no? At sana magtuloy-tuloy na itong magandang performance natin. Kanina naman, going back to MMA and going back to today's campaign ng ating kababayan si Jean-Claude Saclag para po sa gold medal, ay ito naman po ang kanyang makakalaban. Ang pangalan po ay Otabek Rayabov, yan, taga Tajikistan. Ang kanyang, siya po ay isang professional MMA fighter. Ang kanya pong record ay 6-0-0. Walang talo, wala ring draw, mabigat ito. Bata pati, no? Kung si Saclag ay 31 years old, ang alam ko ito ay only 23 years old. 23 years old. Ibang-iba kasi ang edad eh, pero it's gonna be a battle between youth and experience and veteran. Pero syempre, iba yung experience eh, no? Talagang ang the best teacher is experience. Pero yung lakas ng katawan, syempre mas lamang yung bata sa matanda, no? Ay, hindi naman, ayoko naman na matanda. Ayoko yung word na yon. May edad. Yon, okay. Ang height po nitong si Otabek Rayabov ay 5'8". 173 centimeters, no? Tapos, ang weight class category niya sa MMA ay featherweight. Okay? So, Otabek Rayabov is the number 139 ranked MMA fighter in the Asia-Pacific region. He is also ranked in the Asia-Pacific sub-region of Japan, no? Tapos, he is only ranked in regions where he has fought at least twice out of his last six MMA bouts. Rayabov is ranked at featherweight in each region since he fought at least once in the weight class sa kanyang huling dalawang laro. Yon. So, 23 years old, ang kanyang MMA record ay 6-0-0. So, ako nakita ko rito, talagang ang panlaban dito ni Saclag ay yung kanyang experience. Lalo na sa, kasi iba po yan eh, kahit panalo ka ng panalo, pero yung saan ka nanalo? Yun yung tanong. Saan ka nanalo? Anong level? Ito, this is Asian Games at hindi naman to first time ni Saclag sa Asian Games. At dito sa record ni Otabek, wala ako nakitang Asian Games. Kasi nga, wala pa naman sa Asian Games ang MMA. Okay? Eh si Saclag, nag-Asian Games siya. At ang sport niya nun ay wushu. Yan. Okay? Tsaka kickboxing. Kaya let's hope for the best. At itong magiging laban na to ay sa ganap na, I think, 2:40 or bago po mag-alas 3. Yan, bago mag-alas 3. Kaya, aabang-abang natin. Abangan po natin. Let's support and let's pray for this athlete of ours na magiging, ang maganda kasi nito pag nanalo ng gold. Itong si Saclag, not only for the benefit of course, sa kanya. Gusto niya yon, manalo siya ng gold. Tapos para sa ating bansa, para din sa kanyang kapwa-atleta. Bakit? Siyempre, nakaka-inspire yun, nakaka-motivate. Uy, nag-umpisa na. Kumbaga, ano na, sinimulan na niya na manalo ng gold, kaya magsusunod-sunod na po yung mga medalya para sa atin. Siyempre, we appreciate bronze medals, we appreciate silver medals, pero iba pag gold medal eh, di ba? Ibang-iba pag gold medal ang pinag-usapan. Kaya, hopefully, and praying, no, in God's grace ay talagang maibigay po kay Jean-Claude Saclag ang gintong medalya dito po sa Asian Games. Okay, aba, ito na naman, meron tayong swimming update at 9:20 in the morning dito po sa Headline Sports na programa. Kayla Sanchez and Heather White ay pareho pong umabante sa finals ng Women's 100 Meter Freestyle. Matapos po na tumapo si Kayla Sanchez na ikalawa sa kanyang heat at ikasampu naman itong si Heather White sa kanyang respective heat. Kaya pasok po, meron na tayong aabangan na naman mamaya sa finals kasi po ang heats ay ginagawa sa morning at ang finals ay ginagawa naman sa gabi. So good luck kay Kayla and kay Heather White. Ang finals po ay magaganap mamayang alas 4 ng hapon
Philippine time at Japan.

0: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Okay mga kaibigan, we're back dito sa Headline Sports. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang cute talaga ni Dindong Dantes, no? Oo. Pero dagdagan natin yung sinabi niyang tip sa mga panahon na to. Magbaon na rin po kayo lagi ng tableta para sa leptospirosis, no? Kasi pag talaga lumusong ka sa baha, make sure, no, na meron kang itetake, kasi delikado na rin po. Kahit may sugat ka o wala, dapat magtetake. Yan ang sabi ng aming resident doctor here sa PBS. Iinom ka kahit isang tableta lang, di ba? Para sigurado, kasi yung palang leptospirosis, yung pangalan na nung sakit na nakukuha sa baha, hindi ibang pangalan, no? Tawag dito ay mararamdaman mo yan after many days, no? Hindi agad-agad. Kaya po ingat-ingat. Hindi pwede sa'yo. Okay. Hindi, bago naman talaga iinom nun, dapat magtatanong sa doktor, di ba? Pero meron naman talagang gamot para doon. Ibig ko lang sabihin, pahalagahan natin yung mga reminders na yan. Very, very important po. Yan. Sa mga tao naman may allergies, tanongin nyo na rin, doktor, what in case lulusong ako sa baha, anong pwede kong gawin para ma-prevent ko na hindi ako maapektuhan ng sakit na leptospirosis, di ba? So, health tip lang yan. Okay, puntahan na natin yung mga draw sheet. Kanina sinabi ko na kung mananalo si Norland, o nanalo na nga si Norland Pitecio, ang next fight niya will be against a Japanese fighter, si Okazawa. Pag nanalo siya rito, saka pa lang siya papasok sa quarterfinals. Kasi po, ang number of boxers dito sa men's 70 kilogram ay 25 entries po, or boxers ang nandito sa division na ito ni Norland Pitecio. Ngayon, tingnan naman natin itong dito sa men's 60 kilogram. Ito naman, ang ating entry dito ay walang iba kundi si Jun Millardo Ogaire. Ang makakalaban po ni Jun Millardo Ogaire ay from Mongolia, no? And pag nanalo siya dito, may isa pa siyang laban, and then after that, yung kung mananalo siya, saka pa lang siya papasok sa quarterfinals. Okay? So number of boxers in this division ay 28. Wow, ang dami. Men 60 kilogram po. Kaya marami-raming laban bago ka makapunta sa either sa bronze, silver, or gold. Okay, Nesty Pitecio. Yan, ang ating pambato dito sa boxing. Ang makakalaban po niya, naku po, ang kalaban agad, Thailand, no? Nitong si Nesty Pitecio in the women's 60 kilogram division. Ang pangalan po ng kanyang kalaban ay si Punrawi Ruenros. Yan, taga Thailand. Pag nanalo dito si Nesty Pitecio, pasok na siya agad sa quarterfinals. Bale, ang kakailangan nilang ni Nesty, 1, 2, 3, tatlong laban para makapasok po siya sa finals. Okay? So, ang entries lang kasi dito sa kanyang division na women's 60 kilogram ay 16. Kaya lesser fights para sa medal bouts. Okay, another one. Itong si Risa Pazuit. Yan, ito naman po ay sa women's 54 kilogram. Women's 54 kilogram. Si Pazuit ay nag-buy. No? Ang ibig sabihin ng buy ay wala siyang laban sa unang bugso ng preliminaries. So, ang makakalaban itong si Pazuit sa next round ay ang winner. Teka ha. Buy pareho sila. So, ang winner between ito pong puro sila buy dito. Okay. Ang makakalaban niya taga-Thailand. Taga-Thailand po ang mga kalaban ni Riza Pazuit. Siya ay si Naricha Chong Prongklang, whatever. basta taga Thailand. Yan, mahirap kasi pangalan eh, no? So yan po ay sa women's 54 kilogram division. Tapos nga, kanina nabanggit ko si Ira Villegas in the women's 51 kilogram flyweight, no? Ay makakalaban po niya ay isang taga-India, si Sakshi. At pag nanalo dito si Villegas, ang makakalaban naman po niya ay itong si, yung winner, ay hindi pala, ang makakalaban niya rito ay itong si Balki Bekova Alwa ng Kazakhstan. Kasi nag-buy, walang laban tong makakalaban niya. So, tingin ko, ano yun, mas advantage ba? Na may labang ka muna. Oo, dahil na at least na ano ka, na warm up ka, di ba? Na, kumbaga ay, nagalaw-galaw mo na yung mga buto mo, di ba? So, yan, looking forward. Kasi kung meron mang isang sport na talagang ano tayo, tawag dito, may chance tayo for the medal ay ito pong boxing. Dahil tayo naman ay nananalo nga sa Olympics. Okay, latest from karate. Itong ating women's team kata na composed of Rica Torres Sambigillas at Isabel Arrogante ay lalaban po sa Thailand for the bronze medal. Oh, so ongoing na po ngayon yung labanan. Ito ay team kata, yung form anong tawag dito, form aspect ng karate. Ano bang tawag dun sa ano, sa sparring ng karate? Ito ay kata, ibig sabihin hindi ho mga ganyan. Tagi ba? So yun, kumite. Yan, thank you very much. Ang galing-galing naman ng EP ko, nakasagot agad. Mr. Team Tapalis, yan yung combat, no? Itong team kata, ano rin to ha, sasabihin nyo, ganong form lang, hindi, mahirap po yan. It takes a lot of power para talaga maipakita mo yung drive in yung sa execution mo, maganda, may power, no? Yun yung tinitingnan nila dito eh. Okay? So, itong karate by, okay. Ano ngayon kung nagkaroon ka ng summer experience sa karate, hindi joke. Mga bata kasi ngayon, alam nyo, yung mga bata sa mga elementary or what, gustong-gusto nila matuto ng combat, no? Yung mga apo-apo ko, gusto nila matuto ng karate, taekwondo, kasi daw para hindi raw, in case daw mabully sila, handa raw sila. Diba? Sabi ko, dapat self ano yan, protection, and at the same time, this sports, karate, taekwondo, alam nyo kung ano matutunan nyo dyan, hindi lang lumaban, hindi lang makipagsuntukan o makipagsipaan, but it will teach you discipline, no? Lalo na po sa karate. Dyan, tinuturoan sila na pag nagpakawala sila ng any pagsipa o pagsuntok, hindi, suntok ba tawag dun sa karate? Kailangan may control. Kailangan hindi masyado malakas kasi they respect their opponent, no? Dapat hindi tayo maglalaban dito para magkasakitan, no? Kundi para just for the heck of a competition. Yan. Kaya maganda pong pag-aralan yan kasi yun ang itinuturo talaga ng sport eh, no? Yung discipline, teachable ka, makikinig ka sa coach, no? Kahit anong galing mo, dapat nakikinig ka pa rin sa coach. Look at Carlos Yulo, di ba? Nakita niyang magaling yung kapatid niya, who is very, very young, sa high bar. Ano sabi niya? Turuan mo nga ako kung ano yung technique mo sa high bar. Na nagtanong siya. Sabi nga ni, biro mo, 2-time gold medalist, nagtanong kung anong technique. Because, humble naman talaga si Carlos eh. Humble naman yung batang yan. And, makikita mo how cool he is, di ba, pa nagsalita. Napakahinhin magsalita nitong si Carlos Yulo. Anyway, now, let's see. Ano po? Ito matagal-tagal pa naman. Ito pong track and field. Alam nyo, in any multi-sport international competition, be it Olympics, be it Asian Games or Southeast Asian Games, ang isa sa mga tinatawag na centerpiece event ay ang track and field. Kaya dito sa Asian Games, ang ating pong track and field team will be led by EJ Obiena, and Obiena will be defending his gold medal sa pole vault. And at the same time, syempre, he will be attempting to break his own record sa men's pole vault. At siya po ang mangunguna sa 24 na katao na Philippine Athletics team dito sa Aichi Nagoya 20th Asian Games. So, ayon po kay Philippine Athletics and Track and Field Association or PATAPA President Terry Capistrano, ayon sa kanya, the team is in harness for the competition na kung saan mag-i-start po Wednesday. Kailan ba Wednesday? Bukas. Sa Nagoya City Misuhu Park Athletic Stadium. Aside from Obiena, mga kaibigan, andun po ang ilan pa sa mga medal potentials ng ating koponan ay si John Cabang Tolentino, no? Si Lauren Hopman, of course, andyan si Victoria Bosong. Yan. But ayon kay Capistrano, inamin niya na hindi siya makakapagbigay po ng any prediction or medal prediction. Mahirap, no? Hindi. Kasi andito talaga sa Asia yung pinakamagagaling sa track and field, eh, no? Sabi niya, it's so difficult to gauge or make any prediction about our medal chances, but we do believe our quality athletes will surprise us. Yun ang gusto ko. Sino kaya ang isang makakasorpresa sa atin when it comes sa track and field, no? They are really working hard since they arrived here in Nagoya despite the rains. They really conditioned themselves, no? Alam nyo, in anything sa athletes, no, sa sport, talagang bottom line yan, training. Preparations. Hindi lang po physical, but mental. Kasi minsan, ang galing-galing ng isang atleta, talagang, kumbaga, titingnan mo yung track record niya, ang ganda. Pero pagdating ng mismong araw ng labanan at ninerbios, ika nga dun sa salitang balbal, eh, dinaga. Yan, naku, patay ka na yan. Pag dagain ng player, eh, may hirap yan. Kaya nga po kinakailangan natin ang psychologist. O yung tinatawag nilang choking. Yan. Ano ba ibig sabihin ng choking? Yung biglang ninerbios tapos wala na, na-distract na, nakalimutan na niya lahat yung kanyang training, ninerbios na. Nangyari kaya to, mga kaibigan, nangyari to sa isang boxer natin, hindi ko nalang babanggitin pangalan. Nakita namin, Olympics to, pag-akit niya, sa ano, boxing to eh, boxer, no? Pag-akit niya doon sa ring, nakita niya ang daming tao. Feeling daw niya that time na nakita niya maraming tao, nanigas na yung buong katawan niya, muscles niya lahat. Parang nung nag-start na yung laban, wala na yung muscles niya lahat, stiff. Kaya anong ending, natalo siya. Samantalang magaling po itong boxer na to, it's here, no? Mental. Kaya dapat talaga naniniwala ako na ganun kahalaga ang mental preparation sa ating mga atleta, lalo na kung ganito po kataas ang competition level ng sasalihan. Okay, so ito pong si Tolentino, no, si John Cabang Tolentino ay Bangkok 2025 Southeast Asian Games champion hurdler and Olympian alongside Hopman. Habang ito naman si Bosong, isa pong Phil-Am, ay according to the PATAPA coaches, has the numbers for podium finishes in the middle distance races. So may ipagmamalaki, no? Si Obiena naman, balikan natin si Obiena. Siya naman po ang may tanga ng Asian record of 6.0 meters and the games record of 5.90 meters na kanyang itinaya o itinalaga o kanyang ginawa sa Hangzhou 3 years ago. So besides Tolentino na entered natin sa 110 meter hurdles, si Hopman na entry naman natin sa 400 meter women hurdles, si Bosong women's 800 meter run at si Obiena sa pole vault. Ang iba pang mga national athletes natin ay sina Yasin Guermale sa 5000 meter run, si Sunny Wagdos 5000 meter run marathon, dalawang event niya si Wagdos, si Richard Solano and Art Joy Torregosa sa marathon, so bali tatlo ang ating entry sa marathon, and si Neil Michael Catral sa 200 meter run. Ito po yung mga ano natin sa track and field. The other athletes are Anfernee Lorena 100 meters, Jessica Rose Lawrence women's 100 meters, Zion Rose Nelson women's 100 meters 200 meters, Christina Marinat relays, Hussein Loriana or Lorania 800 meter run, Naomi Johnson, 200 meters, Diana Pama, relays, Lance Arsenal, 400 meters, and Michael Carlo Del Prado, ba? Sa 400 meter run. Completing the cast are veterans Janry Ubas, long jump. Oh, si Janry, veterano na to, no? Si Leonard Grospe, high jump. Gabriel Borado, 400 meters. Nathaniel Saylor, marathon race walk. Frederick Ramirez, yan, sa relays naman yan. And Kent Francis Hardin, 100 meters and relays. Sabi ng ating pong Pangulo ng Patafa, these athletes are all capable of making the final round. Incredibly challenging, so we will take it from there and hopefully podium finishes. Siyempre, you cannot really tell, no? Hindi mo naman alam. Kumbaga, you can just, kontrolin mo lang yung kaya mong kontrolin kasi yung kalaban, hindi mo naman talaga alam paano sila nag-training. Kaya just focus on your athletes and yung preparation nila. So prior to their arrival to Nagoya, where the athletics venue will be held at the Paloma Misuhu Stadium sa Nagoya, Japan. Yan. So ang mga atleta po, except for Abiena and Guermali, ay nag-warm up na, nag-practice na sila dito po sa Nippon Sports Science University from September 14 to 20. Yan. So yan ang ilan sa mga aasahan pa rin po natin when it comes sa ano, sa Southeast or Southeast Asia Asian Games. Okay? So tingnan na rin natin. So okay, so lalaban tayo sa Thailand, may pag-asa. Kailan Thailand kalaban? Eh ano naman ngayon kung Thailand, oh, di ba? Kaya minsan yan ang mali sa mindset ng Pilipino eh. Pag medyo malakas yung kalaban, naku, Thailand yung kalaban. Eh ano ngayon kung Thailand? Yan, Pilipinas naman tayo, di ba? So dapat positive lahat. Lagi tayong positive. Okay, ngayon silipin ko, bago ako magtapos, silipin ko muna yung ano, yung latest medal tally natin. Baka gumalaw na. Baka may mga gumalaw na. Tingnan natin. Gumalaw na ba yung medal tally natin? Okay, bigay ko lang po yung top 5, no, para lang sa mga hindi nakapakinig kanina. Ang standings or latest medal standings po sa Asian Games, China pa rin ang nangunguna. People's Republic of China, 23 gold, 10 silver, and 5 bronze. Japan in second, 8-12-12. Ang Korea Republic or Republic of Korea, 5 gold, 3 silver, and 15 bronze. So 5-3-15. At number 4, Kazakhstan, 4-1-3. Ang Thailand remains at number 5 at 3-1-0. Ang Hong Kong, China at number 6, 2 golds. Number 7, Chinese Taipei. Number 8, Macau, China. Number 9, Myanmar, alongside with Uzbekistan. Number 11, Kuwait. 12, India. And then Indonesia at number 13. Number 14, Iraq. Number 15, Jordan. Ngayon, nasa ng Pilipinas? Sandali lang. Pilipinas ay nasa number 22. Kasamahan po niya doon ang Malaysia at Saudi Arabia. Meron po tayong 2 bronze medals. Napagod ako doon, ha. 2 bronze medal. So, in case, ayan, either, unahin ko, nanalo tayo ng gold, saan kaya tayo pupunta? Maaaring makapasok tayo sa ano, top 15. Yan. Kasi top 10, andun na, meron na sila mga silver, eh, no? So, pag mananalo tayo ng gold medal, we can make it to the top 15 in the medal standings. Okay? So, kung sakali naman na silver medal, tataas pa rin tayo. Tataas pa rin tayo. Okay? So, yan po ang pinakahuling update sa medal tally sa 20th edition ng Asian Games. Sa ngalan po ni Judith Caringal sa Headline Sports, maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa team natin sa Master Control, andyan si Gemart Rocamora, andyan si Nida Raskin Soriano, Team Tapales, ang ating executive producer, and sa Malolos Transmitter, maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, paalalahanan ko lang kayo, nasa YouTube na rin po kami kung gusto niyo pong masubaybayan pa yung mga latest ano namin. Kumbaga yung mga dati pang mga interviews, you can follow or subscribe dito po sa ating YouTube Sports Radio 918. Okay? Maraming salamat po. And of course, follow us sa Facebook, Sports Radio 918, sa X, Sports Radio 918, and of course sa YouTube. Subscribe po. Ngayon na kagad. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone.
0: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Philippine Standard Time, it's 9:57 AM. Good morning, and here is the news. The Philippine government remains committed to moving forward with the Pack Silica initiative, including the planned signing of its framework in November. Trades Undersecretary Serafino Rodolfo made the announcement amid public concerns over its possible impact on communities, water resources, the environment, and indigenous people's rights. The government said has been assuring them that these discussions are part of the process and that the concerns must be addressed to make the project sustainable. The Pack Silica AI and Semiconductor Manufacturing Hub will be constructed in the New Clark City, with the municipalities of Capas and Bamban and Tarlac covering approximately 1,620 hectares. In news overseas, three major U.S. media outlets are filing lawsuits against the Trump administration after they were barred from the White House. President Donald Trump announced the ban on Friday, accusing the organizations of writing fiction or lies about his team. In the joint statement, CNN, Politico, and MS Now, they said that they are pursuing legal action to defend the principle that the government does not decide what the press reports. Major U.S. TV networks also announced they would suspend their White House pulled coverage of Trump, leaving a potential gap as he heads to New York for the United Nations General Assembly.

0: Here's the latest medal tally for the third game of the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. The China is still in the lead with a 23 gold medals, 10 silver, and 5 bronze medals. So is Japan, are currently trailing in second with 8 gold, 12 silver, and 12 bronze medals, while Republic of Korea has 5 gold, 3 silver, and 15 bronze medals. Philippines are currently tied in number 22 with 2 bronze medals, courtesy of the women's soft tennis team and Carlos Alvarez. Philippine Standard Time, it's exactly 10 a.m. Good morning. And here is our news. Matingin nakatutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng Sports Villa Pustinito Palace. At isa pong magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

0: Paris. Magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At samahan niyo po ako inyong host Mika Go sa mga may init na mga balita at mga important updates dito lamang sa larangan ng esports. So, grabe, mainit-init na araw to. At syempre, itong week na to, lalo pang init dahil marami tayong maihahatid na mga esports na laruan. At yun nga, no? At isa pa, ay Asian Games na rin this week until next week nga, no? Diba? At ang ating mga esports na mga games ay magsisimula na starting today. So, mainly, overall, esports na mga titles ay magsa-start ngayon. Yung iba't ibang ano, no? Yung iba't ibang games, yung wala pa tayo, syempre. Like e-football, at actually e-football, at saka yung Gran Turismo 7. Yun yung mga magsa-start na maya-maya. So, yan ang ating mga esports games sa araw na ito. So, wala pa naman. Bukas mag-start ang ating Team Philippines, ang Team Cebol natin for this Asian Games esports. Pero syempre, bago nga natin simulan nga lahat ng mga updates nga natin, no? Actually, bibigay natin mamaya yung ating buong full powerhouse ng esports bago mag-start ang kanilang games. Ibibigay natin kung sino-sino ang maglalaro at kung sino-sino ang mga ano, no, players din natin dyan sa iba't ibang game titles at anong games ang magsa-start din bukas. So, bago ang lahat yan, syempre, i-follow at i-like muna tayo sa ating mga social media pages, no? Ang social media pages natin dito sa FB, Sports Radio 918, like and follow nyo yan. At syempre sa X, follow us din at Sports Radio 918. At nandyan nga tayo din sa YouTube, na subscribe nyo yan kasi para makita nyo ang mga latest sa video updates and syempre yung ating live din dyan sa Sports Radio 918. At yun nga, no, mapapakinggan nyo rin kami dito nga sa PBS Receiver app, Sports Radio Anytime Anywhere. Yan, nandyan na sa Play Store sa Android and sa App Store sa iOS. So yan, check out nyo yan, no, at marinig nyo rin ang mga latest updates sa iba't ibang sports games. So yan, kamusta mga kasama natin dyan? Mukhang napupuyat ka din ngayon, Timmy, ah. Ayan ang ating EP. Mapupuyat mamaya. Ganun ba yun? Ah, mapupuyat. Yun pala yun. Kaya nga, maaga ka, pero napuyat ka pa rin. Pwede yun, no? O, pwede yun. Mainit-init ang araw na to. So, binabati ko nga dyan, no, sa mga kasama natin. Kahit 7:42 a.m. ka pa pumasok, Timmy. Ito ah. Oh, may kulang din sa master ko. Asan na 'yon? Nahanap natin ngayon, no. Ayan. So, mainit-init na araw, kulang-kulang tayo ngayon. Grabe, Asian Games pero kulang-kulang. Ano kaya 'yon? De joke lang si De. Siyempre, ano tayo, full pack tayo dito sa araw na to. Pero dahil nga syempre Asian Games, no, kailangan ready to give the latest updates, no, kung ano man ang updates natin dyan mula sa mga sports games. Ayan. At syempre, hindi natin makakalimutan bago tayo magsimula ng lahat. Happy birthday sa ating kasama dyan na si Matthew Pacheco. Grabe talaga. Iba talaga itong si Mama Matthew. Happy birthday! May pa happy birthday, yarn. Ayan. Happy birthday! Grabe talaga. So, birthday, happy birthday nga muli kay Matthew Pacheco, ating kasamahan dito sa Sports Radio 918. At yun nga, sana magsaya ka dyan kung ano mang ginagawa mo dyan. Kasi ako ang sasalo ng iyong mga gawain. Pero syempre, bukas yan, nandyan yan si Matthew para magbigay din ng kanyang mga ano din, no, mga gawain at updates. Ayan. Ano to, Timmy? ano yan. Pero syempre, magsimula na nga tayo. Ayan, magsimula na tayo na ating Asian Games muna. Asian Games muna na mga ano natin, no? Gustong ibigay na updates nga dito. So, maganda ang marating ng ating esports team. At naniniwala naman ako sa ating esports team. So, yan.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
0: Ayan, nagulat ba kayo? Grabe no. Random ba? Random. Ayan, syempre ano yan? Kailangan yan, di ba? Kasi nga Asian Games. So, dapat magulat tayong lahat. So, eto na nga dahil magsisimula na nga din yung ating esports team bukas, no? Ito yung pinaka-inaabangan din ng ating mga fans na mga esports. Lalo na mga fans dito nga sa, ano no, yung mga iba't ibang game tayo. Tapos lalo na yung powerhouse natin na MLBB sa sabak din soon. Antayin pa natin yan kasi soon lilipad na rin sila dyan papunta sa Japan. Pero yung other teams nga natin, no, is nakalimpad na simula noong Thursday. Nauna na nga dyan yung ating Cebol Naraka team. So, ating Cebol Naraka Blade Point team ay lumipad na sa Japan last Thursday at nakarating na rin sila dito. Then nga, nag-landing na nga sila dito sa Aichi, Nagoya, Japan. At syempre, bago sila magsimula ng game, so meron pa silang mga bootcamp para ano. Syempre, ready. Ready kung ano mang mangyari, no, sa ano nila, games nila bukas. Yan, bukas na agad yung laro ng ating Cebol Naraka team. At syempre dahil bukas yan, starting ano no, September 23. Yan, dyan magsa-start ang ating team. At 2 days lamang ang magdadaan ang Naraka Blade Point. So, September 23 to 24. So hopefully nga no, sa group stages nga, di ba? Is makapasok din ang team natin from that to the playoffs. So, abangan natin. Kasi ang mga kalaban ng ating Cebol Naraka team ay 7 teams. So, bali 7 teams yan. At yun nga, ang kasama muna dito nga sa ating Cebol Naraka Blade Point team ay walang iba kundi si Richard Espejo, Rafael Ron Paclibar, si Kenneth Perez, at si Oric Tenyoso. So, sila ang bumubuo ng Naraka Blade Point team at sila nga, no, ang sasabak dito sa main event. Kasi last time is nag-qualify sila dito sa qualifiers, no, na ginanap sa Singapore para nga makapasok dito sa main event dito sa Aichi, Nagoya, Japan. At itong team natin last time ay nag-finish ng second sa Group B stages nila with a 3-1 record. So, nanalo sila over Singapore, Laos, and Tajikistan. Tapos, yung loss lang nila is only coming from China. So, itong Naraka Blade Point team natin ay selected through the National Team Combine and Tryouts. And ito yung buong team for Naraka. But we have also a solo representative na maglalaro din dito sa Naraka Blade. So, may 2 klaseng category siya, team and individual event. So, si Paclibar, si Rafael Ron Paclibar ang magsiserve as solo representative for Naraka Blade Point. At syempre, yung team natin is na-draw na sila last time. So, I think last week ata yun yung na-reveal na ang draw, group draws ng ating Naraka Blade Point team. At syempre, napunta nga sila dito, no, sa Group B ng groupings dito sa Asian Games 2026 Naraka Blade Point. At kasama nila dyan ay ang Hong Kong, Vietnam at Chinese Taipei. So, yun yung mga kalaban nila bukas. Yan, sunod-sunod yan lahat. Bukas yan for the group stage. Kasi sa 24, yun na yung final like playoffs and yung grand finals. So, abangan natin yan. And sa group A, andyan naman ang Thailand, Malaysia, Indonesia at China. So, may kita natin kung paano maglalaro ang ating Naraka Blade Point team dito sa paparating nilang games bukas September 23. So, supportahan natin ang team Naraka Blade Point dito sa kanilang magiging laruan for this Asian Games. Yan, abangers yan. Good luck, Team Philippines. Ayan, sa ating Naraka. Confidence is key. Kaya nyo yan. Ayan. And, syempre, other than our Naraka Blade Point team, ang, yun nga, maglalaro pa nga, no. Pero hindi pa bukas, syempre. Sila pa lang yung bukas. Yung other teams na

0: break o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas.
3: Mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: At muling nagbabalik ang eSports Explorer dito sa Sports Radio 918 para nga dito sa ating Asian Games special coverage.
2: The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
5: So nagulat kayo ulit, no? Ayan, sa Asian Games nga dito. And yun nga, medyo overlap lang dito. So kanina, pero yun nga, sa Asian Games balik nga tayo dito. And dito naman tayo sa other Cebol teams natin. After nga ng Naraka Blade Point team natin ay doon naman tayo sa ibang teams natin. Pero ang susunod na laro after ng Naraka ay Puyo Puyo Champions na, which is magsisimula yan sa September 26 naman. Ayan, September 26 ang Puyo Puyo Champions. So mag-aantay mo tayo na ilang days bago bumalik ang esports na maglalaro ang ating players and teams. So sa Puyo Puyo Champions, dahil solo or individual lang ang mga dito, no, ang games dito. So ang mga players dito, mga kalaban ni Carl Owen Gonzalvo. So yun, parang Tetris nga siya. Oo, ganun yung laruan niya eh. So may kita nyo kung paano yan. Search nyo na lang kung paano yung Puyo Puyo Champions. Pero yan nga, si Carl Owen Gonzalvo, siya ang mag-represent ng ating bansa for Puyo Puyo Champions this September 26. So, isang pasada na yan lahat sa Puyo Puyo Champions. Sa buong araw yan ay maglalaban from group stage, playoffs, grand finals. Buong September 26 yan for Puyo Puyo Champions. So, si Gonzalvo ay, itong si Carl Owen Gonzalvo ay may experience na dito sa Puyo Puyo Champions. So previously, nag-compete na rin siya sa first Puyo Puyo Champions yung show match noong 2019, noong October 2019. So dun sa ginanap na PGDX or Philippine Game Dev Expo, so yun yung naging first experience niya and nagko-compete din siya sa mga, yun nga, mga other matches dito sa Puyo Puyo Champions, kung meron man, di ba, dito sa ating bansa. Kasi, syempre, hindi siya familiar game for sa ating mga kababayan. At lang siya, maminsan, pag may ganun na games, is syempre sasalihan ng ating mga pros. So, itong Puyo Puyo Champions is originated sa Japan talaga. So, this is a Japanese game. Ngayon nga, may resemblance ka siya sa Tetris, pero may pagkakaiba din siya dahil may nangyayari doon sa game. So parang may pumuputok. Hindi ko alam, basta makikita nyo yan kung paano laruin. Try natin, no, kung paano laruin tong Puyo Puyo Champions. But yun nga, sa ating player si Carl Owen Gonzalvo is nakarating na rin siya. After ng Naraka Blade Point, siya yung sumunod na umalis nga, no, from dito sa ating bansa at nagland na rin sa Japan. So dahil sa yun nga, muna sila bootcamp din na kung ano mang pwede pa nilang i-practice and i-try sa mga kanila.

0: games is gagawin nila. Syempre para ready nga sila dito sa paparating na ano no, na tournament sila dito sa Aichi Nagoya, Japan. At yun nga, since September 26 naman na-reveal na rin ang groupings nitong itong Puyo Puyo Champions. So ang ating player na si Carl ay sa Group A kung saan makalaban niya ang Hong Kong, Kazakhstan, South Korea at Japan. Wow, Japan agad oh, yung host natin na syempre kung saan gawa ang Puyo Puyo Champions. Diyan yung mga Japanese talaga ano sila dito sa larong to. So pero makikita natin no kung gaano ka ano kung ano yung experience nitong si Gonzalo dito sa paparating na Puyo Puyo Champions. So grabe. Ano rin yung mga kalaban niya dito? Kasi ano nung wala silang qualifier dito, bali kung sino na select nila na player for this games ay qualified na agad doon sa ano dito sa Puyo Puyo Champions. So we'll see kung paano yung laruan niya dito at versus din sa mga kalaban niya. Plus itong Group B naman, 'di ba? Andiyan ang India, Mongolia, Chinese Taipei, Thailand and Singapore. So 'yan lahat ng mga teams na maglalaban-laban dito sa Puyo Puyo Champions. So ano 'yan, no? Ilang teams 'yan? 11 teams ang mga kalaban. Tama ba ako? Or mali yung binaka ko? 9 teams pala, hindi 11. 9 teams ang mga kalaban ni ano nitong si Carl Owen Gonzalvo. Ayan, dito sa paparating na Puyo Puyo Champions sa September 26. So abangan niyo 'yan. And makikita natin kung makapagtungtong sa playoffs. Until syempre sana 'di ba sa papuntang grand finals. And the other teams naman natin na dito sa Asian Games, sa susunod naman dyan ang labanan na dito sa Pokemon Unite at Honor of Kings. So unahin natin yung Honor of Kings, itong Hawk Games nila gamit ang Asian Games version, which is syempre may mga heroes na excluded at included. So, yun yung gagawin nila for this Honor of Kings games. At yun nga, yung ating team na former Blacklist International at ngayon yung mga players natin ay nasa iba't ibang ano na, iba't ibang teams. Pero syempre, for sure nag-practice para sa kanilang chemistry sa upcoming Honor of Kings sa Asian Games. So, itong Cibulhawk team natin ay bumubuo netong sila Chami Wanazarea ang kanilang top laner, si Justin Justitan ang kanilang jungler, si Dragon Dajao ang mid laner nila, si Golden Kite Dajao ang bottom laner naman nila, at si Charles Chaz Esguerra ang kanilang roamer. And six man are ito yung substitute nila for mid laner na si John Celiat Tungol. So with head coach na mag-lead sa kanila ay si Gerald TG Jalasho. So sila ang bumubuo na Honor of Kings dito sa parating na tournament, at mag-start yan September 27 until 28 yung kanilang labanan. So yun nga yung nakikita nyo nga dyan, isumipad na nga rin sila patungong Japan yesterday. Ayan, yesterday. And nag-land na rin sila on that same day. At nandiyan din sila. So, mag-bootcamp rin naman sila para mag-practice ng kanilang labanan na malapit-lapit na rin kasi 27, ilang araw na lang, 5 days na lang is games na rin nila. So, with that, yun nga yung ating Honor of Kings, di ba, na ano pa nila. Nakuha pa nila itong slot na to dito sa Asian Games after nilang mag-qualify dito sa ano nila no, qualifiers. Nakuha nila 3-1 record sa group stages nila, na natalo nila yung ano iba't ibang countries dito. So na clinch na nila yon before pa nila sila mag-end yung campaign nila with a lost to Indonesia bago sila mag-qualify. So, mataas din ang chances ng ating Team Hawk. But we'll see nga, no, kung how will they work out this as a team. Lalo na't recently lang is na disband na rin yung kanilang team at na yun nasa iba't ibang teams na sila naglalaro for PKL. At itong PKL nga, di ba, nag-pause muna yung game sila, which will come back sa October 8 na rin. So, we will see how our team will go. At itong Honor of Kings, yung sabi ko nga kanina, is gagamitan ng special version. So, ang pinifeature na nito ay 85 Honor of Kings heroes na lahat ng heroes excluding si Luara are available or may counterparts nga dito sa Arena of Valor. So, yun yung magiging ano nila, special type ng Honor of Kings dito sa Asian Games. So, yan nga. And, syempre, itong team natin, no, nag-group na rin to these different groups. So, ang Hawk team natin ay nag-group sa Group B, kung saan mga kalaban nila ang Kazakhstan at Malaysia. So, four groups itong Honor of Kings natin. And then, other groupings na dyan ang Group A, Indonesia, Thailand, Hong Kong. Group C at Group D ay dalawa lang maglalaban kasi I think merong parang nag-withdraw or parang hindi nakasama dito sa groups or rather dito sa Honor of Kings. Kaya nagdalawa na lang ang Group C at Group D natin. So, eto nga, no? Sa Group C, Myanmar, South Korea, dalawa lang maglalaban dyan, pati Group D, China and Laos. So, yan. Grabe, yung China nakahiwalay na. Ready na rin yan kasi laruan din nila itong Honor of Kings. At syempre, makalaban yan ng Pilipinas, no? Lalo na ilang teams to, no? 10 teams ang kasama dito plus yung Pilipinas sa Asian Games ng Honor of Kings. So, abangan natin yan September 27 to 28. Let's see how our Honor of Kings team will go. So, yung isa pang ano, no? Isa pang ang game title na magsistart din sa 27 ay ang Pokemon Unite. So, isang pasada rin to. Itong Pokemon Unite, isang pasadang araw lang din to from group stages to playoffs until grand finals. September 27 lang siya. At ang team natin for Pokemon Unite, yan, nandyan nga ang, nandyan na, bali nag-arrive na rin sila after ng Puyo Puyo team, ay nag-arrive na rin ang Pokemon Unite team natin yan sa dito sa Japan. So lumipad na sila last time and yun nga ready na rin sila for this upcoming games. So same with the other teams sa bootcamp and all and then ayun nga lalaban na sila for Pokemon Unite. At ang mga kasamahan nga natin diyan ay walang iba kundi si Kim Ray, Key Salazar, si Michael Von Miva Osho, si Duke Harnold, Dylan Leoncio, si Lawrence Rubix Katmaitan, si Robert John Sinkuan Mempin, si Lance David, at ang ating head coach na si Albert Bertie Camp. Ayan, and si Coach Bertie, yan, yun na, interview din natin last time nga dito, no. But this time, no, malaki-laki na ang kanilang sasalihan dahil Asian Games na to. Before nga, no, yung team natin, itong Pokemon Unite team, is sumabak nga sa World Championship na itong Pokemon Unite. But, yun nga lang, hindi lang sila naka-advance sa mga bracket na itong playoffs. But, they did their best naman dun sa kanilang games. But, right now, syempre, malakas dito yung Japan. So, makikita natin kung paano yung magiging laruan na ngayon na ating Pokemon Unite team. At itong Pokemon Unite team, ay wala silang qualifiers versus other countries. But, yun nga, napili sila through national team selection din ang ating Pokemon Unite team. Actually, nakalaban nila yung fellow Filipino teams natin for Pokemon Unite para sa slot nga na mag-qualify agad sa main event. So, kaya sila ay nakapasok na dito agad dito sa main event dito sa Asian Games 2026. At itong Pokemon Unite team natin, no, ay na-draw na rin. So, actually, lahat nga ng esports na ano, draw, may draw na talaga. But itong Pokemon Unite team ay draw na sila sa Group A. Yan. Ayun mga kalaban nila for this games. Ang Kazakhstan, Chinese Taipei, at Malaysia. Yan sa Group A ng Pokemon Unite groupings. So, other groups na nandyan, no? Sa Group B, nandyan ang Singapore, Hong Kong, Indonesia. At sa Group C, nandyan nga, oh, diba? Ang host Japan, Indonesia, and South Korea. So, yan ang kabuuan nga ng mga teams for Pokemon Unite. So, actually, ano, no? Ilan ba to? 10 teams ang nandito, kasama na dun ang Pilipinas. So, makalaban dyan yung mga other teams natin, 9 teams, 9 countries. Bakit? Ba't wala yung China? Hindi ko rin alam eh. Kasi, actually, malakas kasi talaga dito sa Pokemon Unite, Japan. So, hindi ko alam kung meron ba silang ano. Kasi usually, ano yan eh. Parang wala ata yung, wala sila masyadong Pokemon Unite team or hindi lang talaga kasama yung kanilang, ano no, bansa sa games na yan. So, oo nga eh, di ba? Nakakagulat. Actually, pag ganyan kasi yung groupings, big sabihin, meron nag-withdraw na country or may hindi talaga sumali na country based doon sa kanilang, ano no, sa may mga circumstances din. So, bale, full pack ang Group A. Full pack yan. At ang other groups, no, tig-tatlo lang. So, yun yung, ano, may kita natin. Feeling ko naman kayang-kaya ng Pilipinas yung nasa Group A. Ang may kita lang natin dyan yung sa other groups kasi may mga malalakas din sa other groups. Hindi ko lang alamin kung anong team yung sa Japan kasi ang alam ko is malakas ang Fennel nila sa Pokemon Unite. But I'm not sure if yun yung pinadala nila dito for this Asian Games. But we'll see, no, sa ating Pokemon Unite team. Abangan natin din yan. Yan si Coach Bertie. Support, full support yan sa ating team Sibol Pokemon Unite team. So, may other ano pa tayo, no, teams na sasabak sa upcoming days. Pero bago natin banggitin lahat yan, is magbibigay tayo ng break. And sa pagbabalik, more about our Sibol team.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Sports Radio 918 AM.
0: So we're back nga dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At this time naman, no, puntahan naman natin yung ating team 4, etong susunod na team ay ang Identity 5. So, ang Identity 5 team natin sa Sabak sa September 28. So, 2 days naman din rin itong labanan nila dito sa Asian Games 2026. So, September or rather, 3 days pa lang labanan ng Identity 5. September 28 to 30. So, yan yung ating Identity 5. And, etong team natin, no? Ang kasamahan naman natin dyan ay nandyan si Sander Joseph Gallo, si Joaquim Santino Timtiman, si Cyriel Julian, si Sam David Cortez, Johannes Glenhusho, Joshua Gumaro, Jafet J. Onkit, with their head coach Ralph Leathergoods Liabres, also the Cebol overall head coach. So yan yung kasama natin sa Cebol natin na team for Identity 5. So sila yung bumubuo niyan ng team natin at lalaban nga sila starting September 28. So ang ating Identity 5 team ay talagang qualified sila through qualifiers na ginanap sa Singapore. So itong team natin ay nag-place ng third last time sa group stages with a 2-2 record after nilang talunin ang Mongolia, Kyrgyzstan. Pero yun nga, natalo sila dito sa Malaysia and South Korea. So, they're hanging by a thread nga dito sa kanilang qualifiers. Pero nakapasok pa rin sila dito sa main event. So, ang ating Identity 5 team ay napili through the national team combined. So, itong team natin, no, sa Sabak versus sa other teams starting September 28. At itong groupings, yan, yung groupings natin, ay nag-group tayo sa Group A versus itong Thailand, Chinese Taipei, Indonesia. At team natin, actually, itong Chinese Taipei, I think sila yung nag-top sa qualifiers dito sa itong sa Identity 5. So, I think isa to sa mga malakas na teams talaga na makalaban din ng Pilipinas sa Identity 5. At sa Group B, nandiyan ang Hong Kong, Vietnam, Malaysia, South Korea. So, yan ang groupings for Identity 5. So, we'll see kung paano maglalaro ang ating Team Cebol nga dito, no, sa Identity 5. Kasi, hindi ko rin sure kung paano yung magiging laruan nila dito. Kasi, meron dito sa Identity 5 na parang, para siyang actually dead by daylight kung i-compare mo yung laro na to. So, meron parang survivor, tapos meron talagang mag-hunt. So, bale, yung hunter ng, kunwari, hunter ng team natin ay yung survivors naman sa kabilang team. So, parang ganun yung mangyayari dito sa Identity 5 na game. Siyempre, we will see kung ano pang maihatid ng ating Team Philippines dito sa paparating naman na games nila sa Identity 5. And lastly, ito pang huling-huli talaga to, no, yung yung main game title nila ay ang MLBB, ang Mobile Legends Bang Bang, na magsisimula sa 29 pa. So sa 29, malayo-layo pa. September 29 yan, no? Magsistart ang labanan for MLBB until October 1. So mahaba din ang magiging games nila. So 3 days din, just like the Identity 5. So sa Mobile Legends Bang Bang or MLBB, syempre nandiyan na ang ating Team Cebol for that. Ang Team Liquid PH ang core natin 5 na nandito. So andiyan si jungler natin na si Carl TZ ni Pamaseno, XP laner natin si Sanford Vinuya, mid laner Alston Sanji Pabico, roamer si JP De La Cruz, ang gold laner natin si Dave Teddy Cutie Viana Jr., at syempre ang six man natin, excited na rin tayo makita kasi ito magiging sub gold laner na si Dwayne Kelra Pilias. So si Kelra nga, no, ang magiging six man nila for this MLBB dito sa Asian Games. So ma-pause muna siya dito sa Onyx Esports, dito sa Onyx Indonesia, at dito naman siya lalaban for our Team Cebol. And ang head coach nila ay walang iba kundi si Alex Knapp Alvarado, at ang analyst natin si Kim Dike Sebanes. At syempre, dahil full pack ang ating MLBB team, may supporting and assistant coaches din tayo. Walang iba kundi nandiyan nga si si Coach Francis Daki Glindro, si Coach Michael Arcadia Bocado, at si Coach Denver Yeb Miranda. So, sila bumubuo ng supporting or assistant coaching staff natin for this upcoming MLBB sa Asian Games. So, grabe, full pack and ready to rumble ng ating MLBB team. At yun nga, syempre, last time, diba yung since kakatapos lamang ng itong week 5 nitong MPL. So maganda ang naging ano nila no, ending dito kasi this week hindi sila sasali dito sa ano week matches ng MPL kasi dahil nga dito sa Asian Games. But yun nga nagkaroon ng send off itong MPL for our Team Liquid PH na sasabak na nga dito sa Asian Games. At abangan natin dyan kasi hindi pa sila nakalipad papunta dito. We will see when nga sila mag-arrive papunta nga dito sa Japan. So, ayan ang team natin which is last time nga din ay nag-qualify nga dito sa Asian Games after na topping yung qualifiers with a 6-1 record. So, yung talo lang nila dito nung sa qualifiers ay galing sa Cambodia but natalo nila ang Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam and Indonesia dun sa kanilang groups. So, yan. Ito talaga yung inaasahan ng mga tao na yun nga magkaka-gold medal. So, pressure. Pero, syempre, ito isa na lang. Lalo na si Carl Tizzy ay ito na lang ang inaabangan niya ding medal para makumpleto ang kanyang record no dito sa mga nilaruan niya kasi meron na rin siyang of course syempre MPL, MSC, MIC Games tapos ito pang Asian Games kung syempre di ba kung manalo siya dito on track na talaga ang record ni Carl Tizzy for the gold medals. So grabe. Abangan natin yan ang Team Cebol natin this September 29. We will see. Dahil mga kalaban din nga nila na nasa groups, group draws na rin. So, dito sila tinapat nga no, sa Group C with Jordan and Kazakhstan. So, mga kalaban nila dyan. And we're ano talaga optimistic na aabante talaga sila sa playoffs. At papunta rin sa Grand Finals. So, other groups nandyan ay Group A, Myanmar, Uzbekistan, Hong Kong. Group B nandyan ang Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia. And Group D, nandyan ang Cambodia at Mongolia. So, dalawa lang dito sa Group D. So, yan yung mga teams nga for MLBB. So, rather 10 teams versus the Philippines nga dito sa upcoming MLBB dito sa Asian Games. So, full on support, let's go Team Pilipinas for this upcoming esports dito sa Asian Games. So yan, excited na tayo. Yan, start bukas and we'll see how this will go for esports. So other ano nga dito no, yung other games kasi yung esports talaga is nag-start nga today. Nasa ongoing na nga diyan ang itong e-football. Oo, yung e-football na ongoing na ang group stages nila. So running na yan. Then starting ayun no 8 AM doon sa kanila. So 9 ba or 7 AM dito. 7 AM ata dito 'yon. Dito, tas 8 a.m. sa Japan. So, nag-start na nga tong e-football nila. Wala naman tayong ano dito. Wala tayong representative dito. But, ito na nga until ano yan, no, yung e-football nila. Until 3:30 dito sa oras natin. Tapos, mag-start naman around 4:30 itong auto racing, itong Gran Turismo 7. Una, nakakatuwa may ano din, may racing din dito sa Asian Games. So, ayan. But bukas na bukas ang ating team ay lalaban na. Lalo na ang first na maglalaban ay ang Naraka Blade Point team. So, abangan natin yan. So, ayan muna sa ating Asian Games for esports. And syempre, bigay na tayo ng break. And sa pagbabalik, pumunta muna tayo dito sa ito na ano, yung MPL kasi kakatapos lang ng week 5 matches natin at syempre yung results nga nito na ating Filipina-led squad na Falcons Vega 4 Valorant Game Changers sa Pacific. So don't go away.
2: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
0: So, this time naman, sa pagbabalik nga dito sa Esports Explorer, dito naman tayo sa MPL Philippines Season 18 dahil nakuha na nga natin ang standings, latest standings. At syempre yung results nga ng mga teams na sumabak dito for week 5 matches nga nitong regular season. So, yun nga, itong Team Liquid PH, no? O, bago sila tumungo dito sa Japan, talagang maganda naging result nila dito dahil sila pa rin ang top dito sa standings at sila pa ay nakasecure na ng first playoff spot dito sa MPL Philippines Season 18 after netong week 5 of the regular season. So ang ating reigning champions ay nagli-lead na nga dito at 8-2. So yan, may 8-2 record nila after nila matalo ang TNC Pro Team and Omega Esports with their only loss coming against Aurora Gaming PH. So, bagamat natalo sila dito sa Aurora, is nanalo naman sila dito sa two other teams na nakalaban nila that week, TNC and Omega. So, tatlo na ang naging games nga nila dito this week dahil nga kasi wala na sila for the coming week, week 6, yun ang kanilang absent week for this MPL Philippines Season 18. So, abangan na lang natin sila for after ng week na to, which is the week 7, magbabalik sila for the next games nila dito sa MPL Philippines Season 18. And sa other team naman natin, nandiyan ang Team Falcons PH na talagang hinahawakan pa rin ang second place. Improving na ang kanilang record to 7-1 after nila netong masweep ang Twisted Minds PH 2-0. So, isang game ang nangyari nga nila dito for this week 5. At ang third naman natin dyan, yan, minaintain ng Onyx Philippines ang third at 6-2 record naman, while ang Aurora ay umakyat sa fourth place at 5-4. So, ang Omega ay bumaba naman dito sa fifth. Ayan, sa fifth sila with itong record nila na may 4-6 ba yan? 4-6 record. At syempre, ang sumunod naman dyan, or rather 4-5, gabi. Hindi ko na makita sa screen. Pero 4-5 record pala, yan. 4-5. And then TNC Pro Team, yan ang kanilang 6th naman. So, hinahawakan naman pa rin ng TNC ang 6 with 3-6. And AP Bren, still at 7th with 2-7 record. And Twisted Minds, pa rin ang nananatiling panghuli na wala pa rin wins until now, 0-8. So, ano yan, no? May kita nga natin, no? Hopefully, magka-win din itong Twisted Minds, no? Kasi, ano pa rin sila? Dito pa rin sila sa panghuli, simula nung start. 8 consecutive losses na sila dito simula nag-start ang season this MPL Philippines. So, yan ang current standings natin. Week 5 pa lang yan. First half ng ito ng season na to. At syempre, sa susunod, sa parating na week, ano no? Week 6, yan, maglalaban-laban na rin ang mga teams natin muli dyan. So, sa week 6 natin for this regular season ay ang unang araw sa September 25 and dyan, Twisted Minds versus AP Bren at 5 p.m. Omega versus Onyx at 7:30 p.m. naman. So, sa day 2 ng week 6, nandiyan TNC versus Twisted Minds, AP Bren versus Aurora, Falcons versus Onyx. And day 3, mag-wrap up ang week 6, Omega versus TNC and Aurora versus Falcons. So, yan ang mga maglalaban for week 6 simula September 25 to September 26 until September 27. So, abangan natin kung ano na mangyayari muli sa standings or may makasecure ba muli ng playoffs or may malalaglag na teams dito pagdating sa week 6. So, abangan natin yan for MPL Philippines Season 18. And sa other mga updates na natin dito sa esports ay ang itong Filipina-led squad natin na Falcons Vega. Yan, tatlong homegrown Filipina talents ang kasama nga dito na nag-finish ng third dito sa VCT 2026 of Valorant Champions Tour 2026 Game Changers Pacific. Ito yung women's Valorant tournament. Pero itong team na Filipina-led squad na Falcons Vega ay na-miss out nila ang spot sa Valorant Game Changers Championship 2026 na gaganapin sa Sao Paulo, Brazil. Sila ay nag-third lang kasi yung top 2 teams lang dito ang makasama sa pinaka-main event. So itong Falcons Vega na bumubuo nga, tatlo yung homegrown Filipina talents natin dito na si Alexandria, Alexi Francisco, si Camille Camillo Enriquez at si Kelly Shirazi Haujan. So sila ang tatlong Filipina players dito sa Falcons Vega. So ang Falcons Vega ay nalaglag nga dito sa South Korea. Itong Gen G GC, so sila nakatalo sa kanila, 2-3 ang naging score nila dito sa lower bracket final. Kaya ang Gen G GC, sila yung talagang nag-qualify nga din dito sa Game Changers Championship. So yung result na to nila, no, this marks the first time since the league began in 2022 na walang Filipina player ang magko-compete dito sa Game Changers Championship. So itong first time since 2022 yan. Pero ang Falcons Vega ay nakakuha ng $3,000 or about 188,000 pesos para sa third place finish nila. So sayang walang Filipina dito na mag-represent for Game Changers Championship. Ito pa naman yung pinaka-main event ng for the women tournament ng Valorant. But yun nga, better luck sa next tournament sila kasi may mga susunod pa naman dito for this Valorant women tournament nila. So abangan natin 'yan ang ating Falcons Vega kung saan nga syempre Filipina led 'yan. At may mga teams din naman na other teams na may mga Filipino players din, no? Pero syempre represented by sa organization nila for other regions naman. So we'll see nga no kung anong next steps nga ng ating Filipina players for this Valorant tournament. So lastly na lang no for our foreign news, itong Tencent Esports Competition Solution or ECS ay magpo-provide nga ng technical support sa 11 esports events dito sa 20th Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. So since official medal event na ang esports from September 22 this day until October 2 sa Hall D sa Aichi Sky Expo, ang ECS ay mag-assist sa competition officials. Siyempre, equipment checks kailangan yan, real-time match monitoring, at post-match reviews, pati ang record management. Kasi ito nga, no, yung system nila, nagtatrack talaga ng mga device and network status para maging smooth and walang lags ang ating games sa paparating na mga esports, no, netong laruan. So talagang observe pa nila lahat, pati video feeds, at ini-integrate nila yung player feeds din. At itong system nila nung 19 Asian Games, ng experience nila, wala talagang reported technical incident. So napaka-smooth ng mga games nila noon. So this time sila pa rin ang magpo-provide for this 20th Asian Games. So ahead of this year's games, na-test na siya sa Japan, Singapore and Vietnam, and na-validate na rin ang system across the different venues and network conditions. So sabi nga ng Tencent Esports na ang ECS ay aims to develop or help develop a more standardized technical systems for esports competitions across Asia. So we'll see this upcoming Asian Games esports. So ito nga, nagsa-start na, makita natin na hopefully walang talagang reported technical incidents dito sa 20th Asian Games. Virus. So yan lamang ating mga updates at syempre mga ganap nga for this esports. At syempre no, magpapasalamat na lang tayo sa lahat na nakasama natin for this this time dito sa Esports Explorer. Nandiyan ang kanilang ang ating Warcast at ang Master Control. Nandiyan si Ma'am Nida Ereskin Soriana, nandiyan si Engineer Jemmer Tocamora, nandiyan ang ating EP na si Timothy Tapales din, at syempre ang Malolos Transmitter. At shoutout nga sa ating future Cebol player, announcer Dota 2 Pro player, grabe, just died the 5K, brother. Grabe, iba na talaga, mainit. Ayan, tara subgyu pa, the joke. Pero yan, syempre. And syempre, magpapasalamat ako sa aking mga magulang na si Jaime at Lidali, at aking significant other na si Toby. At syempre, no, next week, ayan, abangan natin. At sa mga paparating na araw, dahil mag-update din tayo for this esports, lalo na sa Asian Games 2026. So, ayan, kaya magandang araw sa inyong lahat at Happy Tuesday!
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. 33% ng mga Pilipino naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
0: Headlines.
4: Pamahalaan nakafocus sa pangangasiwa sa tatlong price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo.
0: Headlines.
3: Ayuda ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon patuloy kahit election period ayon sa LTFRB.
0: Headlines.
4: Pilipinas at European Union nagkasundo na sa free trade deal para sa mas maraming oportunidad sa mga Pilipino.
0: Headlines.
3: Embahada ng Pilipinas sa Riyadh pinayuhan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagbatyag at maingat kasunod ng Houthi attacks.
0: Headlines.
4: Mga ahensya ng pamahalaan magtutulungan sa School Digital Safety Campaign para proteksyonan ang digital space ng mga kabataan.
0: Headlines.
3: Pamahalaan tiniyak na hindi pababayaan ang mga apektado ng PacSilica AI Hub sa New Clark City.
0: Headlines.
4: At Securities and Exchange Commission official Gerardo Del Rosario nakasala ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, 33% ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Batay po yan sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS mula noong June 20 hanggang June 29. Kaugnay niyan, 24% naman ang nagsabing mas magiging malala ang sitwasyon sa susunod na 12 buwan. Nagresulta ito ng Net Economic Optimism score na positive 10. Samantala, 32% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pamahalaan nakatuon sa pangangasiwa sa tatlong tinaguriang price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinahayag ng Office of the Executive Secretary na tatlong bagay ang tinutukan ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay ang kuryente, bigas at langis na ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santaana ay tinuturing nilang tatlong price pressures. Sinabi ni Yusek Santaana na bagamat bumaba ang inflation nitong May 2026 na naitala sa 6.8%, wala sa 7.2% noong Abril ay mataas pa din ang presyo ng nabanggit na mga commodities. Sa epekto ng pagtaas, sabi ni Santaana, ay hagip na nagpapatuloy pa rin gulo sa gitnang silangan na anya'y hindi na kontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging magagawaan niya ng gobyerno ay magkaroon ng management approach ukol dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino. Wala sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Epektibo na po ngayong araw ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy, nasa 8.82 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel. 4.88 pesos naman anila ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina, habang 6.47 pesos per liter naman ang itinaas ng kerosene. Dahil dito, aabot na sa 18.31 pesos kada litro ang itinaas ng diesel sa nakalipas na tatlong linggo. 15.25 pesos naman kada litro ang itinaas ng gasolina at 16.67 pesos kada litro ang taas presyo ng kerosene sa nakalipas na tatlong linggo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Iginiit ng Department of Energy o DOE na walang direktang kontrol ang pamahalaan pagdating sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kagunay pa rin ito na ipinatupad ngayong araw na big time na taas presyo sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pangunahing dahilan pa rin ng pagsipa ng presyo ng krudo ay ang patuloy na pagmahal ng dolyar at sigalot sa gitnang silangan kung saan apektado na rin ang ibang mga bansa na dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis sa international market. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Garin na hindi na inaasahang aakyat pa sa higit 20 pesos ang presyo ng kada litro ng petrolyo sa mga susunod na linggo.
6: We will not see the oil price high jump by 20 pesos every week as we, when we start, similar to when we started, ano? Yung mga March, April, ako tayo ng 20, 30 or 40 pesos na increase, ano? So ngayon, we don't expect that, but we also don't expect it to slow down. Iminit na bababa at bababa siya.
4: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pupulungin ng Department of Energy o DOE sa Biyernes ang industry stakeholders para hingin ang kanilang input sa panukalang guidelines para sa kauna-unahang nuclear power generation capacity auction ng Pilipinas. Kabilang sa mga inimbitahan ng DOE sa ikalawang public consultation sa panukala ay ang mga interesadong stakeholder, government agencies, private sector representatives, industry partners, academe, civil society organizations at ang publiko. Sasakupin ng initial staggered delivery program ang 10-year horizon simula 2038 at matatapos sa 2047. Target namang simula ng phased delivery tranche sa 2038 habang second target delivery sa 2040 at subsequent delivery tranches mula 2041 hanggang 2047. Batay sa panukalang timeline, ilalabas ang terms of reference 6 na buwan mula nang maging epektibo ang proposed circular. Isasagawa ang tender sa June 2027 at sa December 2027 ang awarding.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magkakasa ang grupong Pisto ng dalawang araw na malawakang kilos protesta sa September 29 at 30 sa gitna ng patuloy ng oil price hike. Ayon kay Piston President Modi Floranda, makakasama rin nila rito ang labor at urban poor groups. Kabilang sa mga ipinapanawagan ng grupo, ang agarang pag-alis ng excise tax at value-added tax sa fuel products. Una nang sinabi ng Department of Budget o Development Budget Coordination Committee na isasapinan nito ang panukala sa posibleng fuel excise tax relief.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng tumaas ang inflation sakaling ipatupad ang panukalang dagdag pamasahe. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa na nasa 3.5% na kasi ang bahagi ng passenger transport by road na kinocompute para sa overall inflation. Nag-ugat ang panukalang dagdag pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East.
7: Kung matutuloy po yung napag-uusapan na pagtaas ng pamasahe, tataas din po ang ating inflation. No? Sa ngayon po, 5.4% nitong August 2026 yung ating pong inflation for other passenger transport by road. At kung magtaas nga po yung pamasahe, makakapture po natin ito sa ating pag-compute po ng inflation.
3: Yan ang tinig ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ang transport programs ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB makaraang payagan ng Commission on Elections o COMELEC na i-exempt sa election spending ban. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na malaki ang pakinabang nito hindi lang sa mga commuter kundi sa transport sector lalo na't nagpapatuloy ang oil price hike bunsod ng Middle East tensions. Sakop na exemption ang fuel subsidy o fuel subsidy, libreng sakay at buwan ng tulong sa ilalim ng Public Transport Modernization Program.
8: Ang atin pong benepisyaryo para po sa ating fuel discount ay nasa 147,000 po ang nasa sistema ng Land Bank. And ang nag-a-avail po dito base po sa record ng unique vehicle, around 107,000 na po. Ito pong 107,000 na to, ibig sabihin po sila po yung tumatakbo sa atin pong mga daan upang may masakyan po ang ating mga commuters.
3: Samantala, susulat ang LTFRB kay Executive Secretary Ralph Recto para itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro ang fuel subsidy. Dagdag nito, pinag-aaralan din ang panukalang dagdag pasahe habang binabalanse ang interes sa pagitan ng mga commuter at transport sector.
8: Titignan din po natin ano po ang epekto kung matutuloy yung pong wage hike na I think magsisimula po ng September 25. Titignan po natin yan, yung kapasidad ng ating mga commuters, yung inflationary effect po nito, yung government assistance po na ibinibigay ng gobyerno. Everything po will be considered in our recommendation to Secretary Banoy.
3: Natinig ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang balita, BOC na IIA lumampas sa target na koleksyon ng mahigit 2.3 bilyong piso sa unang bahagi o unang 8 buwan ng 2026. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Lumampas na sa target ng koleksyon ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o BOC na IIA sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon nga kay Customs Commissioner Ariel Epomuceno, umabot na sa 32.53 bilyong piso ang nakolektang kita ng BOC na IIA mula Enero hanggang Agosto. Mas mataas ito ng 2.38 billion pesos o 7.88% kumpara sa itinakdang target. Inuulat din ng BOC na tumaas ng 14.11% ang kita ng paliparan kumpara sa nakaraang taon. Ito na umano ang pinakamataas na paglago ng koleksyon ng BOC na IIA mula noong taong 2020. 23. Samantala, nakapagtala naman ang BOC na IIA ng 1,266 na pag-aresto o pagsabat ng mga ilegal na produkto na tinatayang nagkakalaga ng 1.64 billion pesos. Sa pakikipagtulungan naman ng iba pang law enforcement agencies, nasabat din ang mahigit 1.57 na bilyong piso ng halaga na ilegal na droga. Ayon nga kay District Collector Maria Yasmin Obilios Mapa, malaking bahagi ng tagumpay ng BOC na IIA ang dedikasyon ng mga empleyado nito sa serbisyo publiko. Patuloy rin ang mga hakbang para mapabuti ang serbisyo ng paliparan, kabilang ng ISO re-certification at paglulunsad ng electronic airway build system sa mga espesyal na programa para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at pagpapalawak ng mga lugar para sa secondary inspection. Nagpasalamat din si MAPA sa mga importer, customs broker at warehouse operator at iba pang katuwang ng BOC na IIA sa kanilang suporta sa pangungulekta ng kita at pagpapaulad ng mga batas sa customs industry. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagkasundo na po ang Pilipinas at European Union sa Free Trade Agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong umaga noong 2023 nang bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas, kung saan nagkasundo ang dalawang leader na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahang magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo, mas maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nation.

0: Pinayuhan ng Philippine Embassy in Riyadh ang mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagmatyag at maingat, lalo na kapag nasa labas ng kanilang mga tahanan. Pinayuhan din ng embahada ang mga Pinoy sa Saudi na i-monitor ang mga mensaheng inilalabas ng pamahalaan. Ginawa ng embahada ang babala sa gitna ng pag-atake sa Saudi Arabia ng grupong Houthi na nakabase sa Yemen. Dapat anilang antabayanan ng mga Pilipino roon ang early warning messages mula sa National Early Warning Platform ng Saudi Civil Defense. Dagdag pa ng embahada, dapat iwasang magtungo sa mga lugar na may active warnings, lalo na yaong malalapit sa critical at security infrastructure.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Department of Migrant Workers, so DMW, humihingi ng dagdag na 4 bilyong piso na pondo sa susunod na taon para sa proteksyon ng mga OFW. May ulat si Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas.
2: Report. Humihingi ang Department of Migrant Workers, so DMW, ng karagdagang 4 billion pesos para sa susunod na taon dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaaring makaapekto sa mga overseas Filipino workers, o OFW, sa budget hearing sa Senado. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na kailangang maging handa ang pamahalaan sa posibleng paglala ng mga tensyon, hindi lang sa Middle East. 37 billion pesos ang hiling na budget ng DMW at OWA, pero 11.62 billion pesos lang ang nakalaan sa kanila sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa karagdagang 4 billion pesos na hinihingi, 1 billion piso ang ilalaan sa Action Fund para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Ayon kay Cacdac, na ubos ang emergency funds ng dalawang ahensya matapos ang repatriation ng nasa 12,000 OFWs mula Middle East at pagbibigay ng shelter assistance sa nasa 20,000 na iba pa. Samantala, sinabi ng OWA na ang 977 million pesos emergency repatriation fund naman para sa 2027 ay maaaring maubos lang sa loob ng 4.7 na buwan mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: News Nationwide. Magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon sa ilulunsad na School Digital Safety Campaign para maprotektahan ang mga kabataan sa digital space. Pangungunahan ng DepEd ang kampanya kung saan makakatuwang ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI, Local Government Leagues at ilang medical societies. Pupulungin muna ng DepEd ang mga ahensya at organisasyon para isapinal ang campaign framework at materials. At bago ang nationwide rollout ay ipatutupad ang programa sa mga piling eskwelahan. Ituturo sa mga bata maging sa mga nakatatanda ang mga dapat gawin bago o kapag nagkaroon na ng problema online tulad ng cyberbullying, grooming, scam, harassments, exposure sa mapanganib na content at maling paggamit ng personal information. Gagabayan din ang mga magulang kung paano kausapin ang kanilang mga anak sa kanilang online experience. Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Naka-block na ang dalawang websites na sinasabing ginagamit ng groomers para hikayatin ang mga menor de edad sa paggawa ng krimen. Inatasan ng National Telecommunications Commission o NTC ang internet service providers na gawing inaccessible sa Pilipinas ang mga nasabing website batay sa kahilingan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, posibleng naka-impluwensya ang website sa mga school shooting incident. Tinutukoy naman ang iba pang website na nagpapakalat ng karahasan at posibleng nagre-recruit sa mga kabataan. Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC binigyan ng 24 oras ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representative dito sa Pilipinas, si Mary Ann Bastasa, para sa balita. Radyo Pilipinas.
3: Report. Nagbigay ngayon ng deadline na 24 oras ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa kumpanyang Reddit at Discord para magtalaga ng resident agent o local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, layon itong mapalakas ang koordinasyon at kooperasyon sa mga digital platform sa mga otoridad, lalo na sa mga insidenteng may banta sa mga bata at komunidad. Kasunod ito ng mga pangamba sa paggamit ng online platform sa pagpapakalat ng mga violenteng extremist content, gayon din sa online exploitation ng mga minor de edad. Inatasan din ng CICC ang dalawang platform na magsumite ng paliwanag sa kanilang kasalukuyang arrangements at konkretong plano para sa pagpapalakas ng safety standards at mabilis na response mechanism. Nais din ng CICC na makiisa ang Reddit at Discord sa isang cooperative framework laban sa online sexual abuse

0: and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials, at violence extremism. Samantala, hiniling naman ng CICC sa DFA na pungunahan ng coordination meeting kasama ang Meta, Discord, Reddit at iba pang social media platforms para talakay ng mga hakbang laban sa online threats na nauuwi sa karahasan at exploitation ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasado ngayong Martes ang pag-uusap ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya at Kongreso hinggil sa mga karagdagang hakbang kasunod ng panibagong school shooting incident. Ayon sa kalihim, kabilang sa kanyang mga panukala ay ang limitadong paggamit ng social media sa edad na 16 taon pababa at pag-regulate sa paggamit ng legally owned at hindi lisensyadong baril. Dapat din anyang palakasin ang mahakbang para i-block ang access sa nihilistic sites na nangangailangan din ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, pamilya at komunidad. Kasama rin sa mga isinusulong ni Rimulya ay payagang inspeksyonin ng mga pulis ang safekeeping ng mga lisensyadong baril sa loob mismo ng bahay ng may-ari ng may paunang abiso. Samantala, patuloy na nakabantay ang mga pulis sa labas ng mga eskwelahan habang nakaalala ang mga barangay tanod sa pag-inspeksyon ng bag ng mga estudyante.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang anumang intensyon na maghiganti ang pamilya ng mga nasawi sa shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon po kay Rimulya, ang nais lamang malaman ng mga naiwang pamilya ay ang motibo at dahilan kung bakit nagawa ng estudyante ang pamamaril. Mas matimbang aniya sa mga naulilang pamilya ang malaman ang mga kasagutan at makamit ang hustisya.
4: Kausap ko yung mga pamilya na biktima, and revenge is not their motive. Revenge is furthest from their mind. What they want is justice, and what they want are answers to why it happened and how it can be stopped. Kausap ko lang kanina yung magulang ng si Lubutan at wala naman yung hindi sama sa loob ng ang sinasabi niya sa akin eh. Ang tinanong niya lang paano natin maiiwasan ito ulit.
3: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Social media post na meron umanong dalawang nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon. Fake news ayon sa PNP. Si J. Mark Dagala sa ulat.
5: Radyo Pilipinas. Report. Sinungalingan ng Pilipinas Police mga mga natabalita sa social media na may dalawang individual na nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon na September 21. Ayon kay PNP spokesman na Police Colonel Allen Reyko, fake news ang naturang impormasyon at walang batayan. Gait ng PNP General Peaceful ang mga ikinasang aktibidad kahapon ng iba't ibang mga grupo sa particular na dito sa Metro Manila. Nabatid na sa kumalat o Facebook post, sinabi ng netizen na dalawa ang nasawi sa gates sa mga tarangkahan o gates ng Malacanang kahapon. Dinanatan din nila ang kasalukuyang aktibidad at ang mga nangyaring latag ng seguridad ng pambansang pulisya. Pero gait ng PNP, walang batayan ang aligasyon na overkill ang latag ng seguridad. Samantala, sa pulong balita naman dito sa Fort Bonifacio sa Taguig City, ng sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines, suportado ng AFP, ang mga hakbang ng pamahalaan na paigtingin ng seguridad at kapayapaan sa mga paaralan. Kasunod na rin ang mga naitatalang kaso ng kakarasan sa mga paaralan, lalo na sa kinasasakutan ng mga minor de edad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may nakilatag naman silang mekanismo sa kung paano nila mababantayan ang cyberspace. Kabilang na rito ang pagbuo ng mga bagong units gaya ng AFP Cyber Command at Civil Military Operations na tutulong sa DILG at PNP, partikular na sa information sharing. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:26 ng umaga. Sa iba nating balita, bukas at malaya nang magagamit ng Information Technology o IT Community ng Pilipinas ang eGov AI para mag-integrate sa iba't ibang gamit nito para makagawa ng iba pang AI at bot assistants. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., isa itong malaking advancement dahil mas lalawak na rin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa tulong ng AI. Tampok sa eGovAI ang isang built-in assistant na tinatawag na Kuya A para magbigay ng real-time support sa mga user sa pag-access ng online public services. Libre itong magagamit ng lahat ng verified eGovPH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, at tourism-related information.
6: Ang eGovAI, inopen na natin ng libre ito sa IT community. So lahat ng mga programmers, innovators, pwede na silang mag-integrate dito. They can build their own AI, they can build their own bots, agents, they can build their own website. So pinakita natin kanina, nandyan na yung agriculture AI natin, health AI natin, nandyan na rin yung ating chat AI natin, kasama na dyan yung ating mga job application AI at iba-ibang klaseng mga AI services pa natin. No? So exciting po ito dahil magagamit na po ng libre ng ating mga mamamayan.
3: Yan ang pahayag ni DICT Undersecretary David Almirol Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan diin ng Department of Trade and Industry o DTI na walang ibibigay na diplomatic immunity ang Pilipinas para sa mga banyagang magatrabaho sa planong PAC-Silica AI Hub sa Tarlac. Ito naging pahayag ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo kaugnay ng pangamba ng ilan na magamit ang diplomatic immunity ng foreign workers sa PAC-Silica upang makatakas sakaling gumawa sila ng anumang paglabag o krimen. Ani Rodolfo, kabilang ito sa mga ilalagay sa pipirmahang framework agreement ng Pilipinas at Amerika sa Nobyembre. Paglilinaw pa ng opisyal na mananatiling teritoryo ng Pilipinas ang pagtatayuan ng PAC-Silica Hub at susunod ang mga ito sa batas ng Pilipinas.
7: The Clark Advanced Manufacturing Park project will remain to be Philippine sovereign territory. There will be no diplomatic immunity or carve out of any kind.
2: Si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aalalayan at hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga residenteng maaapektuhan ng itatayong PAC-Silica AI Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Nilinaw ni Basis Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bingkang na walang madi-displace na mga residente sa Tarlac sa planong 1,620-hectare PAC-Silica AI Hub. Ilipat lamang aniya ang mga nakatira sa 40 struktura o tinatayang 200 residente na nasa 10 hektaryang lupang pagtatayuan ng AI Hub kung saan sa loob lang din ng isang barangay ililipat ang mga ito.
8: Part of the developments are also IPs and we provided assistance to them.
9: Okay.
8: Diba? So we've had successful arrangement with those third party claimants inside New Clark City, no? So point is we will take into account each and every of those individuals, and if they are part of the census, they are entitled to certain arrangements, assistance and programs with BCDA.
3: Yan ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Halos 4,000 pasyente sa Lung Center of the Philippines ang nakinabang sa zero balance billing sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Sa programang Boses, sinabi ni Lung Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto na malaki ang naitulong ng MAIFIP sa mga pasyente na walang kakayang magbayad sa kanilang pagpapagamot. Nasa 27.4 billion pesos ang inilabas sa pondo ng Budget Department sa Department of Health para ipagpatuloy ang nasabing programa.
10: Hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos in the past 9 months.
2: Si Lung Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinututukan na ngayon ng pamunuan ng Department of Health o DOH ang sistemang ginagamit ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program para matiyak na totoong mahihirap at nangangailangan ang makikinabang dito. Sa panayam ng PTV kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, sinabi nitong rules-based na ang ipatutupad nila sa MAIFIP para masalang na mabuti ang mga pasyenteng totoong dapat makinabang sa programa at maiwasang maabuso ito. Isa rin itong paraan para maipakita na gumagana ang class efficiency system ng mga ospital, bagay na dapat ding matutukan.
9: May mga hakbang po na gawing maayos ang pagpapatupad ng MAIFIP, no, na meron tinatawag na rules based, no, sa pagpapaano ng MAIFIP para yung target na matulungan ng MAIFIP, sila talaga makakatanggap ng tulong, no. So kasama na nga dito kaya yung pagpapatayo ng hospital clusters, pakita yung efficiency ng ating mga ospital, ma-generate yung kanilang income through PhilHealth, at yung kung ano pa yung kailangan, yun po ang pupunuan ng MAIFIP program.
3: Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isinasagawa ngayon ang depensa sa 28 araw na impeachment trial, ang cross-examination kay Securities and Exchange Commission o SEC official Gerardo Del Rosario. Si Del Rosario ang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC. Una nang isinalang si Del Rosario kahapon para patunayan na may hindi maipaliwanag at itinatagong yaman ang vice-presidente. Ayon kay Del Rosario na malaging incorporator at director si Vice President Duterte ng Metro City Chow Foods Corporation kahit nanunungkulan na ito bilang pangalawang pangulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Acquittal vote maaari ring mabawasan kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial ayon sa defense team. Sa detalye si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat ding bumaba ang kailangang boto para ma-acquit ang Vice Presidente kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malinaw na ang nakalagay sa batas ay 2/3 ang kailangang boto para makapag-impeach. Ibig sabihin, 1/3 ang malinaw na kailangang numero para naman makapag-acquit. Kaya kung pabababain ng voting threshold, sabay ding bababa ang acquittal. Hindi naman masabi ni Poa na mas magiging madali sa kanila na makakuha ng acquittal kung bababa ang threshold. Pero handa sila na ipresenta ang kanilang posisyon hinggil sa usapin sa oral arguments bukas na isasagawa ng korte. Sa ngayon, nananatili pa rin 24 ang kailangang bumoto sa impeachment trial at kung ang batas ay pagbabasihan, 16 ang voting threshold para makapag-impeach at 8 naman ang acquittal. Patuloy ang talakayan ng mga senator judges kung pababain ang threshold dahil sa hindi pagdalo ng ilang mga kapwa senator judges sa iba't ibang dahilan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagtalakay sa 785 million pesos na budget ng Office of the Vice President, mabilis na tinapos, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mabilis na na-terminate ang pagtalakay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang nagmuson para tapusin ang talakayan sa plenaryo na kinatigan naman ng mayorya. Paliwanag ni House Appropriations Vice Chair Jose Alvarez, budget sponsor ng OVP, nakapagtanong naman na ang minorya noong committee hearings kaya't napakiusapan na huwag na sila magtanong sa plenaryo. Bukod dito, bumaba pa nga ang panukalang budget ng OVP kaya bilang kortesiya ay mabilis itong tinapos. Nilinaw din niya na kaya si ASEC Lemuel Ortonio ang humarap at kumatawan sa OVP ay dahil sa may sakit si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Sa budget hearings kasi hanggat maari ay undersecretary level dapat ang haharap sa opisyal ng ahensya kung wala ang head of agency. Tabo ang 785.2 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa 2027.
13: Tanong na sila doon sa budget briefing. So, nakiusap tayo na in fairness, wala naman. Na-reduce nga, hindi nga nag-increase. Mm-hmm. From 900, 800 na lang ngayon. Tsaka, pareho din ang gagawin. So, useless na marami pang tatanungin.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Kat In Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marina, isinasaayos ang mga patakaran sa pagsakay ng mga electric vehicles sa mga local vessel si Lawrence Tanhoco para sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
14: Suportado ng Maritime Industry Authority o Marina ang hakbang ng Department of Energy na bumuo ng malinaw at science-based na pamantayan para sa ligtas na pagsakay at pagbiyahe ng electric hybrid vehicle sa mga domestic passenger vessel. Nakikipag-ugnayan ng Marina sa Department of Energy, Bureau of Fire Protection at the Philippine Coast Guard para ripasuhin ang umiiral na safety protocols at magtakda ng mga panuntunang magpoprotekta sa mga pasahero, tripulante at mga sasakyang pandagat. Nilinaw din ng Marina na nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nangyaring sunog sa MV June Aster at wala pang pinal na findings na nagpapatunay na electric vehicle na sakay ng barko ang saninang insidente. Paalalakasin pa ng Marina mga regulasyon sa kaligtasan batay sa resulta ng investigasyon, technical assessments at umiiral na International Maritime Safety Standards. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, MMA fighter John Claude Saklag lumapit sa Asian Games gold medal o lumapit sa Asian Games gold medal matapos umabante sa championship round. Samantala, Gilas Pilipinas men 3x3 team wagi sa unang dalawang laro. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Silanga.
15: Walang hirap na pinataob ni Filipino fighter John Claude Saklag si Daisuke Maruyama ng Japan 3-0 para umabante sa final ng men's traditional mixed martial arts minus 65 kilogram ng 20th Asian Games. Dahil dito, nakasiguro na rin ng silver medal si Saklag. Makakaharap niya para sa gold medal si Otabek Rajabov ng Tajikistan mamayang 2:47 ng hapon. Samantala, bronze medal naman ang inuwi ni Carlos Alvarez matapos makalasap ng technical knockout loss kay Yerkin Gali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional MMA minus 77 kilograms. Sa basketball, wagi ang Gilas Pilipinas 3x3 men na binubuo ni Nanik Caballero, Koji Buenaflor, Doy Dungo at Luis Pablo sa kanilang unang dalawang laro sa group stage. Dinaig nila ang Mongolia 19-12 bago nilampaso ang Sri Lanka 21-12. Kailangang talunin ng Gilas ang Kazakhstan bukas para masiguro ang automatic quarterfinals ticket. Sisimula naman ang Gilas Women 3x3 squad ng kanilang kampanya ngayong araw laban sa Mongolia at Macau. Binubuo ang koponan ni Casey De La Rosa, Kenan Ka, Amaya Espanyol at Maria Pasilang. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:39 ng umaga. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
17: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
18: Hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
19: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAXINICA. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
18: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
19: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga may tatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. President Ferdinand Marcos Jr. may panawagan sa mga empleyado ng gobyerno ng Mountain Province ngayong Civil Service Month. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Binasa ni Administrative Officer 3 Heidi Bute ng Office of the Provincial Human Resource and Management Officer ng Mountain Province sa flag raising ceremony noong Lunes, September 21, 2026. Mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga empleyado ng gobyerno ang kanilang tungkulin bilang kasapi ng serbisyo sibil kahit pabago-bago pa ang administrasyon. Sa pagbasa ni Bute sa mensahe ng Presidente, ang serbisyo sibil ay nakabase sa merito, profesionalismo, pagiging patas at responsable sa mga bagay na kailangan sa serbisyo na naging basehan ng pundasyon ng biurokrasya. Sa mensahe ng Presidente ay bilang kasapi ng serbisyo sibil ay dapat lalo pang palakasin ang kultura ng tapat na serbisyo para maiangkop sa tema ngayong taon ng civil service na puso, dangal at galing para sa bayan. Para sa bagong Pilipinas sa Pulubadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pag-ulat si Antoinette Lingsit. Supplementary feeding program patuloy na ipinapatupad sa mga child development centers sa Sudipen, La Union.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
25: Patuloy ang pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng Sudipen, La Union at Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng supplementary feeding program para sa mga batang nag-aaral sa mga child development centers o CDCs sa nasabing bayan. Personal na tinanggap ng mga child development workers ang mga feeding supplies kung saan nakinabang ang mahigit sa 300 mag-aaral sa mga CDCs na matatagpuan sa iba't ibang barangay ng Sudipen. Particular ang Barangay Ilocano, Maliklico, Nalbo, Bigbiga, San Jose, Porporiket, Old Central at Sengat. Magugunitang nasa 16th cycle na ang SFT ng DSWD na may layuning mapabuti at mapanatili ang tamang timbang at kalusugan ng mga batang nag-aaral sa CDC. Ito ay sa pamamagitan ng 120-day feeding sessions kung saan inihahain ang hot meals at gatas para sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala sa Bicol Region, mga kababaihan sa Naga City nakiisa sa pagsasanay sa paggawa ng sabon si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sumailalim ang mga kababaihan sa Naga sa soap making livelihood training na sponsor ng Naga City Agriculture Office. Karamihan sa mga kababaihan ay mga asawa ng mga magsasaka. Nais ng Naga City Agriculture Office na maging productive ang mga kababaihan lalo na sa upper barangay ng lungsod. Dahil sa sapat na kaalaman sa paggawa ng sabon, pwedeng gawin itong hanap buhay na makakadagdag sa kita ng kanilang pamilya. Samantala, tutulong din ang naturang tanggapan para sa ready market ng mga ito. Kaugnay pa rin ito sa mga susunod na araw ay magsasagawa muli ng training ang City Agriculture Office, hinggil naman sa organic at digital agriculture kung saan pwede nang gamitin ang moderno mga teknolohiya at artificial intelligence para naman sa dagdag produksyon ng mga magsasaka ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villarreyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:50 oras natin Pilipinas, balita sa Visayas, mahigit 10,000 e-titles at mga proyekto ipamamahagi ni DAR Secretary Conrado Estrella III sa Eastern Visayas ngayong araw. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Burongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Nakatakdang pangunahan mamayang hapon September 22 ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pagpapasakamay ng may individual na titulo ng lupa sa Leyte Convention Center sa Palo, Leyte. Mahigit 10,000 electronic land title o e-titles na sumasaklaw sa higit 27,000 hektaryang lupang sakahan sa buong rehiyon ang ipamimigay sa pamamagitan ng hybrid mode. Makakatanggap nito ang higit 13,000 ng mga agrarian reform beneficiary sa ilalim ng project split o support to parcelization of lands for individual titling. Inihayag rin ni DAR Eastern Visayas Regional Director Attorney Robert Antonio. Nakasabay nito ang formal turnover ng dalawang rehabilitated rural infrastructure projects, pati na ang pagmamahagi ng 3.6 million na halaga ng mga farm machinery at mga gamit para sa mga napiling organisasyon ng magsasaka sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Mindanao, Davao City Southern Philippines Medical Center, palalakasin ang information drive kontra rabies. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao sa Balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Palalakasin ng lokal na pamahalaan ng Davao City kasama ang Southern Philippines Medical Center o SPMC ang kanilang information and education campaign laban sa rabies sa lungsod. Inihayag ni City Health Office Animal Bite and Treatment Center Head Dr. Elona Isabel Camilotes, kailangang higit na maunawaan ng publiko kung bakit nakamamatay ang rabies kung hindi agad mabigyan ng kaukulang atensyon at lunas. Ayon sa opisyal, batay sa kanilang datos, umabot na sa 6 ang namatay sa Davao City sa ikalawang quarter pa lang ng 2026 matapos makagat ng asong may rabies. Inihayag nito na malapit na itong malampasan ng 5 na italang namatay sa buong taon ng 2025. Ipinaliwanag ni Camilotes na karaniwang nauuwi sa pagkamatay ang mga kaso dahil sa pagkaantala ng pagpapakamot. Kabilang na ang pagkonsulta sa mga health center para mabigyan ng anti-rabies vaccine. Binigyang diin niya na maaaring maiwasan ang pagkamatay dahil sa rabies kung agad na magtungo sa health center ang sinumang makagat ng hayop na pinaghihinalang may rabies. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pamahalaang lokal ng Sibuto sa Tawi-Tawi na mahagi ng rice assistance sa mahigit 1,000 benepisyaryo, si Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinangunahan ng pamahalaang lokal ng Sibuto sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Norfitra Ahadja ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,666 kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Ayon sa LGSF Focal ng Naturang Bayan, ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa vulnerableng sektor ay makakatanggap ng 6 na beses at magaganap ito every other months. Kabilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa nasabing sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay bumubuo ng bayan ng Sibuto sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 22, 2026. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're...

0: Radyo Pilipinas 1, together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: 59 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga kababayan, ito po ang paglilitis kaugnay pa rin ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Boy Radyo Pilipinas special coverage. Tayo po ay nasa day 28 na ng pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutungo po muna tayo mga kababayan sa kasalukuyang nangyayaring live stream dyan sa Senado. Narito po.
11: At least at the level of the SEC. Tama?
12: Yung pong sagot ko on that ay kung meron kaming guidelines to report. Yung kung ang opisyalis na ito ay magtayo ng kumpanya o maging parte ng kumpanya, wala po kaming guidelines on that. na dapat namin siyang i-report sa OP, sa Senate, sa House, o sa Judiciary, o sa Ombudsman to flag yung mga tao na yon. Yun po yung wala kaming guidelines. Pero kung sa yung tanong niyo po ngayon, kung dapat po siyang may divest, malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition. Dapat sana, alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno, na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal na niya o nag-divest na po siya. Na nakita naman po natin, meron ditong GIS na kung saan na hindi naging party na si BB Sara sa ilang kumpanya nung dumating yung at least 2019 pa po nga, hindi na rin nag-appear yung kanyang pangalan. Siguro yun po yung divestment.
13: Maraming salamat po sa inyong kasagutan. So, binanggit po ninyo that the SEC does not proactively flag these cases. Sino pong ordinarily ang dapat makapansin at mag-correct nito kung kailangan ng koreksyon? Tama po ba na ang documents are ordinarily prepared by the corporate secretary?
12: Tama po. Nangyayari naman po sa amin yan na mayroong pagkakamali yung opisyal na nagsumite. Ang usual na nangyayari po ay nagpapile sila sa amin ng petition to amend or to correct yung document. So long na within the jurisdiction ng aming tanggapan, yung issue of correction gagawin po namin. Pero upang correction will entail corporate, meron po ng tinatawag na intra-corporate controversy. Let's say, tinanggal siya, bakit ako tinanggal? That's issue of corporate controversy, which we refer the matter to the regular court.
13: Thank you, sir. So, may ibang records pa po ba sa SEC na magpapakita kung ang director ba ay pumirma ng mga resolutions, bumoto on any corporate decision, or nag-participate in management after assuming office? Kasi gusto lang po namin maging fair dito, ano? We want the court to decide or come up with legal conclusions based on only on the documents and evidence available to us.
12: Wala po kaming record unless mag-submit sila, dahil lang talagang inaasahan namin i-submitin nila sa amin ay yung GS at financial statement lang. Pero on this, wala po kami makitang resolution showing na yung participation niya sa kumpanyang ito, na nilagdaan niya, wala po kaming ganong informasyon.
13: Thank you, sir. No further questions, Mr.
14: Thank
13: President.
14: Thank you, Senator Judge Rafi. Senator Judge JV, you may proceed in your ready. You have 2 minutes, sir.
15: Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney De Rosario, Director. If a person is a shareholder of a corporation but has never received any dividends from it, does the absence of dividends income meaning that he has no participation in the business or no financial interest in the corporation? Kung ang shareholder ho ba ay hindi man na nakatanggap kailanman ng dividendo, ibig kong sabihin wala na siyang participation o financial interest sa corporation?
12: Habang hawak po niya ang shares of stock, siya po ay may interest sa corporation. Meron man siyang matanggap po, walang dividendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
15: Ang isa pa ho ay, if a person is merely a shareholder of a corporation without taking part in its management, yung kanina sinabi ni Senator Judge Tulfo, operations or business decisions, does the mere continued ownership of shares by itself mean that the person is willfully continuing to engage in the business or corporations? Kung ang shareholder po ba ay hindi man lang nakikilahok sa pamamahala, operasyon, o decision ng negosyo, ibig ko sabihin ba ay nangahulugan ba na willfully continue to engage in the business ng corporation pa rin po siya?
12: Tulad po na sabi ko, habang hawak mo ang shares of stock, kung yung participation ay passive, umaasa ka lang sa dividendo o wala kang matanggap, shareholder pa rin po kayo.
15: At ang huli po, gusto ko lang liwanagin din yung kaninang punto po ng Senator Judge Otiveros. Yung isang public official ba, yung pagkakaroon ba ng financial interest ay sapat na po bang sa GIS lamang o kinakailangan sa SALN din po? Para malaman.
12: Well, unang-una nga po, ang information sa ating GIS ay information na nanggagaling sa corporation through the corporate secretary. Yung SALN naman po ay personal na ginagawa nung empleyado. dapat po sana kung ano ang pag-aari niya, kung ano pagkakautang niya, eh, isaad niya ng tama sa SALN. Kasi yan naman po ang inaasahan. At yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng SALN. Para maging transparent tayo, i-disclose natin na lahat ng yaman natin, maging ang utang natin, ilagay natin doon.
15: No further questions, Mr. Presiding Officer.
14: Thank you, Senator Judge Jarito. Just a few interjections from the Chair. We shall be done in a few minutes and we will be resuming at 1 o'clock after lunch. Attorney Del Rosario, normal po ba o kakaiba na walang dinedeklarang dividendo ang mga kumpanyang dumadaan sa inyo base sa inyong mga dokumento na re-receive mula sa iba't ibang tao?
12: Una-una po, ang talagang basihan kung bakit gustong mag-invest ng isang shareholder is yung
14: dividendo. Hindi po yun ang tanong ko. Base po ba sa mga dine-report sa inyo, sa mga natatanggap yung dokumento, normal po ba o kakaiba na walang dinedeklarang dividendo ang isang kumpanya?
12: Sabihin ko pong kakaiba dahil meron naman po siyang unrestricted retained earnings.
14: Kung meron unrestricted retained earnings.
12: At ang binigay naman po ng batas is board na may. Ibig sabihin, discretion pero, pa rin ng board.
14: So, normal po siya kung may unrestricted retained earnings.
12: Tama po.
14: Hindi po siya normal at bawal siya pag wala.
12: Tama po.
14: So, ang tanong ko po, hindi pa rin niyo po nasasagot. Sa mga dokumentong pinaproseso niyo sa dinami-dami po niya ng opisina niyo, normal po ba o kakaiba ang pagdeklara ng dividendo? Meron man o walang unrestricted retained earnings ang isang kumpanya? Ano po yung mas marami? Yung nagdedeklara ng dividendo o yung hindi?
12: Wala po ako nakitang nagdeklara ng dividendo.
14: Base sa nire-report sa inyo?
12: Apo. Sa mga kumpanya ito, maliban doon sa mga kumpanya na nabanggit po kahapon.
14: Hindi lang po ito. Yung ibang sinusumite sa inyo. Base po sa inyong malawak na karanasan bilang opisyal ng SEC, normal po bang nagdedeklara, mas marami po ba nagdedeklara ng dividendo o hindi?
12: Ay, assume po na mayroon pong marami nagdedeklara ng dividendo.
14: Marami din pong wala?
12: Marami rin pong wala.
14: Kung bibigyan niyo po ng porsyento, 50-50?
12: Maaring ganun po.
14: So kalahati nagdedeklara, kalahati hindi. At wala naman po bawal doon?
12: O, para po sa taong iyon.
14: Apo. Ngayon, ang executive committee po ay nilikha ng board of directors para kumatawan sa kanya, hindi po ba?
12: Tama po.
14: Mas maliit na board of directors po siya, hindi po ba?
12: Tama po.
14: Hindi po siya ang nagpapatakbo ng pang-araw-araw na gawain ng kumpanya o day-to-day operations, ika nga.
12: Tama po.
14: Sino po ang gumagawa nun?
12: Ng pang-araw-araw.
14: Pang-araw-araw.
12: Yung pong mga opisyal tulad ng presidente.
14: Treasurer.
12: Treasurer, secretary. Yan po ang may...
14: CEO, COO.
12: Tama po.
14: Hindi po ang stockholder.
12: Hindi po ang shareholder.
14: Hindi po ang director.
12: Hindi po ang director.
14: Hindi po ang miyembro ng executive committee.
12: Hindi po.
14: Maliban na lang kung official din siya at the same time.
12: O, tama po. Kung ang director ay at the same time presidente, treasurer o secretary.
14: Susubukan ko pong itulay yung tinatanong kanina ni Senator Bam para sa kaalaman ng Senator Judges gayon din ng publiko upang hindi tayo mahirapan itahi-tahi ito. May I request the Sergeant, the Clerk of Court to kindly furnish the witness with the SALN of VP Sara for 2015, 2016, and 2024. These are respectively Exhibit P Roman numeral number 2-1-1-G-P-1, Exhibit P Roman numeral number 2-1-1-H-P-I and P Roman numeral number 2-1-Roman numeral number 1-Q-P-1. Nakita niyo na po?
12: Nakita ko na po.
14: Unahin po natin yung sa 2015, yung ikalawa sa huling pahina, kung saan nakalagay po yung business interest, business financial interests. Nandun na po kayo?
12: Nandun na po.
14: Ngayon, binanggit po kanina itong pag-usapan kahit kahapon, yung City Hall King Chow Foods Corp. at saka Metro City Chow Foods Corp.
12: Tama po.
14: Incorporator or shareholder ba si VP Sardon?
12: City Hall po, opo.
14: Metro Chow?
12: Sa Metro Chow po, incorporator din po siya.
14: Incorporated din po siya. At tama yan po. Din po ang nakalagay sa sala niya, tama po?
12: Nakalagay din po rito sa kanyang SALN na siya incorporator
14: at stockholder. May tanong po ako. Naka-slash po dun sa SALN niya yung dalawang kumpanyang yan. Kita niyo po?
12: Opo, nakasulat po rito.
14: City Hall King Chow Foods Corp / Metro City Chow Foods Corp.
12: Opo.
14: Kung alam niyo lang po, bakit po siya naka-slash? Anong ibig sabihin nun?
12: Ang unang interpretasyon ko po rito, kahit nung pang ito ay ni-request sa amin, baka kako itong City Hall ay dating Metro Chow. Pero hindi naman po gano'n. Kumbaga, former company name siya.
14: Ibang kumpanya po yung binabanggit nyo?
12: Ngayon po, nung nakita ko nga po ang record, magkaibang kumpanya ito.
14: So ito ay magkaibang kumpanya?
12: Magkaibang kumpanya po.
14: Pangalawa po, yung Great Jolly Times Food Corporation at Times Square B Foods Corporation. Base po sa inyong records, shareholder, incorporator po ba ang Vice President?

0: sa Great Jolly Times Food Corporation po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan dito.
1: Sa Times Square B Foods Corporation, nag-a-appear po ba ang pangalan niya?
0: Hindi rin po nag-a-appear ang pangalan ni BP Sara sa Times Square B Food Corporation.
1: Bilang incorporator o shareholder o stockholder?
0: Tama po.
1: Diyan po sa dokumentong hawak niyo sa salin niya, nakalagay po ba na stockholder at incorporator siya?
0: Nakalagay po na siya po ay incorporator slash stockholder ng Great Jolly Times Food Corporation pati ng Times Square B Food Corporation.
1: Ngayon, dumako po tayo sa 2024 na salen niya. Nakalagay po dito, kung papansinin niyo po sa ikalawa sa huling pahina, sa ikalawa bago ang huling pahina muli, yung GenCorp Industries Incorporated. Pakibasa nga po yung entry dun sa name of entity business enterprise.
0: Sa pangalawang grupo po, merong GenCorp Industries Incorporated, formerly Times Square B Food Corporation and Great Jolly Times Food.
1: Kung alam nyo lang po, ano po ibig sabihin ng formerly kung i-interpret nyo po ito bilang official ng SEC?
0: Kung makikita ko po to, isipin ko na ito yung dating pangalan ni GenCorp.
1: Subalit, base sa inyong record,
0: may kanya-kanya po siyang juridical entity, personality.
1: Ito po ay tatlong iba't ibang kumpanya.
0: Tama po.
1: GenCorp ay ibang kumpanya sa Times B Foods Corp sa Great Jolly Times Food. Iba-ibang kumpanya po ito.
0: Tama po. Tatlong kumpanya may kanya-kanyang personalidad.
1: Hindi po naunang kumpanya ang Times Square B Foods at ang Great Jolly Times Food sa GenCorp.
0: Wala pong ganung record ang aming pisina.
1: Hindi po sumalin, humalinhin at pumalit ang GenCorp sa dalawang kumpanyang ito.
0: Tama po.
1: Base po sa dokumentong hawak niyo na salin ng ikalawang pangulo ng 2024, ano po ang interes ng ikalawang pangulo dito sa tatlong kumpanyang ito?
0: Nakalagay po rito, siya ay stockholder ng mga kumpanyang ito.
1: Base po sa inyong record, siya po ba ay stockholder ng tatlong kumpanyang ito?
0: Yung GenCorp po, sa pagkaalala ko po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan. Isang check pa po.
1: Yung Times Square po?
0: Sa Times Square po, hindi rin po nag-a-appear ang kanyang pangalan bilang incorporator o director man from incorporation up to the GIS noong 2023.
1: Bilang opisyal ng SEC na matagal na nanunungkulan doon, sa kalaman ninyo sa Revised Corporation Code, bilang opisyal na nagpa-file din ng salin at bilang abogado, paano nyo po pagtutugmain to kung nalalaman nyo na dineklara niyang incorporator at shareholder siya sa salin niya pero wala sa dokumento? Ano po ang maaaring paliwanag na maaaring niyong ibigay kaugnay nito?
0: Well, magiging paliwanag ko lang po dito ay maaaring mayroon po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Gawa po ng nilagay niyang stockholder siya pero sa dokumento ng SEC wala naman siyang pangalan bilang incorporator o stockholder.
1: Yun lamang po ba ang paraan para ma-reconcile natin yung dalawang bagay na yun?
0: Maari din po na merong kumpanya rito, merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yon.
1: Nominee siya o beneficial owner siya?
0: Opo.
1: So, matanong ko po, dito sa GenCorp, nabanggit na kanina kung sino yung mga shareholders at kabilang ang JTC Corp. Tama po?
0: Tama po.
1: Doon sa Jolly Foods, puro mga Cruz ang may ang stockholder. Tama po ba?
0: Yes.
1: Doon sa Jolly Times Food?
0: Jolly Times.

0: sa Great Jolly Times Food po, ang mga apelyido pong nakalagay dito ay Cruz. Tatlong Cruz, isang Tan at isang Yuste.
1: Opo. Tapos sa Times Square?

0: Sa Times Square po, ang mga apelido rito ay pangalan pong naka-appear dito ay Ang Hai Peng, Girly De La Cruz, at Rich Richie Yvette Cruz.
1: So posible. So posible po isa sa mga ito ay nominee o trustee po ng ikalawang pangulo.
0: Maari po.
1: Dahil siya naman mismo po yung nagdeklara eh.
0: Opo.
1: May paglabag po ba kung yan nga ang katotohanan o wala?
0: Meron po.
1: Ano po
0: dahil
1: ang paglabag?
0: Hindi po tama ang kanyang disclosure.
1: Hindi po tama ang kanyang disclosure saan po?
0: Sa kanyang mga kumpanya. Sa kumpanyang ito, ibig sabihin, iba pala ang may-ari nung mga kumpanya na hindi nag-a-appear ang kanyang pangalan.
1: Pero kahit hindi naman po, kahit

0: But she's
1: so, sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC? Eh, wala naman nga po siyang ni-report dun eh, ni-record dun eh. Wala naman siyang sinabing sa inyo tungkol sa kumpanyang yun eh.
0: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
1: So, sila po ang may liability kung sakasakali?
0: Tama po.
1: Hindi po ang ikalawang pangulo?
0: Tama po? Tama po.
1: Yung dineklara niya sa kanyang salen, kung may liability man siya ron, siya yun sa salen. Pero tama hindi po dun sa kumpanya na hindi lumalabas yung kanyang pangalan.
0: Opo, dahil hindi naman po siya ang gumawa ng report.
1: Dahil hindi po siya nga ang gumawa ng report at hindi siya kabilang sa mga direktor dun sa mga kumpanyang yon.
0: Opo.
1: Tama po?
0: Tama po.
1: At wala pong obligasyon isumite sa inyo ang anumang trust agreement o deed of assignment o deed of sale o anumang instrumento kaugnay sa mga stocks sa kumpanyang ito?
0: Hindi na po namin nire-require yan.
1: Hindi na po?
0: Opo.
1: Posibleng meron pero wala po kayong kopya kung meron man.
0: Opo. Tama po.
1: Salamat po, Ginoong Del Rosario. Kung wala na pong ibang... Senator Judge... Pangilinan. Sorry, gutom na yata. Yun eh, kaya natagalan ng konti.
2: Thank you, Presiding Officer. For the second round, Ginoong Attorney Del Rosario, kayo naghanda nung ano, no? Nung summary, no?
0: Tama po.
2: Okay. Dito sa summary, lahat, o at least from years 2007, depende sa kumpanya, hanggang 2024, inilaan ninyo yung total sales. Tama?
0: Tama po.
2: So, from 2007 to 2017, City Hall King Chow, about 311 million ang kanyang sales.
0: Apo, mula po nung nag-operate yung 2007 hanggang sa...
2: Noong 2017 naman hanggang 2025, yung Metro Chow, sabi ninyo, base sa sales, 309 million.
0: Tama po.
2: Ang Great Jolly Times naman from 2007 to 2013, 209 million ang benta. Tama?
0: 209 million for hard sales.
2: Yes. At yung Times Square B Food 2013 hanggang 2022, 335 million ang benta.
0: Times Square po ay 335,087,332.
2: So, ang City Hall, King Chow, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food, ang total niya is about 1.15 billion sales.
0: Tama po.
2: Yes, okay. At ang GenCorp naman, from 2020 to 2024, nakasabi, ang kanyang sales ay 1.04 billion. Sa iyong summary.
0: Tama po.
2: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024, total is about 2.159 billion worth of sales.
0: Tama po.
2: And in all those instances, walang dineklarang dividendo.
0: Wala pong information on dividend declaration.
2: Yung sinabi mo kaninang 50-50 ang nagdedeklara at hindi nagdedeklara ng dividendo.
0: Apo.
2: Pero sabi nyo, para sa taong yun.
0: Apo.
2: Pero sa kabuuan, experience nyo sa taon-taon, ganun din, 50% ang mga nagdedeklara at 50% ang hindi nagdedeklara?
0: Yun po yung aking presumption, mga 50-50 po ang hindi nakapagdeklara.
2: Pero dito naman sa itong 2007 to 2025 o 24 na hindi nagdedeklara, is that part of, ano yan, tama ba? Most companies, ganyan ba sa pakiwari mo? Na well, taon-taon for several years na 2.1 billion ang sales?
0: Kasi po, baka meron namang proyekto yung kumpanya.
2: Expansion, sabi ninyo.
0: Expansion. Baka meron po siyang utang na kung saan binabawalan siya na nagpa-utang na kinakailangan.
2: May mga nabanggit.
0: Okay. Apo, yung mga nabanggit exception.
2: So, non-declaration does not mean illegal.
0: Apo.
2: Yun nga lang, non-declaration means wala kang kinita. Wala kang income.
0: Wala pong yung pinamahagi.
2: Yung mga shareholder. Oh.
0: Apo, wala pong pinamahagi sa shareholders.
2: Na income.
0: Tama po.
2: Okay. Now, siguro sa prosecution, just a quick question. Kasi ang mga pangalan, King Chow, Chow, Jolly Times, B. Would you know, itong 2.1 billion na sales, would this be, kasi restaurants eh, di ba?
3: Yes, Your Honor, puro restaurants po.
2: So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga

0: Chowking? Kasi mukhang yun ang may kinalaman sa Chowking ba yan? O Jollibee? Would you know? Only if you know.
1: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
0: Okay.
1: For GenCorp Industries.
0: So would you know? Only if you know. Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito ay mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
1: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
0: Would you know how many?
1: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have...
0: More than five?
1: More or less.
0: Kasi billion no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
1: Yes, Your Honor.
0: Okay. Thank you for that clarification.
2: No, for the information also, Senator Judge Pangilinan, we have subpoenaed the BIR records of these companies and through that, through the witness they will present, that may perhaps be shown. We shall break for lunch and shall resume at 1:15. Trial is suspended. Attorney Irwin.
1: Yeah, sorry, Your Honor. Just a quick manifestation. May we ask
2: sorry.
1: For the marking of...
2: Sorry, nakalimutan kita. Uli, excuse, Attorney. Nangako pa naman ako kanina. Buti na lang hindi. What do you want, Attorney Irwin?
1: May we ask the witness to give us a copy of his summary together with the transmittal so that we'll have this marked as our exhibit, Your Honor. We will be redacting the portions.
2: Yes, please. The title. Your Honor. Yes, witness is so instructed. And Attorney De Rosario, forgive me for forgetting again. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon. Yes, Attorney Justin.
3: Off po. Hello, sorry. Yes, Your Honor, we'd also like to adopt marking to these documents.
2: Okay, duly noted. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa muling pagbalik mula kahapon at sa pagsagot, sa pagtugon sa mga katanungan ng magkabilang partido at ng Senator Judges at sa inyong pong pasensya. You are excused, sir.
0: Salamat
2: and
0: po.
2: And thank you for your time. Trial is suspended.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab. Radyo Magazine.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
11: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
10: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless kamis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
11: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
10: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
11: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
12: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
13: Miss Philippines!
11: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
10: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
11: Ang trahedya naman, if you've read Noli Matangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
10: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
14: At 30 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, nagbabalik po ang Paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin po natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan dito sa defense team, sa prosecution, as well as from the Senate. Natutukan ng ating mga kasamahan from the PBS News Division, iba't ibang panig mula po sa nangyayaring pagdinig na ito. Mula sa bahagi po ng Depensa, Defense Team, kinestiyon ang kredibilidad ni Securities and Exchange Commission Attorney Gerardo del Rosario na tumistigo na may paglabag sa ang vicepresidente sa pagiging miyembro ng board at pagiging isang stockholder ng mga nasabing korporasyon. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
4: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
15: Sinubukan ngang basagin ng depensa ang kredibilidad ni SEC lawyer Gerardo del Rosario na tumestigo na batay sa konstitusyon, bawal magkaroon ng negosyo ang vicepresidente sa o hamong ito ay nanunungkulan sa pwesto. Sa cross-examination na pag-usisa ng defense team kay Attorney del Rosario ngayong araw, iginiit nila na walang personal na kaalaman si Attorney del Rosario para sabihin na substantial stockholder pa rin si VP Sara sa mga korporasyon na iniuugnay sa kanya at hindi rin personal na alam ni del Rosario na nagpa-participate o nakikiisa pa ang bise sa mga annual meetings bagamat parte pa rin ito ng board of directors tulad ng sa Metro Chow Foods Corporation. Ang argumento namang ito ng depensa nagbase sa kanilang o nagbase sa RA number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, nakasaad kasi sa naturang batas na dapat member of the board, substantial stockholder at apektado ang kanyang pagka-vice-presidente para masabing may conflict of interest sa mga negosyo. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
16: Position as director of SEC CRMD, you are not competent to determine whether the vice president has substantial stockholdings. Tama po ba?
17: Tama po.
16: You are also not competent to determine whether the vice president in any of these corporations have substantial interest. Tama po ba?
17: Tama po.
16: You are limited to what these documents show. Correct?
17: Tama po.
16: You also have no personal knowledge whether the alleged interest of the vice president in any of these corporations may be, and I quote, opposed to or affected by the faithful performance of her duties. And end of quote. Correct?
17: Sa dokumento po, wala po.
16: And there is no prohibition, in fact, for a public officer's spouse to have any interest in a corporation or business. Tama po ba?
17: Wala naman po.
16: And no.
15: Pero ang giniit naman ni Attorney Del Rosario ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution o ang saligang batas. Nakasad kasi dito, bawal talaga ang vice-presidente at kahit ang presidente na magkaroon ng direct o indirect na partisipasyon sa mga negosyo. Ito ang batas na naguutos sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na mag-divest o iwanan muna ang mga negosyo habang sila ay nasa pwesto. Hindi rin anya ibig sabihin na kahit hindi na siya nakikiisa o wala nang tinatanggap na dividendo ay hindi na miyembro ng negosyo. Malinaw na may financial interest pa rin kung may hawak pa ito ng mga stock. Narito naman ang pahayag ni Attorney Del Rosario.
17: Malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition. Na dapat sana, alam niya, bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno, na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na iyon ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal lang niya o nag-divest na po siya. Na meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock. Para sabihin, shareholder pa rin siya.
15: Naman sa pahayag ngayong araw, Atty. Rosario, meron ding mga ilang kumpanya na nag-divest o kaya ay wala na ang pangalan ni Vice President Sara Duterte simula pa noong 2019. Pero meron ding mga nakalagay pa rin sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALE. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang isang pagkasay, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
14: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Luisa Erispe, naging testimonya mula po sa Securities and Exchange Commission. Marahil ang pinag-uusapan po rito, ano? Ayon nga sa ulat ng ating kasamahan. Simpleng tanong, mga kababayan, pupwede ba o hindi ba pupwede na magkaroon ng mga business interest ang isang public officer? Especially, a public officer na napakataas ng kanyang katungkulan sa pamahalaan. Again, paalala po natin sa ating mga kababayan, ang pagiging vice-presidente po, yan ay napakataas na katungkulan. And it should be elementary, hindi lamang sa pagiging vice-presidente, should always be, ang presumption eh, dahil ikaw ay abogado, eh dapat alam mo. Timayin pa natin yan maya-maya, samantala tanggapin naman natin ang bahagi mula po sa prosecution panel. Ang prosecution panel po kinumpirma na ang Jaime Tan Cruz na kasosyo umano ni Vice President Sara Duterte ay dati ring naitalagang special envoy to China. Ang ulat na yan mula kay Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Kinumpirma nga ng kinatawan ng SEC o ng Securities and Exchange Commission na lumilitaw ang pangalan ni Jaime Tan Cruz bilang incorporator o board director sa ilang kumpanyang sinuri dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang City Hall King Chow Foods, Metro City Chow Food, Great Jolly Times Food, Davao New Royal Taipan Food, Davao Emerging Taipans at Davao Bounty Times Food Corporation. Ito ay sa linya ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo. Gayunpaman, sinabi ng SEC na walang disclosure sa Articles of Incorporation na ang JTC ay nangangahulugang Jaime Tan Cruz. Ayon ng tanongin naman yung House Prosecution Panel, sinabi ng prosecution na ang Jaime Tan Cruz na tinutukoy ay siya rin itinalagang Special Envoy to China for Trade and Investment ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ng prosecution na siya ang inalok na maging PhilHealth Chairman pero hindi tumanggap ng posisyon. Matapos ang mga paglilinaw, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na wala na nga siyang karagdagang tanong. Narito yung bahagi ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin sa prosecution.
19: Ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person, base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, ito ba? Ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
1: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
19: Same person.
1: Yes,
19: is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
1: Yes, Your Honor.
19: If I'm not mistaken, tama po ba? October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment?
1: I'm not sure about the date but he was appointed, Your Honor.
19: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint at, as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth pero he denied or he did not accept?
1: I believe so, Your Honor.
19: So this is one and the same person, is that correct?
1: Yes, Your Honor.
18: Samantala sa naging pagtatanong naman ni Senate President Sherwin Chalian, sinabi ni Attorney Del Rosario ng SEC na walang impormasyon na nagdeklara ng dividends ang mga korporasyong may kaugnayan kay VP Sara at sa kanyang asawang si Attorney Manasis Capio. Dahil dito, sinabi ni Senate President Chalian na hindi maaaring iugnay sa dividends mula sa mga kumpanyang ito ang pagtaas ng net worth ni VP Sara tay sa mga record na tinalakay. Nilinaw naman ng SEC na maaari pa rin may ibang source of income si VP Sara na hindi galing sa mga korporasyong ito. Sa mga kumpanyang tinalakay, karamihan ay nalulugi habang ang kumita ay kabilang yung Bati Ice Plant, Davao Emerging Taipans at SGT Fortune Horse. Ayon sa SEC, kung deficit ang retained earnings, hindi maaaring magdeklara ng dividends ang kumpanya. Tinanong din ni Gatchalian ng mga kumpanyang hindi naghahain ng General Information Sheet o yung GIS at audited financial statements. Pinaliwanag ni Del Rosario na pinadalhan nila ng notice to submit ang mga kumpanyang hindi compliant o hindi sumunod at kapag patuloy na hindi nagsusumite, maaari nilang bawiin ang certificate of registration ng mga negosyo. Ilan sa mga kumpanyang nabanggit na hindi compliant ay yung CYKNT Davao Corporation na na-revoke ng SEC noong 2018 dahil sa hindi pagsusumite ng reports. SGT Fortune Horse Corporation na nag-shorten ng corporate term hanggang 2017 at yung Three Kids Trucking Services na nag-shorten din ng corporate term hanggang 2017. Sa uli, sinabi ni Gatchalian na ang mga kumpanyang na-revoke o na-shorten ng corporate term ay hindi rin maaaring maging source of income na magpapaliwanag sa paglaki ng network ni VP Sara batay sa mga record na tinalaka. Isa ngayon nga ay tapos na yung pagpresenta ng prosecution dito sa witness na si Attorney Del Rosario ng SEC at pagkatapos ng lunch break dito ng impeachment court ay ihaharap na yung kinatawan naman ng PhilJEPS na si Rendel Sopeña. Magbabalik yung trial mamayang 1:15 ng hapon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Lynn Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
14: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Mga kababayan, ngayon po, it is with the prosecution o nasa prosecution na yung tinatawag nating burden of proof. paano ngayon nila patutunayan at ikakabit na ang, well, to refresh yung kaisipan ng ating mga kababayan, ang pinag-uusapan pa rin po natin dito yung Article 2 sa ilalim po ng Articles of Impeachment na iniakyat ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Ito yung mga formal charges against the Vice President. Particularly, yung Article 2, mga kababayan, ito po yung may kinalaman sa unexplained wealth ng Vice Presidente. Para as a simple and short recap, mga kababayan, ngayon, iniuugnay na itong mga korporasyon kung saan sa kanilang General Information Sheet o yung GIS, makikita nyo yung pangalan ng Vice Presidente either as a stockholder or as an incorporator or pwedeng parehas. Kung ito po ba ay ang dahilan bakit tumaas yung net worth ni Vice President Sara Duterte. So it is with the prosecution to prove na may direct correlation yung mga inincorporate na corporations ni Vice President Sara Duterte sa mga korporasyon kung saan makikita nyo yung kanyang pangalan kung siya ay tumanggap ng pera o ng kita mula po dito. Linaw sa ulat ng ating mga kasamahan at sa ating pong panonood sa nangyayari kanina, ano po? Hearing or ng ating trial under Section 42 ng Revised Corporation Code. Yung mga how do we call this? Yung mga kinikita, yung mga dividendo po ng mga korporasyon. Pero, ba't mapapaisip ka eh? Kung hindi proof of ownership ang pagtanggap mo ng dividendo mula sa isang korporasyon. So, ngayon, mga kababayan, paano patutunayan ng prosecution? We have to be balanced about this. Kaya nga nasabi natin kahapon, equity and justice, yan ang panawagan po natin. Dapat managot? Managot. So yung provision na binabanggit kanina sa Revised Corporation Code, na-discuss nga po kanina, no? Pupwede bang tumanggap ang isang public official ng tinatawag natin ng mga dividends o yung mga kita mula po sa isang korporasyon? Definitely po, makikita natin, although walang explicit prohibition sa Revised Corporation Code, merong prohibition naman sa Constitution. Dagdag pa kanina sa mga napag-usapan yung if I'm not mistaken, RA 6713. Yung RACS yata yun eh, which gives the rules sa ating mga public officials, whether employed or elected. Kung po pwede bang yung asawa, halimbawa, ng isang elected official, pwede ba siya na i-practice yung kanyang profession? Pwede ba siyang mag-invest sa mga naturang korporasyon? At malinaw po na narinig natin mula doon sa witness, wala pong pinagbabawal. Kaya lang, parang ang tanong sa isipan, and this is my personal opinion, mga kababayan, o di gamitin mo na lang yung asawa mo, no? Para sabihin mo, hindi, wala akong business interest sa isang korporasyon na yan habang ako ay nakaupo sa isang public seat o anumang pwesto man yan. Sabihin ko, lahat yan sa asawa ko. Kung ano man yung mga natitira o yung mga bagay na dinivest ko na, not be used against me sa mga ganitong klaseng paglilitis. For the lack of a better term, mga kababayan, parang napaka-convenient naman yatang excuse na. Anyway, ang mahalaga po rito, mga kababayan, at ang pinaka-key takeaway natin sa nangyaring pagdinig kaninang umaga is now with the prosecution, yung burden pagdugtungin itong mga dokumento na ito na ipinupukol nila laban sa Vice Presidente. Palagay ko, ang kinakailangan dito ay isabina na yung mga dokumento ng mga korporasyon kung saan nakalagay nga no, na si Vice President Sara Duterte ay either a stockholder, a substantial stockholder, o di kaya naman siya ay incorporator sa mga korporasyon na nasabi. To be fair, sa depensa, tama naman yung kanilang, I mean, at least I would agree na medyo, oo nga naman, yung teorya ng depensa onto the qualification nung kinuhang witness kanina. You are not privy to the information. Ibig sabihin, hindi mo naman nakikita, wala kang personal knowledge, hindi mo hawak yung statement of assets, liabilities, and net worth ng isang public official. Bakit? Paano mo masasabi na itong mga stocks o yung mga investments sa isang korporasyon, ito yung dahilan ng isang unexplained wealth? And mga kababayan, kailangan patas ang pagtingin po natin sa mga bagay na ito. Dapat hindi tayo masyadong nadadala no, ng ating emosyon. Ikaw man ay pabor o hindi ka pabor sa sinasabing mga alleged. Yan, ay ginagamitin natin, alleged. Ng mga charges laban sa Vice Presidente. What should be upheld is the rule of law. Ang oras po natin, 50 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
21: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo!
13: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
26: Sports Radio. Radio Pilipinas.
27: World Service.
28: Ang tagintig ng FM.
29: At lakas ng AM.
30: Sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa.
32: Para sa mas malawak.
33: Mas maraming mararating.
34: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
35: At serbisyo publiko.
36: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
37: Radio Pilipinas.
38: News nationwide.
39: Trending issue. Na pinag-uusapan.
40: World News in 5.
41: Ang inyong institusyon
42: sa Philippine Sports Broadcast.
43: Di papahuli
44: sa mahahalagang kaganapan.
45: 66 Informasyon.
46: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko 738.
48: Sports Radio 918.
49: Radyo Magazine 1278.
50: At Radyo Pilipinas World Service.
51: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
52: Mapapakinggan na
53: sa Capital 104.3 FM.
54: Capital 104.3.
55: Radyo Pilipinas World Service.
56: Sports Radio,
57: Radyo Magazine,
58: Serbisyo Publiko,
59: the AM and FM collab,
60: sa Capital 104.3 FM,
61: Radyo Pilipinas,
62: Radyo Pilipinas,
63: and Capital 104.3 collab.
64: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
65: Receive credible news and information.
66: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
67: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
68: Viber.
69: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
70: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
71: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
72: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
71: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
72: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
71: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
72: Till I met you.
71: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
72: I love you more each day.
71: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
73: Mas pinalakas, pinalawak.
74: Radyo Pilipinas.
75: Radyo Publiko.
76: Radyo Pilipinas
77: and Capital 104.3 Colab.
78: Colab.
79: World Service.
80: Sports Radio.
81: Ang tagintig ng FM.
82: At lakas ng AM.
83: Sa iisang himpilan.
84: Pinagsanib na puwersa.
85: Para sa mas malawak na
86: serbisyo publiko.
87: Radyo Magazine 1278.
88: Sports Radio 918.
89: Radyo Pilipinas.
90: Radyo Publiko
91: 738.
92: At Radyo Pilipinas World Service.
93: Mapapakinggan na
94: sa Capital 104.3 FM.
95: Capital 104.3.
1: 93.3
2: The AM and FM Collab
3: sa Capital 104.3 FM
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Pilipinas
6: and Capital 104.3
7: Collab
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon
9: Radyo Pilipinas
10: Radyo Publiko
11: Isang makasaysayang pagdinig Isang bansang nakatutok Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: 58 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Gapin naman natin ang ulat ng ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes, transparency sa pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang salin ukol sa kanyang financial interest, pangunahing usapin sa day 28 ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi nababago ang testimonya ng testigo na si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario matapos ang cross-examination ng depensa kaninang umaga. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Ace Barbers, nananatili ang paninindigan ng testigo base sa records ng SEC sa mga kumpanyang may link sa mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Ayon kay Barbers, lahat ng isinawalat ni Del Rosario sa harap ng Senate Impeachment Court ay base lamang sa records nila. Isa kasi sa argumento ng prosecution, transparency, sa kanyang pagdideklara ng financial interest kontra sa idideklarang General Information Sheet o GIS ng GenCorp Incorporated sa SEC. Sinagot naman ng prosecution ang pahayag ni Mayor Baste Duterte ngayon lamang umaga na walang Duterte sa shareholding o incorporation ng kumpanyang GenCorp sa nakatransaksyon ng city government. Lumalabas din umano sa pahayag ni Duterte na hindi lamang 15 million pesos na halaga ng government transaction ng city hall sa GenCorp dahil base na rin umano sa pahayag ng alkalde ay nasa 19 na transaksyon ang GenCorp sa city hall at iba ito ay nagkakahalaga.
14: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
15: mula September 19 hanggang October 4
14: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: The 20th Asian Games.
14: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
15: The 20th Asian Games.
14: Dito sa Sports Radio 918.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
18: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
19: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
20: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
5: Apat na minuto matapos ang alauna ng hapon. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook mula sa ating Warcast 2. Maaari niyo rin po kaming sundan sa ating Facebook page, of course, sa ating Sports Radio 918. You can also listen to us via PBS Receiver App, available on your App Store and Google Play. Libre lamang po yan. Ngayong araw po ay araw ng Tuesday, September 22, 2026. At syempre patuloy ang ating pagtutok mula sa kampanya ng ating Team Philippines mula po sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ngayong araw po ay nasa ikatlong araw na ng aksyon dito sa 20th Asian Games at patuloy po ang pagdating ng medalya para sa ating mga Pilipinong atleta. Mula po sa current medal standings as of 12:30 PM, ngayong araw po ay nasa pang-21st position ang Pilipinas at meron na po tayong nakolektang tatlong bronze medals. Unang bronze medal ng bansa ay sinimulan ng ating Philippine Women's Soft Tennis Team nang sila po ay magwagi ng bronze noong pong Linggo, katapat po ang team ng Japan mula dun po sa semifinal. So ang ating koponan ay binuo ni na Noel Manyalak or si Bien Zoleta, Princess Katindig, Christy Sanyosa, Shirin Salazar at si Hilary Paas. Araw ng Monday naman ay sinundan po yan ng another bronze medal mula naman sa ating MMA fighter mula po sa ating Philippine Mixed Martial Arts Team, courtesy yan ni Carlos Alvarez mula sa Men's Traditional -77 kg Division. At kaninang umaga ay nagdagdag na rin ang ating Philippine Women's Kata Team mula dito sa katatapos na Women's Team Kata Event na ginanap po no diyan po sa Aichi, Nagoya. Ang ating team naman no ay binuo ng ating tatlong Filipina na sina Rica Torres, nandiyan din po si Samantha Vigilias at si Isabel Torres no or Isabel Arrogante. So sila po ang tatlong nag-represent sa Philippine Women's Kata Team mula dito sa 20th Asian Games. Again, sinimulan po nila no ang kanilang campaign po dito katapat itong team ng Cambodia sa quarterfinal. So dito ay naglista sila ng 5-0 bago sila yumukod no katapat ang Islamic Republic of Iran 0-5, dahilan para tayo ay mapunta doon sa bronze medal bout. At dito nga ay tinalo naman po ng Philippines no ang team ng Thailand. So ayon po doon sa naging unang ulat po, no, from the POC media pool, no, ayon po dito kay Vigilias, no, I feel like it was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other. Madalas lang kaming nag-training kahit anong oras, kahit ilang oras. So I feel like we were able to show up for each other, motivate each other. For Arrogante naman, itong si Isabel Arrogante, sabi niya, basta ibibigay talaga namin yung best namin kanina. Wala na po kaming inisip kung sino man. Basta kami to, amin yung bronze medal. So dahil po dyan, ay syempre, no, safe na, no, ang ating Philippine Karate Team, no, para hindi na sila uuwing butata dito po sa 20th Asian Games dahil meron na silang isang bronze medal. Again, ito rin actually, no, yung same number pa, no, from the previous edition na naglista po ang Philippines, no, ng isang bronze from the 2022 Hangzhou Asian Games. At yan naman ay nanggaling mula kay Sakura Alforte. Yung pambato po natin noong 2022 Hangzhou Games sa Women's Individual Kata Division. Ang Pangulo po ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc. na nagsisilbi rin bilang official chef de mission, no, ng Pilipinas dito sa okasyon ay talagang proud na proud, no, sa ating Filipina Women's Kata Squad. No? Ayun po kay Sir Richard Lim, I would say though yung sacrifice nila, I mean the time that they have dedicated to the training, some of them quit school, not to quit but stop temporarily just to concentrate for the Asian Games away from the family. Wala nang family time dahil more on the demand of the training. Again, si Sir Richard Lim, former bronze medalist din po ng Asian Games, no? At ito naman ay nakamit po ni Sir Richard noong 1994 Hiroshima Games, no? Siya yung pambato po ng Pilipinas noon sa men's individual kata event. So, talagang relate na relate po si Sir Richard Lim dahil nga former athlete, former Asian Games medalist. At ngayon nga, with a new batch of athletes, bagong henerasyon, meron tayo ngayong isang bronze, no, mula sa ating women's kata team. Again, thank you so much dito kina Samantha Vigilias, Isabel Arrogante, at of course kay Rebecca Torres. So congratulations po sa buong team. Samantala, para naman ibahagi sa atin, no, ang talagang pinaka latest, no, mula po dyan sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, narito po ang live report from Miss Judith Caringal.
7: Team Pilipinas,
10: lalaban para sa bayan.
21: The 20th Asian Games
10: sa Aichi, Nagoya, Japan.
22: Maraming maraming salamat, Ayang. Magandang hapon sa ating lahat. At alam ko na natutuwa tayo dahil another medal ang na-offer na ihandog ng ating Team Philippines. Siyempre para nga sa bayan sa araw na ito. At makasaysayan muli ang panalo at ang bronze medal ng ating Philippine Women's Kata Team dito nga sa ongoing na Aichi, Nagoya 20th edition ng Asian Games. Makasaysayan dahil first din, laging may una, no, Ayang, ang panalo, ang medalya sa Women's Team Kata para sa Philippine Team. Dalas manalo tayo ng kata, pero hindi pa yung team. At iyon ay naitala ngayon ng ating mga pambato, Rebecca, Cyril Torres, Samantha Vigilias, and Isabel. Hindi pala yun Isabel. Ako, I just call her Isabel Arrogante, no? Na ang ganda ng performance nila. Di ba alam mo yung karate, dapat medyo pigil, and yet may diin sa mga performance. Ang kata po kasi, some sort of a performance na kung saan ay para bang ikaw ay lumalaban. Parang may kalaban ka na sinusuntok mo, sinisipa mo. So yun ang ginawa ni na Rebecca at ni na Samantha and Isabel kanina, Southeast Asian rival na Thailand, ang ating pinalo 4-1 doon nga sa bronze medal match. So ang sabi nga, at mamaya po makikita nyo yung ating mga karateka sa ating panayam, na smooth ang kanilang galaw, yet powerful ang kanilang performance. Yung bunkai, yun yung tinatawag na kata, clean kata. Kasi kanina nung pinapanood ko, Arian, at mga ka-teammate dito sa sports radio, sabi ko, ang galing ng Thailand, ang diin ng kanilang bagsa. Meron silang mala fight scene na yung crowd tunay na nagpalakpakan habang isa-isang natutumba, dahil tatlo yun eh, yung Thai doon sa floor, pinalakpakan ng malakas ha, nung crowd, yung performance ng Thailand. bago pa nag-perform ang Philippines. Tahimik sila sa performance ng Philippines. Di nga sila pumapalakpak. So sabi ko, paano kaya yun? But definitely, the technical aspect of this kata, and that explained, kasi nga kata is an art, and yet it's an sport, so powerful, yet parang suwabe lang na mga galaw. At yun ang pinakita, the bunkai, the clean kata, according to Coach Sonny Montalvo. So dito po ito, kung ginaganap pa lang ating competition sa karate sa Toyohashi Stadium. Yung tatlo na yon, they attributed the success doon sa talagang teamwork ng buong koponan, tapos yun daw mga supporta talaga din ng Philippine Karate, ang ating NSA, at saka yung mga previous coaches nila, and even previous officials, naalala pa nga nila ang talaga namang tumatayo na parang ama ng ating modern karate na si Pocholo Vigilas, na maalam na po several years ago, pero naabutan pala ito ng leader of this team na si Rebecca Torres. At palagi daw sinasabi sa kanya ni Sheehan Vigilas na go for the gold. Yung laban lang, laban hanggang maka-gold medal. Kaya nga, super emotional si Cyril Torres, pati yung dalawa pa, pati nga ako naiiyak kanina dun sa mix zone, eh hindi tayo pwede mag-video sa mix zone. Talagang bumabaha ng luha doon sa mga atleta na binabalikan nila, you know, the sacrifices bago nila makamit itong tagumpay, pababago-bagong member ng team. Hindi nila expected eh, pababago-bago yung member ng team. Tapos last minute, di ba, nag-decision si Sakura Alforte, siya ang pinakamagaling sa kata, na hindi na lang siya sasali sa team kasi individual kata specialist talaga yan eh. Siya. So dapat ang isang individual kata athlete, nandito ka sa games na ito pero kasama ka rin sa team. So sabi daw ni Sakura, baka maka-apekto lang siya dun sa team kaya she opted not to play anymore. So sila ay unang nanalo kanina sa koponan ng Cambodia, 5-0, magandang performance. Tignan natin, hindi maabutan yung first match na yan. Tapos, natalo sila sa Iran, 0-5. Kaya naman, na-relegate tayo to the bronze medal contest. Okay? Doon sa bronze medal na yun na nga, against, of course, sa Thailand. Isa pa pala siya nagbigay ng magandang motivation dito sa team na ito, Aryan, ay yung news kagabi lang pala natanggap ng Philippine Karate, yung news na this team qualified to the World Cup. Okay, in November, may Karate World Cup sa China in November. And only 16 teams will be competing and the Philippines was given a slot because of, you know, yung mga ranking points na nakukuha din nila sa iba't ibang mga international competitions. So, this is the third time for a Filipina kata specialist to win a medal at the Asian Games because in 2018, nandun tayo, nasaksihan natin. Okay, nasaksihan natin si Juna Chupi, nang manalo siya sa kumite. And then it was also in 2023, nasaksihan ni Rivia, nung nanalo si Sakura Alforte sa individual kata. Diba? And then, eto na ngayon. This is the women's team kata. Mahirap yata yung team, ano? Kailangan talaga synchronize at definitely yung sabihin natin, the camaraderie and everything ay dapat talagang iisa ang galaw nyo as a team. So, ang sabi ni Sir Richard, okay, dapat mag-join sa atin si Richard ngayon, si Sir Richard, ang ating din CDM ng Team Philippines. Kaso may mga sports officials na kinakausap na dito sa lobby because anytime may mag-uumpisa ulit yung susunod na competition. So, ang sabi ni Karate Head Richard Lim, okay, na by the way, Asian Games medalist din noong 1994 Hiroshima, no? Ang sabi niya, itong panalo na ito mag-encourage pa sa mga national karatekas nila to just believe, to just trust the process, and eventually makakapanalo din sila ng medalya in so many international competitions. And then, dagdag niya na kung nanalo ngayon ng karate ng medalya, aba, eh pwedeng today and in the coming days, dagdag pa naman ang medalya at pwedeng mas mataas na medalya pa ang makuha ng ating Team Philippines. So, si Coach Sunny naman, sabi niya, saludo ako dito sa mga atleta na ito. Ang daming sacrifices, including na iwanan pansamantala yung pag-aaral, yung school, and then iwanan pansamantala din yung mga pamilya dahil talagang sila ay nag-local training camp, sama-sama talaga dahil na team event ito. So, ayan, yan po ang ating masayang pagsubaybay dito sa ating campaign ng Philippine Karate Women's Kata Team. Hindi pa natatapos ang action sa araw na ito. Nandito pa rin kami sa Toyohashi Stadium. At si Alwin Batikan laban kay Omar ng Kuwait. Ang lalaban, maya-maya lamang. And then, ang alam ko, may isa pa tayong bet. But in the coming days, medyo malayo ito, Toyohashi. Alam mo ba na as early as 8:30 in the morning ay umalis kami sa Nagoya City, okay, sa may Sakae. Nag-train kami, one stop, and then another stop, yung second stop natin. It's a one-hour travel, and then pagbaba natin, lumipat tayo ng bus, and another 45-minute travel to reach this Toyohashi Stadium. But sulit na pagod para sa ating, sa atin dahil Team Philippines won a bronze medal. Kapag nalalo ka ng bronze medal in Asian Games, napakalaking bagay na po yan. But this will inspire, katulad ng sabi nila, start na si Batikan sa minus 75 kilograms dito nga sa karate. Okay? So, Aryan, maraming

0: mga individual kata, individual committee, but this time nga, through Samantha Vigilias, itong si Isabel Arrogante, at ito pong si Rica Torres, no, ay nakapanalo ang Pilipinas ng first women's team kata bronze mula sa Asian Games, no. Samantala, at 1:25 ngayong araw, no, ayan, nakaschedule naman yung laban nitong si Alwin Batikan. Ang kanyang makakaharap ay isang player mula po sa team ng Kuwait, no, si Omar Al-Jinaye, no, ng mula sa men's committee -75 kg round of 16. So siguro pwede rin nating ihatid na rin, no, yung naging reaction din nung ating Filipina karateka, no, na sina Samantha Vigilias, Rica Torres, at ito pong si Isabel Arrogante. Panoorin at pakinggan po natin.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Yes, bronze medalist, Team Philippines.
3: Pilipinas, atito!
2: Wow! First time pala to, women's kata for Team Philippines at the Asian Games. Cyril,
4: opo.
2: How do you feel?
4: Masaya po super kasi ito nga po yung first na medal po ng Team Kata sa Asian Games. Kasi dati po si Sir Rigi sa 94, last SEA Games po si Sakura, sa individual po sila pareha. So ito po first sa Team Kata. So sana po mas maka-inspire kami ng mga bata na magkata.
2: Yes. Sam, anong, what was it that delivered the bronze?
5: I feel like it was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other. Palagi kaming nagte-training kahit anong oras, kahit ilang oras. So I feel like we were able to show up for each other, motivate each other, and yeah.
2: Yes. Isabel, gaano kahirap yung finals against Southeast Asian rival? And kanina yung tinalo din natin, Cambodia. Yes.
6: Actually, ano po, parang wala na po talaga sa isip namin na kung sino yung kalaban namin. Basta ibibigay talaga namin yung best namin kanina. Wala na po kami iniisip kung ano bang country yan, kung sino man yan. Basta kami to, amin yung bronze.
2: Yes. Cyril, gaano kahirap na makuha ito? Anong sacrifices ng team before this bronze, historic bronze, ha?
4: So, it's been a long journey po talaga. Kasi ang dami ko rin po naging teammates. Pero I think yung pinaka-backbone dun is yung trust. Tsaka yung mga sacrifice nga po. For example, ako po, marami po akong dinrop na work. Sila yung school nila, tsaka family time. Tsaka po, kasi isang sabi ko lang, sabihin ko lang na 6 a.m. training, dadating sila 6 a.m. Uh-huh. Sabi ko, 7 p.m., 8 p.m. andyan po sila. So, buong araw na po yung magkasama kami.
2: Uh-huh. Isa sa inyo nagsabi, underdog kayo. Nakatulang ba to be labeled as underdog? Cyril?
4: Yun nga po, kasi po, syempre, ang dami namin pinagdaan ng mga losses over the years. So, every time naman po nagko-compete kami, na ang nasa isip ko lang, lagi ko nagsasabi sa mga teammates ko na, perform lang, laban lang, perform lang talaga hanggang dulo. Yun po talaga. Mm-hmm.
2: Kanino dedicated ang panalo na ito? Sam?
5: I think sa mga coaches namin po, yung teammates na nandun para sa amin palagi sa training, yung mga friends namin, yung families po namin palaging sumusuporta sa amin. Tapos, I think yung buong Karate Pilipinas po.
2: Yes, Cyril? Okay lang yan.
7: Every time like start ako mag-national team po, lagi po yun sa namay tayo naman yung Sheehan, Sheehan Pocholo. Kasi nga po yung the night before na mawala siya, lagi sabi nyo sa akin, Rica, laban, gold. So lagi po, yun po nasa utak ko. Siyempre po, andyan po yung asawa ko, yung parents ko po, yung dad ko, lalo na po.
2: Yes, Isabel?
6: Ayan, to my parents po, kasi wala silang sawang sumuporta sa akin. Kahit hindi na ako umuwi sa amin para mag-training ka na training. Sinasabi nila lagi na, sige na, ano lang, goal lang, training ka lang, laban mo yan. Yes. And sa lahat po ng coaches namin, na wala sawang sumusuporta sa amin, sa mga teammates po namin, and all the Filipinos back there. Sa inyo talaga yan.
2: Yes, ang galing. So what's next para sa ating women's kata team? Sam? May competition pa ba kayo malaki before, after this?
5: After this po, we have the Karate World Cup for team in November. So, kaka-qualify lang po namin, kahapon lang po namin nalaman.
2: Wow.
5: So, yeah, we're going to prepare for that after this.
2: Wow, inspired pala in playing today, you know? Because qualify tayo sa World Cup.
4: Talaga namin hindi isipin.
2: Yes. And then one more thing. Since 2018, merong female kata ng Pilipinas na nasa podium, di ba, ng Asian Games from Juna. And then likewise, kay, ano, kay Sakura. And then ngayon, eto na, team. Wow, female! Anong ibig sabihin nun, Cyril?
4: Wala po, fighters po mga Pinoy. Yes. Tayo mamaya si Alvin sa komite. Bukas po si Marie June din sa komite po.
2: Yes. May gustong pasalamatan?

0: Ako thankful na po ako sa mga coaches namin na gumagabay sa amin. Mm-hmm. Sa family namin.
1: Yeah. Okay. Thank you very much and congratulations! Mabuhay! Isang nasigaw pa dyan? Kahit umiyak! There you have it! Women's Kata Team of the Philippines! Congratulations, bronze medalist! Asian Games, Aichi Nagoya. POC Media.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: There you have it. Atin pong napanood at napakinggan ang kwento ng ating Philippine Women's Team Kata ni na Samantha Vigilias, Rica or Rebecca Cyril Torres and of course si Isabel Arrogante. Talagang emotional sila dito sa panalo na to. First Women's Team Kata bronze mula sa Asian Games ng Philippines. At the same time, talaga naman pong motivated sila dahil kahapon ay officially kinumpirma na sila po ay pasok no para sa paparating na Karate World Cup sa darating po na November. But of course, syempre, ang reaksyon naman ng ating chef de mission at mismong pangulo ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc. at former Asian Games bronze medalist na si Sir Richard Lim. Ito po, ating panoorin at pakinggan.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
1: Karate Pilipinas President.
5: Magandang umaga.
1: NCDM. Napakaganda ng umaga. Richard Lim.
5: Napakaganda po talaga.
1: Yes. Panalo tayo ng bronze medal in this women's kata team. Expected ba ito?
5: Well, of course, we're targeting the gold. No? Unfortunately, we lost to Iran. And then, we won in the quarterfinals and then the semis, we lost to Iran. And then eventually, we had to fight with Thailand. We fought with them before already. So, alam ko na kaya ng mga team.
1: Yes.
5: So, but again, syempre, laro yan eh. Hindi natin masisigurado eh. Uh-huh. But I was already confident that we will get it.
1: Wow.
5: But I was really hoping for the goal.
1: Gaano ka smooth? Gaano ka powerful yung performance?
5: Well, are you referring to the semi-final match?
1: Yeah, the semis in the final.
5: The semi-final match with Iran was, I think it was even. I mean, it can go either way.
1: Uh-huh.
5: Unfortunately, from our point of view, syempre, bias ako, tingin ko panalo tayo. Uh-huh. But of course, yung tingin din ng mga judges na sila yung malapit.
1: Yeah.
5: So, hindi natin...
1: How about the final? The bronze medal match against Thailand?
5: The bronze medal was really overwhelming. Talagang uh-huh. atin yun. Uh-huh. Talagang kitang-kita na panalo tayo.
1: Yes. Okay, so sabi mo mahusay sila, expected naman, but really, anong meron ang mga girls na ito na nakatulong para talaga makamedal ulit? Sabi ko nga 2018 until now, parating may female Filipina kata.
5: Yes.
1: So, medalist.
5: I would say though, yung sacrifice nila dito, I mean, the time that they dedicated to the training, some of them quit school, not really man quit, but stop temporarily, just to concentrate for the Asian Games.
1: Yes.
5: Away from the family. Mm-hmm. You know, so, wala nang family time eh. Dahil more on the demand of the training is just really, talagagang malaki ang hinihingi sa kanila ng mga coaches nila.
1: Yes.
5: So talagang yun talaga nakikita ko, talagang yung sakripisyo nila.
1: How significant this medal, Akata team event, tapos Asian Games?
5: Well, I would say that we are getting there. And to show that we are already there, 2 days ago I just received an email that we were selected in the Karate World Cup this coming November in China. And only top 16 countries per category are invited there. Out of the 100 plus countries that are participating, only the top 16. So we are there in the top 16. That means we are in the elite stage already.
1: Yes.
5: So, andun na tayo.
1: But generally, what's next with this bronze medal? Paano ito makakatulong sa ating Philippine Karate?
5: It's going to be a big boost, no? Makikita talaga ng mga kapwa natin Filipino Karatekas na napapagaling natin ang mga player natin.
1: Yes.
5: So, tiwala lang. Tiwala sa proseso. darating din tayo doon.
1: Yes. Third bronze to for the Philippines, di ba?
5: Yes, for the Asian Games.
1: Makaka-inspire to for the rest dahil ang dami pang araw. Today is just the third day.
5: I hope so. I hope so. I'm still waiting for two more players today and tomorrow.
1: Yes.
5: So, let's pray for Alwin and Marijun Adriano.
1: Yes. Salamat po and congratulations.
5: Thank you very much.
1: CDM Richard Lim, Karate Pilipinas President. POC Media.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: Atin pong napanood at napakinggan ang CDM ng Pilipinas at presidente po ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc., Sir Richard Lim. So talaga naman pong nakaka-inspire, no, itong naging story ng ating women's team kata. And speaking of nakaka-inspire, for sure, nakakuha rin talaga ng inspiration itong si Alwin Batikan dahil ito sa kapapasok lang na balita ay wagi po siya katapat itong si Omar Al-Jenayi ng Kuwait, no. So dahil po dyan ay aabante na siya, no, mula sa quarterfinals, no. And ito naman po ay naka-schedule. Again, ang event po nitong si Batikan po ay Men's Committee minus 75 kilogram division. So congratulations dito kay Alwin Batikan. Samantala, checker time, it's 1:30 PM. Marami pa tayong hihimayin na Asian Games results sa ating pagbabalik.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
7: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
6: Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaasa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
7: Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya, small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid ka bond!
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook mula sa ating Warcast DOS na naka-share din mula sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. We are available mula sa Facebook, X, and of course yung ating YouTube channel. Meron din tayong website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. At sa ating pagpapatuloy, of course, ito po ay hinihimay po natin ang mga resulta mula sa third day nito pong 20th Asian Games mula sa Aichi, Nagoya, Japan. Kanina ay isang bronze medal ang nagbukas sa kampanya ng ating Team Philippines nang galing mula sa ating Women's Team Kata. No? At syempre, hindi lamang po karate, no? Ang ongoing ngayon. Kanina natapos na rin yung round of 16 or round of 32 bout ng ating Paris Olympic medalist, no? Na si Ira Villegas. Ngunit, hindi po siya pinalad, no, na umabante pa dun sa round of 16. Isa pong Indian ang kanyang nakaharap, si Sakshi mula sa boxing women's 51 kilogram division. So, yung bukod po si Ira Villegas, katapat itong si Sakshi na isa pong Commonwealth, no, champion. No? So, mula po sa scorecards, no, ng limang judges, no, ay nakalasa po si Ira Villegas or naglista siya ng 27-30, 27-30, 26-30, 27-30 at 27-30. Talaga naman kung titingnan sa height pa lang, no, talagang lamang itong Indian, no, na si Sakshi, no. But of course, hindi naman dito matatapos, no, ang campaign ng ating Philippine ABOP boxing team dahil kahapon, no, maganda actually, no, yung pagsisimula ng campaign, no, ng ating Philippine ABOP team. Binuksan ni Norlan Petesho, no, ang campaign, no, ng Pilipinas, no, ng first win ang kanyang naitala, no, mula sa round of 32 ng men's 70 kilogram light middleweight division. Again, first time ito for Norlan Petesho, no, ang makalahok dito sa Asian Games. So, kahapon, no, round of 32, ang kanyang tinalo ay si Sofors V, no, ng Kazakhstan, no, and with that abante na siya sa round of 16. Isa namang Japanese na si Sewon Okazawa ang kanyang nakatakdang makaharap, no, at yan po ay nakaschedule sa darating na Webes, no. Samantala, bukod dito sa dalawa, Norlan Petesho, Ira Villegas, meron din tayong pambato bukas at yan naman po ay si Jun Milardo Ogaire ang ating pambato mula sa men 60 kilogram lightweight division. So gaya nitong si Norlan Petesho and si Ira Villegas, round of 32 din, no, magsisimula yung kanyang campaign. Isa pong Mongolian ang kanyang makakarap, si Lunda Gantumur, no. So bukas po yan nakaschedule. So Carlo Paalam, yung ating Olympic silver medalist, no, from Tokyo 2020, ay lalaban naman sa men's 55 kilogram featherweight division, maging yung isa pa po nating Olympic medalist na si Nesty Petesho mula sa women's 60 kilogram lightweight class. So silang dalawa naka-receive sila, no, ng bye sa kanilang mga division. For Carlo Paalam, siya po ay nakatakdang sumuntok na, no, sa round of 16 at yan naman ay nakaschedule sa darating po na September 26 or sa darating po na Sabado. Habang kay Nesty Petesho, ito first time na susuntok si Nesty dito sa women's 60 kilogram division, no. Usually sa 57 kilogram event siya talaga sumusuntok, no. So round of 16 bye, no, sa first round yung kanyang yung kanyang na-receive, no. So again, round of 16 na yung kanyang lalabanan sa darating po na Sabado at ito naman po ay makakaharap niya isang taga-Jordan, si Mace Alrim Abukha Dija, no. And of course, sa darating naman na Friday, si Riza Pasuit, yung isa nating SEA Games medalist din, nakatakdang lumaban naman mula sa women's 54 kilogram bantamweight division. So again, naka-receive din ito, no, ng bye, no. So naka-schedule naman, no, sa darating na Friday ang laban for Riza Pasuit. So dapat talaga pito yung ating boksingero dito, but of course nag-pull out nga itong si Umer Felix Marshall mula sa men's 80 kilogram division dahil syempre alam naman natin kakagaling niya lang mula sa kanyang matagumpay na pro fight, no? So dahil din doon sa time difference, 16 hours, no, yung dapat sanang ita-travel pa ni Umer mula sa Estados Unidos papunta ng Japan, so minabuti po, no, ni Umer kasama syempre ang Association of Boxing Alliances in the Philippines na talagang makarecover ng husto itong si Umer, no? Lalo na hindi naman dito matatapos ang kanyang taon dahil meron siyang sasalihan, no, yung pong IMAG, Asian Indoor and Martial Arts Games. So yun, yung naging priority ng kampo ng ABAB. So again, bawi, no, sa ating mga natitirang boxers, sina Jun Milardo Ogaire, Riza Pasuit, Carlo Paalam at Nesty Petesho. Samantala, swimming results naman po tayo. Maganda din ang naging paglangoy ng ating mga Philippine tankers, no, sa day 3 nitong swimming competition ng 20th Asian Games. So kanina po, no, apat sa ating 4 out of 4 swimmers, no, na naka-schedule ngayong araw ay pasok na sa kanika nilang mga final events, no, dito po sa day 3. For Kayla Sanchez, ang ating Olympic medalist, no, tumapos na pangalawa sa morning hits ng women's 100 meter freestyle. Ang naging oras itong si Kayla Sanchez ay 54.22 seconds, no, dahilan para siya ay abante na, no, sa final na naka-schedule po ng 4 p.m. ngayong hapon. So again, siya po ay sinaluhan nitong si Heather White, no? Finalist na rin si Heather, ang kanya naging position naman overall mula dito sa women's 100 meter freestyle ay pang-sampo, 55.82 seconds, no, yung naitala nitong si Heather White. So with that result, no, talaga naman pong Kayla Sanchez ay possible, no, na makatuntong ng podium. By the way, kahapon sa pagsisimula ng kanyang event, no, maganda rin yung unang langoy ni Kayla dahil dalawang beses po niyang binura, no, yung Philippine record mula po sa 50 meter backstroke event, no, 28.19, no, ang nailista nitong si Kayla Sanchez, no, mula dito sa women's 50 meter backstroke at pang fifth overall naman siya dito sa final. Samantala, bukod nga dito, Kayla Sanchez, ito pong si Heather White, si Shandy Chua pasok na rin mula sa final nitong women's 200 meter backstroke event, no. Ang kanya naging position kanina, no, sa morning hits ay pang walong pwesto. 2 minutes 14 seconds 0.87 ang kanyang naging oras po kanina. At Shandy Chua, maganda rin yung pinakita niya last Monday, kahapon po yan, kagabi, dahil siya rin po ay naglista ng bagong Philippine national record mula sa women's 200 meter individual medley event. 2 minutes 16.02 yung kanyang naging oras, dahilan para siya ay pumwestong pang-pito overall mula po sa final. So, ang kanyang previous mark, 2 minutes 16.18, no? So, ang bago, 2 minutes 16.02. So, congratulations, Shandy Chua. And of course, last but not the least, si Gian Santos, pasok rin siya sa final ng men's 400 meter individual medley. Ang kanya naging oras po kanina, 4 minutes 24.25 seconds at pang-walo siya kanina sa qualification or sa morning hit. So congratulations sa ating Philippine Aquatics Inc. mula dito sa pagpasok, no, ng ating apat na tankers sa afternoon final session. Samantala, dahil day 3 pa nga lang po, talaga nananatiling optimistiko ang Pangulo ng Philippine Olympic Committee, Abraham Bumble Tolentino. Sabi niya, walang atrasan at nananatili yung kanyang hopes, no, na makakaya po ng Pilipinas na magtala ng 8 gold medal haul sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa official quote po, no, mula sa POC media pool, sabi niya, walang atrasan to. Sabi ko nga, hindi naman masama ang mangarap, eh. Wala namang bayad yan. Libre yon. And also, syempre, nandyan pa rin yung kanyang hopes, no, na magde-deliver. Of course, this afternoon ang ating MMA bet na si Jean-Claude Saclag, no? Lalaban po yan. Alex Ayala mula sa women's singles, Carlos Yulo, artistic gymnastics, EJ Obiena ng men's pole vault, and syempre yung mga ilan pa po sa ating mga Filipina ABAP boxers, ating athletics, no? And 3-on-3 basketball, and syempre yung esports, huwag nating kalimutan yan. At syempre, yung ating jiu-jitsu, ang dami. Ang daming inaasahan, no, ng POC chief na si Bumble Tolentino pagdating sa mga gold medal hopefuls po ng Pilipinas, no. Again, lampasampu pa 'yon. So hindi pa tayo mawawala ng pag-asa. Definitely meron tayong golds. Ayan po ang matibay na pahayag ni POC chief Bumble Tolentino. Laban lang, no replay, gamit din ang strategy pag lamang na wag nang gigil. So, yan, no? So, again, official quote, no? And interview from the POC media pool. Samantala, sa ating pagpapatuloy, kanina nga, na-mention nga natin, meron tayong inaasahan, no? Na posibleng mag-gold ngayong araw, no? At yan po ay si Jean-Claude Saclag, kung saan siya ay nakatatang sumabak dito sa Men's Traditional Minus 65 Kilogram Championship Round. Ang kanyang makakaharap po, mamayang 2:47 PM, no? Isa pong fighter mula sa Tajikistan, si Otabek Radjabov, no? So again, ito ay nakaschedule, no, ngayong araw, no. But of course, bago makarating sa final, ang pinataob nitong si Jean-Claude Saclag ay isang Japanese bet, si Daisuke Murayama, 3-0 yung kanyang inilista mula sa semifinals, no. And dahilan para ngayon, at least assured silver na for Jean-Claude Saclag. Bago yan, naka-receive din siya ng first round bye bago niya tinalo itong taga Saudi Arabia na si Saud Fawaz Al-Molem, 3-0 mula sa quarterfinals. Again, tatangkain syempre, first gold for the Philippines ang maibigay sana nitong si Jean-Claude Saclag, no, na atin ding, kung titingnan natin yung kanyang credential, talagang champion athlete natin siya. Nagsimula sa Wushu Sanda, and then nag-kickboxing at ngayon sa MMA. But of course, syempre, itong assured medal for Jean-Claude Saclag, no, ay siyempre sasaluhan niya rin yung nauna ng bronze medal na napanalunan ng kanyang teammate na si Carlos Alvarez mula po sa Men's Traditional Minus 77 Kilogram event. Again, may isa pa tayo naging pambato rito, lone Filipina na si Gina Inyong Araos, no? Pero siya po, ayan, nabigo na umabante doon sa semifinals matapos siyang yumukod sa taga-Thailand, no? Si Kanjutha Patharabunsorn, no? Again, ito pong laging laban nila, no? Ay quarterfinals. So, dahil po dyan, again, history na rin ito, no? Na matatawag for the Philippine MMA team dahil ito po ang unang pagkakataon na na-include ang MMA Mixed Martial Arts mula po sa Asian Games. So, ngayon pa lang, congratulations na. Samantala, tututok din tayo mula sa magiging performance ang ating Philippine Wushu Sanda athletes na sina Gideon Padua at Sander Alipio. Dahil ngayong gabi po, silang dalawa ay nakatakdang sumabak mula naman sa magiging event po nila, no. Again, si Gideon Fred Padua, no, siya ang unang lalaban at 7:30 PM ang kanyang event po dito ay men 60 kilogram quarterfinal round, no. Isang Chinese national si Si Shu Tang yung kanyang makakaharap dito, no. And of course, for Sander Alipio naman, isang Sanda World Cup silver medalist na itong si Sander Alipio. Ang kanyang magiging event naman, no, ay men 65 kilogram division. Ang kanyang haharapin mamaya ay taga-Vietnam si Kak Kien Nguyen, again for the men 65 kilogram quarterfinals. Itong si Padua, the last edition po ng Asian Games ay bronze medalist po siya, no. So ngayon sa kanyang pagbabalik, no, sana ay maulit niya or mahigitan pa itong previous mark niya na to. But of course, for Sander Alipio, syempre, World Cup, yung kanyang pinagalingan, nagawa niyang makakuha ng silver medal. I believe itong Sanda World Cup na to ay ginanap din, no, ngayon taon, no, sa Macau. So, sana madala niya yung confidence, yung style, no, kung paano siya nakatungtong ng podium from that Sanda World Cup. And of course, syempre, meron na rin tayong mga iba pong mga wushu bets, no, na yumukod dito sa competition, including ang ating engineer na si Jones Liabres Inso at itong si Alexander Gabriel De Los Reyes. Silang dalawa naman ay tumapos na pang-anim at pang-syam, no, mula sa men's Taijiquan and Taijiquan final, no, na ginanap po sa Aichi Prefectural Martial Arts Hall, no. So again, sabi nga natin, 6th place finish itong si Inso. Nabigo siyang maulit or mahigitan yung kanyang bronze medal award from the Hangzhou 2022 edition, no. But of course, ito naman yung first time for Alexander Gabriel De Los Reyes, no, na makalahok dito sa Asian Games, no. Yung ating isa pa rin po natin pambato, no, mula sa Taulu, si Agatha Wong, tumapos naman na pang-sampo mula sa same division, no, pero women's division po yun. Women's Taijiquan and Taijiquan event. And of course, yung ating dalawa pang Sanda Wushu bets na sina Carlos Bailon Jr., ang ating pambato sa men's 56kg at si Jennifer Quilapio mula sa women's 52kg division. Silang dalawa naman ay yumukod sa kanilang round of 16 matches. So again, dalawa na lang ang natitira para sa ating Sanda Wushu bets, no. Again, Gideon Fred Padua at si Sander Alipio. Samantala, checker time, it's 1:49 PM. Magbabalik pa ang Game On for more.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, nagsimula na rin ang campaign para sa ating Philippine fencing team, no? At sa katunayan, ito sa kapapasok lang na balita ay nabigo po na umabanti pa sa round of 16 ang ating pambato na si Nathaniel Perez mula sa men's individual foil event. So kanina po mula sa round of 32, ang kanya nakara po ay isa pong Chinese, no? At ito po ay nagresulta ng 6-15. Pero kung nabigong umabante sa round of 16 itong si Nathaniel Perez, pasok naman itong si Juliana Gomez mula po sa Women's Individual Ipay event, no? So ang kanyang tinalo po nitong si Gomez ay taga Kuwait 15-8. So, congratulations. Again, buong araw po natin na sisilipin no, ang resulta mula dito sa ating Philippine fencing team. No, na ito yung kanilang first day ng competition dito po sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, ito po sa ating pagpapatuloy din, maganda rin yung naging resulta no, nung laban ng ating Filipina Sepak Takraw team. No. Kung kahapon, yumukod sila mula sa opening bout po nila. No. Kanina naman ay nakabawi sila at first win no, yung kanilang naitala. Kung maaalala nyo, bago pa man po pumunta dito sa Aichi Nagoya Asian Games, ang ating Philippine Sepak Takraw team ay talagang tall order sa kanila na mag-deliver no, dito po sa Asian Games. No. Dahil magre-resign, no? Kinakailangang umalis no, sa pwesto ng mga national team members kung sila ay hindi makakapag-deliver dito po sa Asian Games. But again, syempre mabigat na hamon no, ang nag-aabang sa kanila, pero sila naman ay handa kung ano man yung ibato sa kanilang hamon. Again, ang nakaharap po ng ating men's team Regu mula sa Group B ay ang team ng Japan at 2-1 no, ang naging resulta po ng kanilang laban. Again, sa first set, no, set 1, 7-15. Set 2 dito, nakabawi 15-12. At sa set 3 naman, yung final set ay 15-9 ang naitala no, ng ating Philippine men's Sepak Takraw Regu team po natin yan. At ito po ay binuo, no? Marami dito no ang bumuo talaga sa ating team Regu. Jason Huerte, Jerry Locinario Jr., itong si Dato Ken Interino, Mark Joseph Gonzalez, Roncited Gabayeron, nandiyan din si Markian Fuentes, Ray J. Ortuste, Jomlery Rafael, Reynaldo Asilum Jr., Glindel Fori, Wilmar Aklan at si Vince Torno no, sila po ang naka-lineup no sa ating men's team Regu team no. But of course, bukas no inaasahan ang next match no ng ating team at ang ating makakaharap po ay ang team ng India. So congratulations for that first win sa ating Philippine men's Regu Sepak Takraw team mula dito sa okasyon. Samantala, nakadalawang panalo na din no yung ating Philippine Women's 3-on-3 Basketball Squad no. So kanina no ang naging resulta po ng laban para sa ating 3-on-3 basketball sa Pool C, wagi po tayo against sa Mongolia 17-12 at sinundan po yan ng another win katapat naman ng team ng Macau 21-4. So congratulations sa ating women's 3-on-3 basketball squad. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Of course, kayo po ay sumubaybay no sa ating Facebook no Sports Radio 918. Diyan po ay ibabahagi natin ang latest no. Ilalapit natin ang latest result para sa ating Team Philippines mula sa 20th Asian Games. Hanggang dito na lamang po ang ating Game On. Maraming salamat kay Miss Judith Caringal. Of course, sa tulong po ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, ay bahagi itong Sports Radio 918 ng special coverage ng 20th Asian Games. Sa ating Master Control, thank you po Sir Winston Del Rosario, Timothy Tapales, si Sir Edmund Obra, and of course ang ating Malolos Transmitter. Ako po si Arjen Malyare. Magandang araw sa lahat.
2: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
18: Philippine Standard Time, it's 1:57 in the afternoon. Magandang araw at ang balita sa oras na ito.

0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
8: Magandang Martes ng hapon, Pilipinas. This is our Sports News Roundup. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Today is September 22, 2026. For our sports headlines, Filipina kata trio hands Philippines third Asian Games bronze. Last 8-bound Gilas women fall to Japan in final group game. Women's 3x3 team goes up to 0 in pool play. Kyla Sanchez finishes second in heats, punches ticket to 100-meter freestyle final. Ira Villegas suffers early exit after points loss to India. POC Chief Bumble Tolentino maintains 8-gold prediction despite early setbacks. And Alex Ayala enters Singapore Open as title favorite ahead of the Asian Games. Those are the headlines. Now the sports news

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
8: mula September 19 hanggang October 4
7: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: The 20th Asian Games.
7: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
8: The 20th Asian Games.
7: Dito sa Sports Radio 918.

15 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. It's the 22nd of September. Day 3 ng mga aksyon para sa Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya sa Japan. So ngayong hapon po, nagsimula na yung final events for swimming competitions sa Tokyo. At syempre may mga athletes tayo sa pangunguna ni Kayla Sanchez, who's included and will be competing for this finals event. Medyo na-dominate ang ating pambato na si Jean-Claude Saclag sa kanyang naging laban, na kanyang naging match earlier, losing to Otabek Rajabov ng Tajikistan. And men's traditional MMA minus 65 kilogram finals. Ah, ito, may natapos na pala na event itong si Kayla. She fell short. Sayang, she finished fourth with a time 53.65 sa women's 100 meter freestyle. Finishing fourth overall. And si Heather White naman tumapos na 10th place in this event for swimming. Siyempre, ang may mga panayam din po tayo na iahatid, no? Nag-improve ang Team Philippines sa ating rankings at 21st overall as compared dun sa nagsimula tayo kanina na nag-23rd, then naging 26th, then 27th actually ang naging lowest ranking ng Team Philippines earlier despite getting that bronze medal. And nung nadagdagan tayo ng silver ngayong hapon sa pangunguna nga ni Jean-Claude Saclag, umabante po tayo ng konti to 21st in the medal standings.

Anyways, 19 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. At this point, dakuan na natin yung ating nakuha na panayam with our athlete from Tekbol. Tapos na yung kanilang competition last Sunday at kahapon po ay bumalik sila ng bansa. Though medalless, tumapos at 4th place in the Tekbol event yung isa sa mga youngest athletes natin for this event, si Prince Agustin. And syempre yan ay sapat nubay ni Coach George Balanay. And kanina nga po ay nagkaroon tayo ng panayam with Prince Agustin and Coach George regarding sa kanilang mga steps moving

0: dito sa Tech Ball event ng actually best performer natin for Tech Ball event dito sa Asian Games 2026. Bagaman hindi sila nakapag-uwi ng medalya, ay napakaganda nung kanilang pinakita si Prince Agustin. Coach George, Prince, again, congratulations. Gandang performance in the Asian Games.
1: Maraming salamat, sir.
0: Yes. Coach, as we know, no, historic ito may pinakita nyo na debut in Nagoya. At with this, ano yung pumasok na sa isip nyo kapag going back dun sa whole campaign ng Team Philippines natin?
1: Sir, pakiulit yung last part. Ano yung pumasok sa isip?
0: Anong pumasok sa isip nyo after seeing itong tagumpay na nagawa ng Philippine team in the Asian Games?
1: Okay, with regard po sa parang napoporsive po namin, nasa isip po namin ngayon, sir, is kayang-kaya pala ng Filipino regardless of the age. Kasi as we all know, ang kalaban po namin is nag-range po yung edad nila nasa 26 hanggang nasa 48, ganun po. So kami po talaga yung pinakabata doon, kaya amin po yung crowd. So basta ang lagi namin na iisipin or itatatak sa isip namin is regardless of age, kung talagang naniniwala ka, may puso ka at may mag-training ka ng mabuti, walang imposible, sir. Kasi imagine 14-year-old, tinalo na natin, one is yung bronze medalist ng SEA Games ng Vietnam, yung Lao, mga ilang edad na yon, ilang international events na yung mga yon. Tapos here comes Kyrgyzstan, which is hindi kasama sa Southeast Asian Games, tinalo pa po natin, that's why may chance po tayo na naglaro for bronze medal match. So walang imposible, sir, basta tiyaga lang at tiwala sa sarili.
0: Yes, definitely. Nakita natin yan. No? Prince, ikaw, anong naging reaction mo after nung buong campaign na itong Asian Games mo, itong debut mo? Improvement ito dun sa iyong pinakita ng Southeast Asian Games kung saan 8th place ka. Ito, I believe, your 4th place for this Tech Ball tournament.
1: I-translate ko lang, sir. Ano itikas lang may bagam ang kadete performance mo, kasi from SEA Games, 8th place ka, at tanket nag-fighting for bronze ka, which is nasa, eventually nasa 4th place. So, ano iti may bagam?
2: Diba, what's it ko? Unexpected ka, what's na makakahabak na kini ko. Plus, may dalich kid yung coach. Masaya at kilaban na kini bronze match.
1: Unexpected daw po yung pagkikipag-compete niya into bronze match, and masaya daw siya kasi at least na experience niya na maglaro sa bronze medal match, sir.
0: Yes, well, medyo na miss out lang, sayang. Sakto-sakto sana kasi after nung game ni Prince, nag-announce ang PSC magkano yung incentives for this Asian Games. Pero I believe you deserve kung ano magiging support ang additional sa inyo with this good performance in this Asian Games. Now, bago ang Asian Games, go, just going back, coach, sinabi niyo na magiging mahirap yung competition despite, alam natin, meron kayong dala-dala na confidence dahil coming off a silver finish itong mga athletes natin in China. Pagdating niyo sa Japan, gano'ng kalaking yung nakita niyo na gap in between experience against dun sa mga nakaharap natin? Lalo na sabi nyo nga, may mga opponents tayo na hindi natin nakakaharap pa sa international stage, lalo na sa Southeast Asian Games.
1: With regard to the gap po, sir, malaki po yung gap kasi sila nakikipag-compete, may mga ranking talaga sila sa mga international, I mean sa world ranking. Okay, so maraming international na po yung laro nila. And at the same time, sa kanilang mga bansa, halos monthly na may laro sa kanila. Wherein dito sa atin naman, sir, is dito lang kami nakikipaglaro. Pumupunta naman sa ibang bansa, sir, with the support of our boss po, sa yung president namin, SecGen, and of course yung head coach po natin. So wala naman pong problema, kaso lang mas madami talaga sila kasi sa edad

0: pa lang ng mga to, 14-year-old pa lang. So, mas madami na talagang experience. Pati na rin, kasi former takraw player sila, sir. Pero, ganun, gayon pa man, yung gap sa experience, sir, nakipagbukbukan naman po tayo. So, wala po kaming regret, sir, sa resulta ng pagpunta namin sa Asian Games, kasi we gave them a very good fight. Hindi po nila binasta-basta o basta na lang na tinalo yung Filipino. Kinabahan sila at saka seryoso yung laban. Hindi po yun parang nilaro-laro lang, hindi ganun. So nakikita na nila, sir, na ang Filipino ang isa sa dapat na kakatakutan in the future po.
1: Definitely, lalo na, yun nga, young, we have a young team dito sa Asian Games. Now, Coach, ano yung mga nakikita mo na strength to develop pa for Team Philippines? Masasabi niyong pwedeng maging foundation pa natin moving forward sa ating Tecmol program in the country?
0: Ang strength, you are referring to our strength with the skills, sir? My skills, yes. Natin. So, yung strength po natin, sa smash, nandun na po tayo. So, i-maintain natin yun, dadagdagan pa po natin yun. Yung service, i-elevate pa po natin ng konti. Yung sa defense, nandun na tayo, pero medyo kinulang lang talaga. Tapos, yung sa paghabol ng bola, sa defense na rin magpo-fall. Maganda naman, pero kailangan pang i-improve ng mabuti, sir.
1: Yes. Coach, as ikaw na tumututok dito kay Prince at 14 years old, paano mo hinahandle yung pressure? Kasi syempre, nakita na eh na itong batang to has a really good skill set na kaya niyang sumabay against deep, even older opponents dito sa Asian Games.
0: Actually, sir, yung preparation namin, yung pagtutok ko dito sa Prince, at hindi lang kay Prince, kay Anel and Daylan din na sa men's doubles natin, is ginagandahan pa natin, no? Kasi yung pag-prepare namin sa kanila dito, marami talaga silang sakripisyo. Can you imagine, sir, na hindi sila nagse-cellphone? Tinanggal ko talaga yung cellphone sa kanila, kasi magiging distraction. And especially yung mga girlfriend, saka na muna yan, magpayaman muna kayo, magpadami muna kayo ng pera, mga ganun pa yung ano ko sa kanila, which is okay naman po sa kanila. And yung resulta, hindi nila inasahan, sir. Kasi yung sa SEA Games talaga, malayo talaga eh. Pero ilang buwan lang yung nakalipas, 8 months, or let's cut the Christmas and New Year na ano, yung mga bakasyon pa, let's say 6 months na preparation, and look at us now, di ba? Parang napaka ganda, sir. So effective talaga, kasi nag-agree din yung parents na yung rules namin sa federation is ganito, yung cellphone, kung may kailangan lang, hindi pwedeng yung mga magulang ay magbigay ng mga iisipin ng mga bata. Alam naman natin yun, sir, kasi once yung mga bata nakakita ng problema, distraction talaga yun sa training nila. So, ang nagiging libangan na lang namin, sir, walang mga social media, except po yung YouTube, wherein nanonood lang po sila ng mga laban ng Tecmol. Libangan na lang namin is maglaro ng isang online game, which is yung code, yun lang. Pero limited lang siya into an hour a day. So kung hindi kami nakapag-cellphone ngayon, bukas po, plus 1 hour, so 2 hours, parang ganun.
1: So at least, meron naman kayong time na binibigay, pero you really strictly implement itong inyong rules para matiyak na walang masyadong distractions for the athletes. Now, Prince, matanong ko sa'yo, ano yung masasabi mong pinaka di mo malilimutan na laban dito sa naging journey mo for this Asian Games? At 14 years old, ikaw yung isa sa pinakabata na player natin for this event, continental event agad.
0: Analit, eh, mumalipatan nga ay ayaw mo. despite kadeta age mo, kahit 14 ka, kahit siga iti may isang kaubingan, anay ti jam malipatan, kadeta yung laban mo iti Asian Games.
2: Coach, nalaban ka di bro, sa dati si James Ken, na di coach, nakibrons match na.
0: Balit wala nga bronze eh. Ang hindi daw niya makakalimutan eh, nakalaban niya yung mga bronze medal, medalist ng SEA Games, which is yung isa tinalo niya, si Vietnam, etong isa po is, yun nga, napakawalan natin.
1: And gold medalist, yung talo niya dun sa bronze medal match was the gold medalist for the Southeast Asian Games. So, not bad against a 36 years old. Etong kanyang pinakita. Prince, with this loss, ano yung natutunan mo? Lesson, kumbaga, na nakuha mo after nung buong Asian Games campaign?
0: Anat na sursurong ka dito buong, dito pa naka-ati mo, iti game. Anat na sursurong iti buong Asian Games nga kumpanya tayo. Diyan pagpunta tayo sa Asian Games.
2: Hindi pinag-shout kada ako. Pinag-depensa. Kada pinag-pick nga ko.
0: Yung ano daw sir, yung depensa, yung fake, ang natutunan niya, at saka yung battle cry, yung shout. Kasi sa court, yung mga kalaban talaga, shout talaga sila, wah! Ganun sir, mahaba. So, natutunan din daw niya po yun doon.
1: Kumbaga, mag-react, maglabas ng emosyon during the game, yung isa sa mga lesson na nakuha nito ni Prince. Prince, ano bang pangarap mo for this, ano, for this tech ball career?
2: Magka-medal tsaka human rights.
0: Sir, ang pangarap daw na sir ay magka-medal at yumaman. Eh wala pa kaming sahod dito sir eh. Kaya...
1: Well, eventually makakakuha naman kayo niyan. And with this success, yes, definitely mas marami yung susuporta at magbibigay ng tulong sa inyo. Isipin nyo, hindi ito ganun karami yung support na nare-receive nyo itong ating tech pool team. Ito, we almost got a bronze medal. We fought well against veteran teams in this. Now, Coach, sa tingin mo, ano yung pinaka-importanting kailangan nating itagdag sa laro ni Prince and dun sa iba pa nating players sa ating young team? Ano yung kumbagay kulang na sangkap to make sure na sa susunod editions ng Asian Games and syempre Southeast Asian Games, eh, magme-medalya na tayo.
0: Dadagdagan natin or i-improve pa natin mabuti yung service nila, lalo na yung first servicer. Kasi kapag nagkamali sa first service, may chance pa naman second service, pero free ball na siya. So kung mas maganda yung first service, mas malakas. So ibig sabihin, mas mahihirapan na mag pumalo yung mga kalaban. So, tututukan natin yung first service talaga, tapos yung defense, dagdag pa natin yung sa ibang side, dapat left and right na papalo. Para, kasi hindi pwedeng sa rally, sir, pag pinalo mo yung right foot na naman after ng rally, hindi. Kailangan ibang part naman. Or else, magiging fault siya, repeated return.
1: Coach, with this, kumbaga kung, and definitely a successful campaign for the Asian Games, with this experience, masasabi mo ba na malinaw na ngayon kung ano yung, or kung saan dapat dalhin yung Philippine Tech Ball Program? Ano yung...
0: So, regarding po sa program, sir, na gusto kong achieve o mangyari sana is magkaroon ng allowance para sa training program talaga in preparation for, let's say, ay mag-sir sa December na, 2 months preparation, so kailangan talaga din ng proper nutrition ng mga bata, kailangan po talaga ng budget for, kasi kailangan din ng nutrition ng mga bata para tanggapin yung training na ibibigay at para na rin sa proper growth and development nila, lalo sa mga muscle nila. Para ma-execute na mabuti yung skills na tinuturo sa kanila. Kasi kung hindi po maganda yung nutrition, kulang po yung, hindi po sapat yung, may mga kakulangan pa po na para mag-boost ng moral nila, like sa fun, sa pagkain, yung sa allowance, mga ganon, eh, kung maayos po yun, wala pong magiging problema. Makikitaan po natin sila ng magandang laban sa mga susunod na international competition para lang makuha natin talaga yung peak na paglaki ng pagtangkad nila at paglaki ng katawan nila, pati development po ng mga muscles nila po. So, importante po yung nutrition kasabay ng magandang training program po.
1: Definitely, Coach. And, syempre, nakita naman na yung inyong kakayahan with parental support puzzle. Moving forward, definitely, mas marami. Sana, pati ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, would join forces even more para pa matulungan palalo football athletes so with their performance. Now, Coach, siguro to wrap up, nabanggit mo yung IMAG. Ano pa bang mga events ng ating mga techball players for the rest of the year?
0: Sa December po, yung inaasahan natin na IMAG, Asian Indoor and Martial Arts Games, laganapin po sa Riyadh, Saudi Arabia. Yun po yung pinag-aandaan po. Pag-aandaan po natin na susunod na international events kasi major event din po yun.
1: Yun na lang, Coach, no, for this year. Tapos wrap up na tayo.
0: Opo, sir. Actually, meron pa po, pero napaka-importante po yung IMAG, si major event. Asian din po siya.
1: Coach, again, congratulations and maraming salamat for giving us the time. Friends, saludo kami sa iyong performance. Natutuwa ang buong Pilipinas sa ipinakita mo. And we look forward na makakuha ka ng medal at yumaman sa iyong mga pangarap.
0: Maraming salamat po, sir, sa binigay niyong oportunidad para makapagkwentuhan po tayo. And salamat din po at napansin niyo ang techball at binibigyan ng importansya para naman kumalat po ang techball sa ating bansa.
1: Coach George Balanay and Prince Agustin ng ating Philippine Techball Federation after nitong kanilang naging campaign sa Asian Games.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
9: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagbabalik po Just Lied para sa inyong Sports Radio Magazine.

0: Yun po no yung naging paniyam with our winners from karate. Kasama na din syempre ang ating chef de mission is Sir Richard Lim. Providing na ito nga yung sacrifices na ginagawa ng mga atleta just to achieve this success and itong kanilang in their competitions, and definitely it showcased yung kanilang determination to win for the country. Just a few additional mula sa mga kasamahan natin from Philippine Sports Commission ay nagpahayag si Chairman Patrick Pato Gregorio sa naging silver finish nitong si Jean-Claude Saclag that well fought at big heart ang ipinakita nitong si Saclag in this match, and dinagdag pa ni Chairman Gregorio that Saclag actually apologized to him but he assured na it's a rare silver and it's something to be proud of para dun sa ating athlete na si Jean-Claude Saclag. Siya po ay nagwagi ng silver medal sa men's traditional under 65 kilogram MMA event. 56 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for our episode for today. Maraming salamat din kay Ms. Judith Caringal and sa the rest of POC Media providing itong mga latest results for and interviews for this ongoing Asian Games. Saludo po kami and laban lang Pilipinas! Puso! And syempre salamat din sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Mika, si Timothy, si Sir Winson, si Sir Edmond, and ang ating Malolos transmitter. Muli ito po si Jess Lide. Magandang hapon, Pilipinas!
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
3: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo,
2: named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
3: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
2: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan.
13: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
13: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
18: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
17: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
18: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
17: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS
16: Presidential Broadcast Service
15: and Radyo Pilipinas.
13: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
19: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
13: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
19: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
13: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
19: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
13: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
19: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
13: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo,
5: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Headlines
20: ngayon. Philippine Standard Time, it's 5:05 in the afternoon. The Commission on Elections, or COMELEC, said it has exempted the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB, from the ban on public spending for social services ahead of the barangay and sangguniang kabataan elections. According to COMELEC spokesperson John Rex Laudjanco, the exemption also covers the libreng sakay and monthly assistance under the Public Transport Modernization Program. However, the poll body pointed out that the exemption does not include the distribution of social assistance under the Tupad, AKAP, AIX, and 4Ps from October 23 to November 2, except for medical and burial assistance. The LTFRB is tasked to follow the guidelines set by the Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, and other relevant agencies during its aid distribution. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Eastern Visayas, has established its first monitoring, control, and surveillance substation in southern Leyte. This is aimed to strengthen fisheries monitoring, enforcement, coordination, and response to reported violations in the province. The Sogod Bay MCS substation in Liloan was formally inaugurated on Monday through an inaugural blessing and signing of a usufruct agreement at the Liloan Municipal Hall. The 30 square meter facility will serve as the local base of BIFAR Region 8's Enforcement and Regional Monitoring, Control and Surveillance Operations Center for Southern Leyte. Meanwhile, in news abroad, Italian Prime Minister Giorgia Meloni said she will soon introduce a measure to her government that would cap the number of foreign students in classrooms and ban the wearing of burkas and niqabs in schools. Meloni told the youth wing of her nationalist conservative Brothers of Italy party that the measure would also make Italian language lessons compulsory for parents of foreign students. Meloni specifically referred to a ban on the burqa, an all-covering dress worn by some Muslim women, and the niqab, in which at most only the eyes show. Once approved by the government, the measure would need parliamentary approval within 60 days to pass into law. That is our top of the hour news. It's now 5:08 in the afternoon.
21: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
23: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Na-miss mong panuorin ang favorite mong sport?
2: Worry no more!
4: Recap tayo
2: dito sa post-game.
4: Walang mintis!
2: At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
11: 918.

0: 2 days ago, I just received an email that we were selected in the Karate World Cup this coming November in China. And only top 16 countries per category are invited there. Out of the 100 plus countries that are participating, only the top 16. So we are there in the top 16. That means we are in the elite stage already.
1: Yes.
0: So andun na tayo.
1: But generally, what's next with this bronze medal? Paano ito makakatulong sa ating Philippine karate?
0: It's going to be a big boost, no? Makikita talaga ng mga kapwa natin Filipino karatekas na napapagaling natin ang mga player natin.
1: Yes.
0: So tiwala lang, tiwala sa proseso. Darating din tayo doon.
1: Yes. Third bronze to for the Philippines, di ba?
0: Yes, for the Asian Games.
1: Makaka-inspire to for the rest dahil ang dami pang araw. Today is just the third day.
0: I hope so. I hope so. I'm still waiting for 2 more players today and tomorrow.
1: Yes.
0: So let's pray for Alwin and Marijun Adriano.
1: Yes. Salamat po and congratulations.
0: Thank you very much.
1: CDM Richard Lim, Karate Pilipinas President. POC Media.
2: Maraming salamat, Ms. Judith Caringal, for those interviews dun sa ating women's kata team of Samantha Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, and Rebecca Cyril Torres, bronze medalist in the women's team kata. So they lost. They defeated Cambodia 5-0 sa quarterfinals, natalo sa Iran sa semis 0-5, and then tinalo ang Thailand 4-1 in the battle for bronze. Now, alam mo ba si Sir Richard Lim is also a medalist in the Asian Games back in 1994. Noong unang beses na nilaro ang karate in the Asian Games, Japan ang host nun sa Hiroshima na he got a bronze in men's kata. Ayan, si Mr. Richard Lim, ang Pangulo ng Karate Pilipinas at ang chef de mission for this edition ng Asian Games in Japan. So, with 1 silver and 3 bronze medals, nasa ng Pilipinas in the medal tally, nasa number 21. Ayan. Solo natin yung pwesto, number 21. 1 silver and 3 bronze medals. Nangunguna pa rin ang China. Nakakatatlumpung gold medal na sila. Distant second pa rin ang Japan with 9 gold. Pangatlo ang Kazakhstan, 6 na ginto. 5 ginto naman para sa Korea Republic at number 4. And then number 5 ang Thailand with 4 gold medals. And completing etong top 10 sa medal standings, Hong Kong, China, Tajikistan, India, Uzbekistan, at ang Chinese Taipei. Ang ating oras mga kaibigan, it's now 5:29.
3: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
8: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman, eh.
9: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: 5:31 po ang ating oras. Tayo po nagpapatuloy pa rin dito sa post game sa Sports Radio 918. Dalawang medalya ang nakuha natin ngayong araw. Meron ding dalawang beses na kinapos, ano, for a medal itong ating Filipino athletes in Kumite sa karate minus 75 kilogram men's division. Natalo si Alwin Batikan triumpho in the battle for bronze. Ang nakalaban niya, etong gold medalist sa Asian Senior Championship na si Azikanov Nurkanat ng Kazakhstan. 10-1 ang naging final score dyan sa kanilang bronze medal bout. Ang nangyari dito kay Batikan, panalo siya sa unang laro niya kay Omar ng Kuwait via disqualification, and then 5-4 over Xu Jiaxing ng Macau sa quarterfinals. And then, natalo siya kay Asian champion Morteza Nemati ng Iran 2-8 sa semifinals, tapos napunta in the bronze medal bout, pero hindi pa rin pinalad against Azikanov Nurkanat of Kazakhstan sa score na 1-10. So, I don't know kung mag-5th place ba o 6th place finish para kay Alwin Batikan. Si Kayla Sanchez naman, 4th place sa women's 100-meter freestyle final. Ang kanyang oras, 53.63 seconds. Pumapangatlo si Kayla after the first 50 meters. Ang kinuha niya yung first 50, 25.83 seconds. Pero dun sa last 50, naunahan siya ni Yu Yiting ng China. Ayan. So, 0-4-3 so far si Kayla Sanchez sa mga final events niya dito sa 2026 Asian Games. Si Siobhan Hoffi ng Hong Kong ang nanalo rito ng ginto with 52.45 seconds. Si Yu Yiting, yung nakauna kay Kayla, finished in second, 53.21 seconds. And then another Chinese in third, si Yu Ji Cheng in 53.47 seconds. In the same event, Heather White ng Pilipinas finished 10th and last in 56.01 seconds. Meanwhile, si Shandy Chua, pangwalo in the men's 200 women's 200-meter backstroke final. Ang kanyang oras, 2 minutes 16.37 seconds. Now, by the way, ito pong swimming competition ng 2026 Asian Games. Hindi po ito nilalaro sa Aichi, Nagoya. Nasa Tokyo, ginaganap ang swimming competition sa Tokyo Aquatic Center. Ano pa ba yung mga iba nating inabangang resulta ngayong araw na to? In football, nakapagtala ng kanilang unang panalo in this Asian Games, ang ating men's team, 2-1 na panalo laban sa Kuwait. Ito rin ang kanilang unang panalo in the Asian Games since 1958. Ganun ho katagal. So natapos ang kanilang laban in Group C, isang panalo at dalawang talo. Ang atin namang Alas Pilipinas women lalaro sa battle for ninth after nilang talunin kahapon ito ang Mongolia sa classification round, 25-13, 25-11, and 25-20. Pinangunahan ni Angel Canino with 14 points, Alisa Solomon 12 puntos, and Bella Belen with 11 points. So, lahat ng scoring departments, angat ang Alas Women, 49-31 sa attacks, 20-10 sa blocks at 7-2 pagdating naman sa service aces. Sa iba pang resulta for Team Philippines, dito sa 2026 Asian Games, si Ira Villegas eliminated na po sa women's 51-kilogram division after matalo kay Sakshi ng India sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang pinaka naging problema rito ni Ira Villegas, yung tangkad at saka yung reach advantage. I think more on reach advantage nitong si Sakshi, kasi nahirapan si Ira na pasukin yung depensa nung kanya pong kalaban from India. Eh, yung kalaban niya, bukod dun, alam niya kung ano yung advantage niya. Alam niya, lamang siya sa reach. And maganda yung pagkakagamit niya, especially with her jab. Again, in boxing, especially in amateur, tingin ko napaka-importante talaga ng jab kasi it sets up your offense and it also disrupts yung pace ng atake nung kalaban. At yun yung nangyari kanina dun sa kanilang naging opening round match. Pinahirapan ni Sakshi si Villegas gamit yung kanyang reach advantage. Every time na papasok si Ira, masasapul siya nung jab nitong si Sakshi. May mga times din naman na nakakatama si Ira, but she had to get up close. Kailangan niya i-close yung distance and pag makakatama siya, lagi ring may counter. Ano, etong si Sakshi ng India. So, 4 judges, 30-27 yung score. Yung isa naman, 30-26 for the Indian boxer. And for the second straight time sa Asian Games, ay hindi po umabante from the first round si Ira Villegas. Kahapon naman, si Norlan, of course, ay umabante sa round of 16 ng men's 70kg division after niyang talunin si Sophos V ng Cambodia 5-0. Ang sa ating 3x3 basketball, 2-0 na ang Gilas Pilipinas Women. Una, tinalo nila ang Mongolia 17-12. Pagkatapos, ang Macau 21-4. Casey De La Rosa, Kenan Ka, Victoria Pasilang and Amya Espanol ang bumubuo ng ating Gilas Pilipinas 3x3 Women. Sa shooting, si Enrique Leandro Enriquez 32nd. Sa day 2 ng men's skeet individual qualification, tinamaan niya yung 88 ng kanyang mga targets pero nasa lower half siya nung 43-man lineup. Sa baseball, natalo ang Pilipinas laban sa China 8-15 after nung kanilang 12-0 na panalo kahapon. Nag 7-0 agad ito pong China in the first 4.5 innings bago nakascore ng 3 etong Pilipinas. But in the 5th inning, 5 runs pa ang dinagdag ng China para isara yung pintuan ng pag-asa para sa Pilipinas. Ngayong araw din ito, ang Gilas Women natalo po sa Japan 67-89 sa kanilang huling laro sa group stage. Pero pasok na naman yung Pilipinas in the quarterfinals dahil nag 2-0 sila before etong talo sa Japan. Si Elizabeth Means had 16 points, Afril Bernardino with 13, and Janine Ponteos 11 points para sa Pilipinas. Quarterfinals ay sa darating na Thursday. So ano pang aabangan natin ngayong araw na to sa Team Pilipinas? Ngayong alas 6, yung laro ng Alas Women laban sa Hong Kong, battle for 9th place sa women's volleyball. And then at 7:30 p.m., susubukan ni Gideon Padua na umabante sa semifinals ng Wushu Sanda. Kalaban niya si Si Shuo Tang ng China sa men's 60kg. And then after niya, si Sander Alipio naman, kalaban si Kak Chien Nguyen ng Vietnam in the men's 65kg quarterfinals sa 2026 Asian Games. Alas 5:40 po ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Sa Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Last 18 minutes ng ating programa ngayong araw po na to ng Huwebes. Usapang Asian Games pa rin tayo, tropa, dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Yesterday, Carlos Yulo, ang ating pong double Olympic gold medalist, ay nag-qualify sa apat na final, four event finals in men's artistic gymnastics. Sa floor exercise, kasama niya dyan yung kanyang kapatid na si Eldrew. Pasok din siya sa vault final, sa parallel bars, at sa team all-around final. Yung vault, may halong swerte na siya dyan. Kasi yung unang attempt niya, kung napanood po nyo yan, he wasn't able to land on his feet. Kasi pagbagsak niya, puwetan ka agad eh. But nakita ng mga judges na I think mukhang iniskoran, nakakuha pa rin si Carlos Yulo ng score o ng okay-okay na score dahil the judges deemed na I think tumama muna yung paa niya before he completely landed on his backside. Kasi kung hindi, sinasabi ng mga commentators, he would have gotten a zero, so he would have missed that final. But still, nag-qualify pa rin siya sa final. Ang matindi nito pag nanalo ng gold dyan, in the vault, di ba? Ang laking sakit ng ulo siguro ng mga kalaban niya ron. Isipin mo, pagkakataon na nila para hindi makalaro sa final, yung Olympic champion in vault. Pero hindi pa rin, nakalusot pa rin eh, ano? So, a good qualifying run para dito kay Carlos Yulo. And I guess for the rest of the Philippine Men's Artistic Gymnastics Team. Pakinggan natin si Carlos and Eldrew Yulo after yesterday's qualifying round. O sige, huwag na kung ayaw nyo eh. Ano, game na? So, mag-iiba na ako ng topic. Anong gusto nyo mangyari? O sige, mag-commercial break na lang muna tayo. O, commercial break muna tayo ha. Magpapatuloy tayo dito sa postgame.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
2: 546 mga kaibigan, take 2 tayo. Eto muli, sina Carlos and Eldrew Yulo.
20: Naging performance nyo kanina?
21: Sa akin, hindi talaga siya
20: yung ina-expect ko na.
21: Naging performance nyo kanina?
20: Sa akin, hindi talaga siya yung ina-expect ko na performance today. And nag-prepare po talaga ako para dito. And hindi siya lumabas na yung preparation na gusto ko. And daming learnings. Sobrang daming learnings today. Pwede kong mauunin po sa mga susunod na araw and sa mga susunod na competition. Mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team, and actually sa lahat po ng gymnast today, safe naman po lahat. At wala pong nangyaring masama sa akin. Doon pa lang, papasalamat ako. And really grateful na ganun po yung nangyari.
22: For me, I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na, I mean, hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako. But I'm really grateful that everyone is safe and I wish sa susunod na subdivision or sa susunod na compete, na magko-compete is safe sila and I wish wala silang matamong injuries and anything. So yeah, I'm really satisfied with my performance today.
21: Carl, Carlos, pwede kayong dalawa. What is the immediate thing that you tell yourselves kapag yung result na inaasahan nyo, hindi nyo nakuha?
20: Ako po, kanina, I was telling myself na muna-muna buti ganun lang nangyari. Buti ganun lang talaga yung nangyari. So, sobrang pushe, delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Unang-una yun talaga yung lumpa ako, pumasok sa isip ko. And sinabi ko din sa sarili ko agad yun. And, stay in the moment, palagi ko sinasabi ko kanina sa sarili ko na. Kasi medyo napupunta yung isip ko dun sa pagkakamali ko, hindi sa mismo dapat na ginagawa ko. Which is mag-focus sa performance. Yeah, stay in the moment. Okay lang yan. Kalmado lang. Buti, ganun lang yung nangyari. Bawi tayo sa mga susunod na aparatos mo.
22: I think same, but kapag nagkakamali ako, of course, unang-una na na-frustrate ako, hindi yun maiwasan as an athlete. But sinasabi ko sa isipan ko na change mo, like all the time, like, hanggat sa maiba na yung mood ko, hanggat sa, you know, like, kaya ko nang, hindi naman totally buhatin yung team, but yung mapales yung bigat ng stress sa team, like, kailangan mo lang maging, well, focus pa rin, but you have to enjoy the every moment of the competition. And, yeah. So, yun, change mood lang palagi every time na nagkakaroon ng mistakes, but kasama rin yun sa laro, so, yeah. Ganun na lang iniisip ko, like, change mode.
23: Carlos, parang tama ba, correct me if I'm wrong, Asian Games gold medal na lang po lang sa collection mo?
20: Yes.
23: Tama ba? Oo. Yes. Yeah. So, yeah, what is your thoughts on that?
20: Yeah, hindi naman din siya ganun kadali po kasi maliit talaga dahil magaling siya yung mas Asian Japan, China, Korea. So, siya sinasabing madali siya, pero naniniwala akong kaya talaga natin po makuha po magandang resulta, magandang performance sa mga susunod na araw. And para sa akin, Olympics nakuha ko na po eh. Olympics talaga, pinaka the best na resulta para sa akin po yun, na na-achieve ko sa sarili. So, this time I'm really also enjoying yung nangyayari sa akin right now. Even hindi siya yung magandang performance ko this time, but may finals pa, may chance pa. Yun yung unang-una, may chance tayo na makapag-medal ko. And, hopefully, sana mas maging maganda yung performance natin sa finals.
21: Hindi ito yung first time na magsama kayo, pero talk about
0: competing together dito naman sa Asian Games. Asian Championships yung nauna, pero ito naman Asian Games. Asian Games. Ibang level
22: naman. Yeah, mas malaking competition to talaga compared sa Asian Championships. And siguro same lang din po talaga yung bigat kapag magkasama ko mag-compete. And I feel like mamotivate niya din ako sa mga iba't ibang aspect ko ng competition, trainings. Na-inspire niya din po ako. Especially magaling siya sa hyper. Madalas ko siyang tinatanong kung paano niya nagagawa yung skill. Especially kasi na hindi ko kaya gawin yung ginagawa niya sa high bar. Nagtatanong po ako sa kanya na inaalam ko yung feeling and yung technique kung paano niya ginagawa po yung skill na yun. Siguro as kuya din, nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid. Nagtatanungan, nagkukulikan sa especially training. Sa outside kasi hindi pa din ganun kami hindi magka-level po siguro yung thing.
23: Because of the gap, of the age gap.
22: Yung age gap po namin.
23: And yung common naman sa magkapatid. Yes.
22: Kasi 8 years din po yung agwat namin.
23: Yes,
22: so
23: yes.
22: Yung mga trip ko, iba sa trip niya. And yung trip niya, parang hindi ko din. Sometimes hindi pasok sa akin. Pero hindi ko naman po siya gina-judge pagdating.
23: Pero ang takeaway namin, habang nagmamature kayo, nagde-develop yung camaraderie niyo, nakikilala niyo yung isa. Anong feeling na humingin ng tips sa'yo yung two-time Olympic champion?
22: Sobrang, of course, nakaka-overwhelm na hindi ko rin naman po in-expect. I mean, hindi rin naman po ako yung pinakamagaling sa high bar, but unexpected na nagtatanong siya kasi unang-una sa lahat, ako yung laging nagtatanong and gusto ko laging nagsisik ako ng help kasi gusto ko rin po talaga matuto. Gusto ko pong mag-improve, gusto ko pong gumaling din, of course. And siya yung mas experienced, so ako po yung palagi nagtatanong nung una. But nagulat na lang ako one thing, nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin tong skills na to? So ako naman, super akong na-motivate and inspired din na gawin lahat ng mga bagay na gusto ko. And ayun din yung nag-push sa akin na, what if ibang tao nagtanong sa akin? What if yung mga bata nagtatanong sa akin? So, I have to keep up or I have to do my best or my very best to do my best. So, other young athletes can see how I can do it or I can mabigay ko lahat ng mga techniques ko sa kanila kasi hindi rin naman po ako madamot pagdating sa techniques. And sinisimulan ko na rin po na, I mean, magturo or magbigay ng tips sa mga juniors po namin na every time na kakamali sila, sinasabi ko rin sa kanila kung ano yung mga tips na pwede nilang gawin or mga bagay na pwede nilang gawin. Kung yung technique ko is gumagana sa kanila, pwede mong itry yun. Kapag hindi, magtry tayo ng iba and i-improve natin yun. So, tinutulungan ko rin po yung mga younger generation din po. So, yan. Doon din po ako na-inspire na turuan yung mga mas nakakabata sa akin. Doon din po ako na-inspire na i-push yung sarili ko rin po.
1: Sabi nyo, open kayo na matuto, diba? Kaya nagtatanong ka, Carlos, kay Eldrew kay Carlos. Sa inyong dalawa, between the two of you, anong natutunan nyo sa isa't isa this time around na magkasama kayo?
20: Ako, ano ba, siguro yung style po eh. Magkaiba talaga kami ng style ni Drew. More on
1: natutunan niyo sa
20: magkaiba po kasi kami ng style eh. So siguro yung kulit ni Drew, hindi ko talaga siya kaya gawin. Kapag sa training, more on ano po ako, may sarili po akong mundo kasi may sarili akong kulit, may sarili akong energy na feeling ko ako lang meron din. And naiintindihan ko kung hindi din ako naiintindihan siguro ng ibang tao. Mas kahit kanina talaga, sobrang matanong ako sa pagdating sa ginagawa ko. Kahit sa iba ibang coaches, tatanong ko ano yung pagkukulang ko, pagkakamali ko sa skill na yun. And ano po, siguro ang natutunan ko, okay lang na iba-iba yung style natin. And okay din na i-try mo intindihin, especially kapag gymnast ka. And gymnast din yung i-try mo siguro i-replicate kung paano sila mag-training. Sobrang iba yung feeling kasi out of the ano mo siya, character and personality. Yeah, yung mga ganung things yung natutunan ko pag nagte-training kami. And syempre yung sa high bar nga po last time, may isang maganda ako na muntik ko na siya ma-catch. Ayun yung skill ni Eldro na ginagawa, which is G-value. And hindi ko siya talaga totally kaya sa competition. But sa training, tinry ko na siya. Nag-ask ako ng help kung paano siya gawin. Sa tatlo kong tira may maganda akong nagawa. Sa sobrang nakakatuwa, nakaka-proud na meron akong kabatuhan po ng ideas and ng technique nakaka-share ako ng technique ko sa kanya, nakaka-share din siya ng technique na meron siya. Alam kong para sa akin hindi talaga ako magaling sa high bar. So, kapag may mas magaling sa'yo, you really have to ask ko if you want to level up yung game mo. So, yeah. So, ayun din, siguro na matutunan ko, huwag tayong matakot magtanong kapag may gusto tayong malaman. Kasi hindi naman sila madamot na magbigay ng information. Especially yung mga top level gymnasts, Benz and Shinosuke. Sila dahil kapag nagtanong naman sa kanila, for sure magsasabi ko sa ating information.
2: Yes. Ayun, nakala ko hindi na matatapos sumagot si Carlos Yulo eh. Oh, pero yun po yung magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo after nung kanilang naging qualifying campaign in men's artistic gymnastics. Okay, mga haters, makinig! Ito ang schedule nila bukas. Kahit ano yata ang gawin nito si Carlos Yulo, ang dami talagang haters eh, no? Kung ako sa inyo, ilaan nyo na lang sa ibang bagay ang lakas nyo eh. So, bukas is going to be the men's team final. So, buong men's team natin, Justin Ace De Leon, si Eldro Yulo, Carlos Yulo, Zachary Nunez, and Juancho Miguel Besana. Ayan, anim na aparatos na naman ito bukas. Mag-uumpisa sila sa first rotation rings, rotation 2, vault naman, rotation 3, parallel bars, rotation 4, horizontal bar, rotation 5 nila, floor exercise, and rotation 6, ang pommel horse. And then, on Thursday, September 24, ayan, yung men's floor exercise, Carlos Yulo, at saka si, etong si Eldro. And then on Friday, September 25, yung men's vault at saka men's parallel bars. So yan ang magiging schedule ni Carlos Yulo at ang ating men's artistic gymnastics team starting tomorrow until Friday in the 2026 Asian Games. Ang ating oras, eksakto alas 6 po ng gabi. Ngayong Martes ng ngayong Martes na to, and that's it for post-game. For more updates at syempre, iba pang balita patungkol sa Asian Games, manatili pong nakatutok dito sa Sports Radio 918. Meron pa tayong Sports 918 kasama si Rhea Arevalo until 8 o'clock in the evening. And I guess maya-maya magsisimula na yung laro o baka nagsisimula na yung laro ng Alas Pilipinas laban sa Hong Kong, battle for 9th. And then later, pasado alas 7, yung dalawa nating Wushu Sanda Fighters. So, subukang umabante sa semis, Gideon Padua and Sander Alipio. Bukas po ulit, 5 p.m. dito sa inyong paboritong sports station. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
4: 400 plus Filipino athletes.
3: 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
25: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Headlines ngayon.
2: Philippine Standard Time at 6:03 in the evening. The Supreme Court is considering measures including house arrest and compassionate release to address the congestion problem in jails across the country. In his keynote address at the Justice Sector Coordinating Council Summit, Chief Justice Alexander Gesmundo said the Supreme Court is revising its detention and release guidelines for persons deprived of liberty or PDL. Gesmundo added the Supreme Court, for its part, is amending its rules and procedures concerning detention and release to include house arrest, medical confinement, or community supervised release. Gesmundo said that justice should not be a mere concept but a tangible reality in people's lives. The Provincial Veterinary Office of Pangasinan is providing livestock to farmer groups as source of additional livelihood. Provincial veterinarian Dr. Arceli Robeñol said 9 farmers' cooperatives and associations requested for the livelihood program that would augment their income. She said they would distribute goat and caribou feeders worth 526,000 pesos after a 2-day training to be conducted late October. The 3 provincial breeding stations are located in San Quintin, Dasol, and Mangatarem. Meanwhile, in news abroad, German Chancellor Friedrich Merz has called a local election defeat for his party, the Christian Democratic Union, a disaster, but vowed to remain in the post. In the northeastern state of Mecklenburg-Vorpommern, the CDU fell short of a 5% threshold to enter parliament, underperforming against what had already been projected to be the party's worst ever result in the area. Far-right Alternative for Germany was on track to win the most votes, but it isn't likely to govern as other parties refuse to work with it. Merz is under mounting pressure after months of poor approval ratings, and there have been rumors he could be replaced midterm in a so-called chancellor swap. That is our top of the hour news. It's now 6:05 in the evening.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
27: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
0: mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
15: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
16: Kanilang strengths and assets.
15: Pag-uusapan yan.
16: Kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team!
16: Sports 918.
17: 12 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Nagbabalik tayo dito sa ating himpilang DZSR Sports Radio 918 para po sa ating programang Sports 918. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal hanggang alas 8 ng gabi. Ngayong araw po na Martes, September 22, 2026. Ayan, patuloy po ang ating pagsubaybay sa kampanya ng Team Pilipinas para sa nagaganap na 20th edition ng Asian Games.
18: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
19: The 20th Asian Games.
18: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
17: Ayan po ang ating pagsubaybay sa kampanya ng Team Pilipinas dito sa ating himpilang Sports Radio. Of course, courtesy of our colleague, Miss Judith Caringal, na naroon po sa Nagoya, Japan. Ngayong araw na ito, isang silver at isang bronze medal ang so far nasungkit na ng ating bansa. Para nga po maiangat pa yung ating medal tally dito sa ginaganap na Asian Games. Of course, hoping tayo na mas marami pa na mga medalya ang masungkit ng Pilipinas. Pero syempre, sinasaluduan natin ang ating mga atleta na sina Jean-Claude Saclag. Ito po ay sa Mixed Martial Arts na nakasungkit ng silver medal. And yung ating women's team kata sa sport na karate. Ang ating koponan na binubuo po nitong sina Samantha Vigilias, Isabel Arrogante, and Rebecca Torres. Congratulations! Bronze medal ang kanilang nasungkit para nga po sa ikatlong araw. No? Ikatlong araw na nga ba? Yes! Nagbilang. Hindi kasama yung ano, yung Sabado, yung opening ceremonies. So, official third day of action po ngayong araw na ito sa 20th Asian Games. Yeah, marami tayong mga ihatid ng mga developments, balita ngayong gabi. At tayo po ay sumasa inyo live mula dito sa studio natin sa Quezon City. And napapakinggan po tayo sa ating PBS Receiver app. Pwede nyo pong i-download yan sa inyong mga cellphones anytime, anywhere para mapakinggan ninyo mga programa sa ating himpilang Sports Radio at iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Of course, sa 918 kHz, napapakinggan tayo sa AM band. Napapanood sa ating official Facebook account, facebook.com/sportsradio918. And tayo po ay meron ding X account. Hanapin lamang Sports Radio 918 and ang ating YouTube channel. Pwede nyo pong Tunghayan yan, silipin, at mag-subscribe na kayo. Pwede nyo rin mapanood yung mga programa natin sa YouTube, Sports Radio 918. At dun po, usually, binabangko natin yung mga interviews, no, at yung mga ilang recorded programs ng ating himpilan. So, yan po yung mga social media accounts ng ating himpilan. And, syempre pa, ang ating news website. Pwede nyo pong basahin yung mga balita sa larangan ng sports sa pamamagitan ng radiopilipinas.ph/sportsradio918. Okay? So, yan yung ating mga paanyaya sa ating mga tagapakinig, tagasubaybay, maganda-maganagbi sa ating mga kasama sa Malolos Transmitter site and syempre sa ating mga co-pilots dito sa Master Control Booth, sina engineers Winston Del Rosario, Ed Obra, and REP si Miss Mika Go. At syempre, bumabati tayo ng happy birthday sa ating isa pang EP na si Matthew Pacheco. So, kaya wala si Matthew ngayon. Meron siyang birthday leave. So, happy birthday, Matthew. 25 years old na raw siya. O, diba? Yabang eh. Siya na ba pinakabata? Sino mas bata sa inyo, Mika? Si Matthew. Okay, so siyang bunso ng sports radio. Okay, samantala, ayan, dumako na tayo sa ating mga balita. Dito sa Sports 918, syempre unang-una na nga po dyan ay ang pagsungkit ng bronze medal. Oh, dito muna tayo sa silver. Ito yung mas, ano eh, mas recent. No, yung naging pagkopo nitong si Jean-Claude Saclag ng silver medal dito po sa naging laban niya sa finals ng MMA. So, traditional event. No? At dito nga sa naganap na aksyon, si Saclag na lang yung nananatiling may chance nga po na makasungkit ng ginto. Ngunit, nabasag ang kanyang mga pangarap nang talunin po siya ng kanyang karibal, no, early or a while back, no, dito nga po sa naganap na aksyon ng mixed martial arts. Okay, ibinubuksan ko lang yung website para makita natin, no, yung naging takbo ng kanilang laban. Itong nakaharap ni Saclag ay si Otabek Rajabov ng Tajikistan at tinalo po siya via 3-0 nitong Tajikistan bet sa naganap na gold medal match nitong kanilang men's traditional minus 65 kilogram event na ginanap sa Nagoya City Inay Sports Center. Ako eh, dinomina nitong si Rajabov itong ating kababayan na si Saclag para nga po kunin ang gintong medalya. So definitely malungkot si Saclag dahil nga talagang target niya is to get that precious, that coveted gold medal. Pero siya ay nabigo. Kung di ako nagkakamali, ikalawang chance na ni Saclag na makasungkit sana ng gintong medalya sa Asian Games. Dahil nung 2014 edition ng Asian Games sa Incheon, South Korea, si Jean-Claude Saclag ay lumaban naman sa sport na wushu. So pumasok din siya sa finals that time sa Sanda, kung tama yung pagkakaalala natin. And unfortunately, hindi rin siya nanalo doon. Nagsettle din siya for a silver medal. So, pangalawang pagkakabigo na niya. But a silver is a silver. So, napaka-precious pa rin yan. At basta binigay niya yung kanyang lahat na makakaya para nga po makuha yung inaasam-asam na medalya, eh tatanggapin natin yan. So, congratulations pa rin dito kay Jean-Claude Saclag sa kanya nga pong naging effort, no, sa laban kontra dito sa kanyang Tajikistan rival. No, but understandably, no, napaiyak si Saclag and malungkot siya dahil nga po sa nakaalpas ang gintong medalya sa kanyang kamay. No, at sa reaksyon naman po ng ating mga sports officials, no, according to PSC Chairman Patrick Gregorio, nagpahayag nga ng kanyang reaksyon din dito nga sa naging resulta ng laban ni Saklag, no. That silver is rare, according to PSC Chairman Gregorio, no. And nabanggit nga niya after mag-apologize nitong si Saklag, na naipahayag ni PSC Chairman Patrick Gregorio.

0: kumbaga yung hard work ng ating mga atleta. Okay? So, congratulations kay Jean-Claude Saclag sa kanyang naging MMA medal. Silver medal po yan. Hindi ko lang alam kung ito ba ang first medal ng Pilipinas sa mixed martial arts sa larangan ng Asian Games. So, yun lang siguro alamin natin, no? Kasi baka may mga ibang edition na walang MMA, 'di ba? Debut to, oh, first time, 'di ba? First time na may MMA sa Asian Games. So, definitely history to para sa Philippines sa larangan ng mixed martial arts dahil nakasukit tayo ng silver medal. Okay? So, yan po ay naging resulta ng laban ni Jean-Claude Saclag. And of course, kahapon si Carlos Alvarez, 'di ba? Bronze medal naman po yung kanyang nakamit. So, tayo'y sumasaludo sa ating mga pambato sa mixed martial arts.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
0: We have 23 minutes after 6 p.m. Samantala, bukod po sa silver medal na na-deliver ni Jean-Claude Saclag, ay naunang nagkamit ng bronze medal ang ating bansa sa larangan naman po ng karate. Ito yung kata or yung form. So, yung ating women's kata team na binubuo ni na Samantha Vigilias, Rica Torres, Isabel Arrogante, sila po ay nakamit yung bronze medal. And napakasaya ng Karate Pilipinas dahil medalyang ano to eh, in recent years, no? First medal in recent years sa Asian Games ng ating bansa. At nakaharap po nila kanina ay itong Cambodia, no? Yung Cambodia ang tinalo ng Philippines pagdating naman po dun sa kanilang labanan, no? Okay, ayan yung mga scores eh nung naganap na laban. Magpa-perform sila and then of course the judges will decide kung anong team ang mas nakaaangat at yan po yung naging resulta. Okay? So, congratulations sa ating team and definitely napaka-proud ni Chef de Mission, Richard Lim, nag-deliver na ng medalya ang kanyang mga wards, no? Syempre, although buong Team Pilipinas ang kanyang minamanage dito sa Asian Games, syempre yung Karate Pilipinas, definitely number one. No, sa isa sa mga inaabangan niya ang performance dahil ito talaga yung kanyang sports association. So, bronze medal for the Philippines courtesy of our women's kata team. Tingnan ko lang ha. Okay, eto yung naging journey ng ating koponan, no, bago nga po sila makatungtong dun sa battle for the bronze. Sa quarterfinals, yung nakita nating score kanina, tinalo ng Pilipinas ang Cambodia 5-0. And then, sa semifinals, yumuko ang Pilipinas sa kamay ng Iran 0-5. And then, pagdating nga po sa pagkatalo natin sa kamay ng Iran sa semifinals, eh, assured na yung ating koponan ng at least bronze medal. So, with that loss, na-formalize yung pag-kopon ng Pilipinas ng bronze medal. And then dun sa other semifinals, nagharap naman ang Vietnam and Chinese Taipei. At Vietnam pala ang nakakuha ng gintong medalya. Eventually, sa finals, tinalo ng Vietnam ang Iran 5-0 for the gold medal dun sa women's kata ng Asian Games competition. Team competition to eh. So, yan po yung naging result sa isa pang aksyon na sinabakan ng Pilipinas bronze medal for our women's team kata. And meron po mga panayam sa ating mga atleta and officials sa naganap na

0: pagsungkit ng bronze medal. Mamaya po ating ibabahagi yan. We'll just take a break. And then when we return, ating alamin ang mga reaksyon ng ating mga atleta sa karate at the same time yung mga officials natin, no? So, antabayanan nyo po sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Dito kaya? Kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalaga pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Sports 918.
13: Kasama si Ria Arevalo.
12: Let's go team.
13: Sports 918.
0: Nagbabalikan Sports 918. We have 30 minutes after 6 PM. Ngayon po ay ibabahagi na namin sa inyo yung mga naging panayam sa ating mga bronze medalists nitong karate competition, women's team kata. Ang ating team na sina kinabibilangan po ni Samantha Bigillas, Isabel Arrogante, and Rebecca Torres.

0: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
1: mula September 19 hanggang October 4
0: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
1: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918. Sports 918.
2: Nagbabalik ang Sports 918 at meron na po tayong 23 minutes after 7 p.m. So bago tayo dumako sa mga aksyon sa basketball, silipin muna natin ang latest medal tally ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So nangingibabaw ang China with 31 golds, 13 silvers, and 7 bronze medals. Total of 51 medals na yan para sa China. Samantala, bumubuntot ang Japan pero napakalayo. 21 golds yung difference between the top-ranked China and Japan na nasa second place. 10 golds, 15 silvers, and 17 bronze medals. Nasa ikatlong pwesto na ang Kazakhstan. Aba, yung Kazakhstan ha, na overtake na yung Republic of Korea. Meron pong 6 na ginto, 1 silver at 5 bronze medals ang Kazakhstan. Mas marami ng 1 ginto ang Kazakhstan sa pumapang-4 ngayon na South Korea, 5 golds, 4 silvers and 16 bronze medals. And pang-5 pwesto, best Southeast Asian country so far dito sa Asian Games ang Thailand. Meron na pong 4 na gintong medalya ang Thailand, 1 silver, 1 bronze medal. Ang Pilipinas ay nasa 21st place overall. So nasa 21st spot tayo with 1 silver and 3 bronze medal. So yan po yung latest medal count ng Asian Games.
1: Team Pilipinas,
0: lalaban para sa bayan.
1: The 20th Asian Games
0: sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Samantala, dito na tayo sa basketball competitions ng Asian Games. So nag-resume po ang laban ng ating Gilas Pilipinas Women sa kanilang group stage matches dito sa Aichi International Arena. And kanina, nakakaharap nila ang Japan. Naku, talaga naman nagpasiklab ang Japan kontra Pilipinas. Tinalo po tayo ng host country, 89-67. So lopsided na pagkatalo ang nalasap ng Gilas Pilipinas Women sa kamay po ng Japan. Ngunit, bagamat natalo tayo sa Japan, sigurado ng pasok sa quarterfinals ang Pilipinas dahil tumapos tayo ng second place sa Group B. No? Sa likod po ng unbeaten Japan. So, ano kasi 3-0, no? Malinis ang kartada ng Japan on top and then second place ang Pilipinas with 2 wins and yun nga yung 1 loss nila kanina. So, hindi napigilan ng Pilipinas yung efficient shooting ng Japan, no? Hot start ang pinamalas ng host country. Lumamang kagad sila 16-7, no? Early on, 9-point advantage 'yan. Napalobo ng Japan to as many as sa first quarter lang 'to, ah. 24-11, so 13-point lead kagad yung naitala nila sa first quarter. And from there, talaga namang sinustain ng Japan ang kanilang pangingibabaw. No? Yung kanilang dominance kontra Pilipinas sa naganap nga po na aksyon. And second period, so second quarter, they outscored the Philippines 28-21 para maitala po ang 52-32 na abante at the half. And then sa third period,

0: tinangka ng Pilipinas na ibaba yung kanilang deficit, no, by outscoring Japan 18-16, but the Japanese squad, no, never let up, no, sa fourth quarter para nga po kunin ang 89-67 na tagumpay. So 22-point victory for Japan sa kanilang naging laban kontra Pilipinas. Pinangunahan ni Miyu Okamoto ang Japan with 19 points. 18 points naman si Ami Chuneta. And actually, tatlong mga players nila. Teka lang, tatlo ba? Up. Wait lang. 1, 2, 3, 4. Apat. Okay. Apat na mga players in double figures. So, aside from itong si Okamoto, si Chuneta, naka 12 points, si Mona Tateyama, and Takako Sato, 11 markers naman na itala ng Japan, na grabe, nagpaulan ng 3-pointers ang Japan. Di naman ako nagtataka kasi sa World Cup, yung FIBA Women's Basketball World Cup, they set a record, no, by with the most 3-point conversions. Ito lang katatapos na World Cup sa Berlin, Germany. So, talagang yun yung number one ano nila eh, no, weapon nila, yung efficient na outside shooting. And they posted 41% shooting from the Rainbow Territory. They made 15 three-pointers out of 37 attempts. Samantalang Pilipinas, tatlong three-point shots lang yung naitala natin out of 15 attempts. Doon talaga sa three-point shooting, kumamada itong Japan. And then they also out-rebounded the Philippines 42-30. Sa assists, 25-16 lamang din sila. Sa steals, 11-9 for Japan. So all departments, aside from blocks, kasi mas marami tayo ng block shot, 4-3, denominate po ng Japan para nga kunin ang panalo. So yan yung naging resulta ng laban ng Pilipinas and Japan. For the losing squad, itong Gilas Women, 16 points po ang naitala ni Elizabeth Means. And then meron din siya, teka lang, sa rebounds. No, pagdating sa rebounds, merong 9 rebounds, 2 assists, and 2 fouls. Okay. Yan yung stat line ni Elizabeth Means. Habang naka 13 puntos si Afril Bernardino with 3 assists and 3 rebounds. 11 points mula kay Janine Pontejos. 9 points si Stephanie Berbarabe. 6 points mula kay Hazel Yam. Camille Malagar, nag-ambag ng 8 puntos. And 4 points from Kent Pastrana. So yan po yung mga players natin na nakapagtala ng puntos sa laban ng Pilipinas kontra Japan. So hinihintay pa ng Pilipinas kung anong koponan ang kanilang makakalaban sa quarterfinals na magsisimula po sa Webes, September 24. Okay, 31 minutes after 7 p.m. at this point, makakapiling na natin si Miss Judith Caringal, live and direct mula po sa Nagoya, Japan. Magandang gabi sa iyo, Miss Judith.
1: Thank you. Magandang gabi, Ria, at syempre pa sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Sports Radio. Kababalik lang natin mula nga dyan sa kanina, talagang naging highlight ika nga din itong day 3 of our Asian Games, yung karate. Ang bronze medal win para sa ating Philippine women's kata. At yun na rin, yung halos bronze, pero tapos lang para kay Alwin Batikan. Kung narinig niyo yung interview, di ba, halos emotional din siya. And napaka-disappointed kasi sabi nga niya, alam niya, kaya niya naman eh. Kaya niya namang makakuha ng medalya. Actually, ang kanyang target, gold medal. Pero ang dami niya ang mga binating sariling mistake, di ba? Noong kanya mga laban, nakala niya okay na yung first two fights niya nang nanalo siya, pero natalo siya doon sa kanyang semis at eventually hindi niya nga siya nakabawi pa. Okay, dahil yung kanya mga nakalaban sa uli, sa semis at saka doon sa bronze medal match ay mga Asian champion pala. Okay, Tapos siya din yung sa draw nga na marami, siya lang yung may apat na laban. Yung mga yun parang, hindi lang para, in a way, buy. Meron silang pahinga. Because simply because they are world rank, they are really that high caliber. So, ganun ang inilabas ng draw. Anyway, so bukas isa na lang na women fighter para sa ating karate. And ano ulit ang sinasabi ng NSA ng karate? We need a foreign coach. Wala na pala silang foreign coach. Matagal nang umalis yung kanilang foreign coach. And more international exposure para sa ating mga atleta. Samantala, sa mga pumapasok pa rin resulta, wala na tayo sa venue Ria, ha. Yung ating ushu, isa-isa na rin pala na nalaglag na, no? Pati itong sina Gideon Padua. Okay, isa rin sa mga top bets natin yan. Ang kalaban ba naman ay taga China, kaya winning via points itong China sa kanilang laban. And sa susunod na round, ang ating pambato ay nagtapos na yung kanyang kampanya. Sayang, kung nanalo tayo, may medal, assured na tayo at least ng medal, pero wala at ganun din ang pinakahuling fight para sa gabi na ito sa ating Philippine Ushu ay natalo na rin si Alipio sa kanyang nakalaban na taga Vietnam. Talagang yung Vietnam at saka China, parating yan mortal na kalaban ng Pilipinas at kadalasan dyan talaga tayo natatalo.
0: Tinik sa lalamuna ng Pilipinas.
1: Ayun, sinabi mo, parating ganyan, minsan-minsan lang talaga tayo makalusot sa China. Nakalusot lang dyan na nakita ko si si Mandal, diba?
0: Mm-hmm.
1: Nakakalusot yan sa China. May mga World Cup, pinatalo niya yung China, at saka yung mga Vietnamese. Tapos, si Rene Catalan, ang alam ko noong 2006 Doha Qatar Asian Games, China ang tinalo niya. Pero yung kulayan sa isang Chinese na talo noong 2006 na yun, kaya nag-silver lang. So, mukhang uuwi na walang medal ang ushu. Sanay tayo sa Philippine Ushu dahil ito yung isa rin sa mga sinusubaybayan nating sport. Mga paanong games, di ba, Ria?
0: Lang yes, last Asian Games, oo, nakatatlong silver, if I'm not mistaken, if my memory serves me right. At isang bronze, oo, yung kay Inso.
1: Ngayon wala di ba? Wala talaga, maalat sa para sa Philippine Ushu natin. Ako, masakit ito para kina Sir
0: Halasco.
1: Camacho, Halasco, even sa kanilang Deputy Secretary General, si Ma'am Lisa Nair. Katext ko nga kanina, matipid sumagot, sabi, talo eh. Ganun lang. Anyway, we feel bad for our athletes, but talaga namang mahusay ang mga nakalaban natin. So yun yung ilan sa mga pumapasok pa na resulta sa kasalukuyan. Tapos na yung swimming, kanina binabanggit mo, nakamonitor din tayo. So, Ria, ganito na lang. Sa susunod na araw, excited ulit tayo dahil fourth day, tapos eto na, bukas, start na ng weightlifting. Alam naman natin na isa rin sa, inaasahan natin na pwedeng magbigay ng medalya para sa Pilipinas ang mga weightlifters natin. Bukas, ang laban ng women's 53 kilograms, si Rosie Ramos. Isa ito sa paborito dito sa ating lima na mga pambato. Kasama ang Olympia, si Elwin Ando, si 61 kilograms, si McLohan, si 69 kilograms, si Ian de los Santos, na flag bearer, si 70 kilograms. Meron din si Elia Frame, Limo, sa 60 kilograms for men. So, base doon sa start list, mga kakalaban, mga katungguli ni Rose G. Ramos ng Zamboanga, ito ay pinsan ni Ivy Diaz, na ating Olympic gold medalist, mga taga China, okay, North Korea, wala na, Turkmenistan, Uzbekistan, Thailand, Taipei, okay, sino pa, Japan, okay.
0: So, North Korea, nako, beast mode yes. Lagi yan sa weightlifting.
1: Okay, so masyado mataas, hindi ko mabuksan yung website, masyado mataas yung North Korea. Ano natin yan eh, diba? Talagang diba na yan, yung nasa pass. Pero alam mo ba, na nag-aagawan, si submitted lift nila, best lift nila, sa number 2, ang Philippines, si Rose G, ang Uzbekistan, at yung China, 210, yung submitted best lift nila. Si Rose G, may 95 kilograms sa snatch at may 115 naman sa clean and jerk. Basis po niyang training. Diba? Yun na ang kanyang binubuhat, kaya tama na 210 yung submitted niyan. So, ang sabi ng mga coaches, isa siya talaga sa paborito. Kung magagawa lang ni Rose G itong kanyang ngayon ay kasalukuyang buhat sa training, ay meron siyang pag-asa talaga sa medalya at malaki ang kanyang pag-asa para sa medalya. Fighter itong si Rose G. Ramos. Nung nakaraan niya na kompetisyon, yung submitted lift na tinaasa niya nag-glase siya during the competition. Hindi ko na matandaan kung sa iyon, but isang world event. Ang sabi ni Coach P na ating na Philippine weightlifting. Okay. So, this time, this is Asian Games at isang malaki ang kailangan niyang bawiin eh. Ang sama ng loob niya si SEA Games nung naraan. Nag-zero siya dun sa clean and jerk na may best siyang 102. Kung nagawa niya lang to, gold medalist siya doon. Kaya ang laki ng competition na ito para bumawi si Rose G. Yung parang pahayag niya talaga sa mga interviews leading dito sa Asia din. So, sa yan, sa aking mamarkan para sa araw ng bukas, okay, dito sa mga action sa pagpapatuloy ng Asian. Ganun din, sa boxing kanina, katalo ni Ira sa ating well, sa ating team. Minus 2 na tayo sa Magnificent 7, di ba, Ria? Wala, o si Marshall, di ba, na-withdraw na. So, si Ira. So, 5 na lang natitira. Isa sa lalaban sa kanila bukas ay itong sa men's 16 na si Jumilado Ogaire. Isang Mongolian ang kanyang makakalaban. Okay, so sana naman makalusot ito para marami tayo na maabangan ng mga boxers. Sanay tayo, di ba, na kada boxing competition, lalo na sa Asian Games, isa-isa silang umuusad hanggang sa mga susunod na round. Kaya nga araw-araw busy tayo para subaybayan yung kanilang laban at kailangan talagang puntahan dun sa mga layo nila ng mga venue. But hoping na ito bukas mag-umpisa na araw-araw may susubaybayan sa pamagitan ni Jumilado Ogaire sa 60 kilograms. Then bukas din, yung fencing, kung kanina medyo umingay yung fencing, di ba? Kasi si Juliana Gomez narating sa anong round of 16, di ba? Siya pa yung naklayo, ha? Siya yung may pinaka-the best, di ba, na advancement dito sa first day ng fencing competition at women's epee. Bukas, makikita na natin ang ating Olympic, Olympian, I mean, si Samantha Catantan kasama si Chana Catantan ang kanyang kapatid. So, nasa iba-iba silang pool sa early morning. Niya naman, si Sam, ang kanyang kasama sa pooling ay taga China. Bibigat itong mga bansa na ito. Korea, UAE, at Kazakhstan. So, wala nang may eliminate dyan, but siyempre yung result ng pooling ay yun ang magdi-dictate ng kanilang team, diba? At siyempre yung pag-asa kung makastagal yung makaharap mo sa early part, kung mahina yung record mo sa pooling, definitely masama, okay, para sa'yo. Ay, hindi ganaan siya para sa'yo. Ang kanyang kapatid na si Jana, ang nasa pool naman niya yung taga Hong Kong, taga Uzbekistan, taga Japan, taga India, at taga Indonesia. Pero ito pa ang ano dito, si Berthier, yung Singaporean, Ria, di ba?
0: Yes, oo.
1: Parating kalaban ni Sam.
0: Ni Samantha.
1: Si Samantha doon, di ba? Ay, nandito. Kasi dati parang nagbakasyon na yun eh. I don't know kung nag-injury. Andito si Berthier.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ng Singapore. Kung iti-check nyo talaga yung entry list dyan. So, yan ay isa pa. Okay, sana wag naman kaagad sila magkaharap. Okay, nito kanya na mortal na Southeast Asian Games arrival. Bukas din si Nancy Concepcion sa Sabre naman at ganun si Eunice Dania, Danielle Villanueva. Okay, sila ay mga kakalahok din. Siyempre, merong early morning na mga pooling and then sa hapon yung direct elimination. So, yan yung ating ilan sa mga malaking mga aabangan for tomorrow. Siyempre, kanina yung basketball nasa inyo na. Gaano na nga ba kaganda performance ang basketball ngayon, Ria? Wala tayo sa ano eh.
0: Yung women's, yung women's Gilas team natin, pasok na sila sa quarterfinals. Yes. Sa Thursday yon. Kanina natalo lang sila sa Japan. Although, assured na sila ng spot sa quarterfinals. Malakas naman kasi talaga yung Japan.
1: And then,
0: sa 3x3 basketball, unbeaten pareho yung ating Gilas 3x3 women. Kanina, dalawang panalo yung naitala nila kontra Mongolia, 17-12. And then, after that, tinalo nila yung Macau, 21-4. So, kaya 2-0 ang record nila sa kanilang grupo. Yung mga lalaki naman kahapon, 2-0 din ang record. So, bukas may mga games sila lahat. Yung tapos, lalaki tsaka yung women's team natin sa 3x3 basketball.
1: Matatapos na bukas yung preliminaries para sunod ay direct, kumbaga, elimination na rin.
0: Oo.
1: Sa dynamic din na mga kasali sa kanila mga grouping. Anyway, excited tayo para dyan. At least bumabawi, di ba? Itong mga natitira nating teams doon po sa mag-agang pag-alis. At kabiguan ng Gilas sa Pilipinas men na maidepensa yung ating title sa basketball. Okay, speaking of baseball, ay Philippines against Japan bukas. Eh, natalo na tayo kanina sa China, di ba? Sa baseball. At syempre, yung ating mga kaibigan from baseball, uy, meron silang Monica Ria Hataw Pilipinas. Tama ba?
0: Hataw Pilipinas?
1: Oo. Sabi, pinakiusap ng PABA na pwede po bang sa mga pagtawag nyo sa aming Philippine baseball team, complete the name na po natin, o kumbaga ang pinaka-moniker na namin ay yung Hataw Pilipinas.
0: Ay, fitting naman kasi, di ba, kapag tumitira ka ng baseball, parang hinahataw mo yung bola.
1: Yes, mabuti naman nakakuha na rin sila ng moniker, di ba? Eh, lahat, may Gilas Pilipinas, may Alas Pilipinas. Dito, tama-tama, Hataw Pilipinas. Yun ang mga squash, Kayod Pilipinas.
0: Oo nga, no?
1: Okay. So, regarding na today's match against China, proud pa rin yung koponan. Sabi na nga kanila na Secretary Channel na they played a better game, kaya lang may mga costly errors sila, but they were able to take the lead yung China. Okay? Wala daw masyadong malaking gap sa skills ng mga Chinese at ng mga Filipino. Pero, ang dapat na gawin pa ng Pilipinas o ng mga Pinoy baseball athletes natin ay to be magkaroon pa ng mas mabilis na development sa kanilang mga kasalukuyang programa. Okay, na nakalatag naman, aminado sila, wala namang overnight development agad yan. Tapos they will start from the grounds talaga, more kids playing. Napansin ko ngayon ang dami ng mga batang miyembro ng baseball team, di ba, may mga katulad ng iba ding mga sport, may under 14, under 12, so pinapadala na yan sa mga international competition. So, sila ay babawi, nothing is impossible daw, Japan is number one in the world, they'll be playing by tomorrow. Malamang, if and when ang pwede natin na lang talagang ambitionin dito sa laban nito sa Asian Games ay fifth place, panglima na posisyon. Madalas naman ganun, siyempre. Japan, China, Korea, Chinese Taipei, Korea, usually yan na nasa taas ng Pilipinas. Diba? So, abangan natin bukas at least itong isa pa sa mga ball games na ating sinusubaybayan. Anyway, Ria, yan lang naman ang ating naiulat, na mayroon kang ilang mga katanungan lang. Nagpasyal talaga ako ngayon this whole day bago makarating dun sa karate. Actually, nakaubos ako ng some 3,000 yen for today doon sa train. Nagulat ako from something like 8,000. Biglang pagbalik ko dito, from 7,000 to almost, ngayon, 4 plus na lang natitira sa aking card.
0: Malalayo ang mga venues, Miss Judy?
1: Yes, ang lalayo. Yung una, siguro 30-minute ride sa train, tapos you will transfer to another line for 1 hour, usually ganun eh.
0: OMG, ang layo nun, kasi mabilis na nga yung train dyan eh.
1: Kaya nga eh. Tapos in between, meron kang mga lakad kasi nga, lumalabas ka pa ng isang train station.
0: Mahahaba talaga lakaran dyan sa Japan.
1: Oo, oh, oh, grabe. Tapos nakakalito kasi syempre mas marami talaga yung sulat na Japanese kaysa English, kaya medyo talagang titingnan mo mabuti dahil baka mami. Tsaka marami yung sa mga train nila, merong mga yung dumadaan sa iba, hindi yung isang diretso lang. Kaya pag dumaan sila sa iba, parang wala na, hindi, ano, let's say parang, Quiapo, Espanya, dumadaan sa Espanya. Yung iba, let's say, Quiapo, Santa Mesa, yung ganon.
0: May mga colors daan. Kasi yung mga ano nila dyan eh, subway, yes. Mga line.
1: So, kaya dapat magmainat sa pagpili nyo. Eh, yung train na namin, nakailang bus kami. Nakailang train kami, tapos nagpa kami ng 40 minutes. Oo. Papunta dun sa venue ng karate. Pero at least sulit naman, Rie, and we arrived there just in time para sa first round ng performance ng kata. 10 o'clock, halos mga siguro, mga 9, ano ka, mga 9 pa. Dun sa venue. Pag-akit, ako na sinatangin kasi nadidinig na.
0: Miss Jules, medyo na puputol yung signal mo.
1: Okay, tumatak pa may parang huling yung first formation round of the
0: signal. Miss Judith, medyo choppy yung signal. Adjust ka lang ng konti.
1: Okay, nag-choppy tayo. Siguro yung ng ating mobile data. Anyway, mababay siya. Gusto mo tumulong kanina train, face, ay nagok na official o yes, member of the online team. Nawawala kami. So, nilalapitan na nila kami para tulungan. Yung mga nasa news, parang very, ano sila, yung pang parang, yung nagsusorry sila. Alam nila na may mga problems sa mga communications, consulting, ganyan. Tapos, dito, sikat-sikat si Carlos Yulo.
0: Ay, syempre. Dito. Parang ang hometown bet na rin yan si Carlos dyan.
1: Oo, sa Thursday, kung hindi ako nagkakama, baka na minutes up para sa mga schedule. At alam ko magsabay-sabay na yun. Yung ganun, tapos, kanina, doon kasi sa midso ng karate, uyak na din flow na mga no, mga karateka. Sa unang interview namin, audio na kung ito pa na pa doon. Talagang umiiyak sila. Yung second, medyo umiiyak konti na lang eh. So yung mga nandoon na mga in charge sa mga officials, umiiyak na din sila. And then, afterwards, nung nasa lubong ako, sabi, oh, your athletes are really good. Diba? And then, congratulations, it was really a nice thing, sabi nila. Pati daw sila naiiyak, diba? Doon sa mga atleta natin. So, and then, ano daw, parang naging interested sila, so, oh, sana sila sunod na sasali, sila ba yung paborito dito? Dahil alam naman natin, hindi naman sila paborito kanina doon eh. Mm-hmm. Kaya nga, wala masyadong pumunta doon, tayo na lang nakapunta doon, kami ni Paul, dahil alam nila na, di naman that favorite talaga ang mga kata winners team natin. E biglang wala pa si Sakura Alforte dyan ha.
0: Oo nga eh.
1: Kasi hindi pwede.
0: Meron palang merong restriction na nangyari kaya hindi siya nakapaglaro.
1: Kasi dapat ang isang individual athlete maglalaro din sa kata team. Mm-hmm. Ay kilala si Sakura na isang individual kata.
0: Oo, kumite so, talaga siya eh.
1: Oo, baka kasi maka-apekto pa siya sa performance yung dalawa, di ba? Hindi na lang siya sumali dito. Nayaan na lang niya, let go of the chance to compete here, di ba? Kailangan kumbaga yung isang athlete talaga na yung dalawang event siya. Hindi siya pwede mag-solo event lang, di ba? Yun ang ginawa ni Rica Torres. Ano ba? Yeah, Rica...
0: Torres.
1: Torres. Cyril din siya, di ba? Rebecca Cyril Torres yan. Yes, si Torres na time pa pala ni Sir Pocholo Vigilias kaya siya naiiyak kanina kasi naalala niya na nung pang time na yun sabi, go for it and ngayon lang nangyari na nakamedal siya sa isang Asian competition.
0: Nga pala, sa soft tennis pumasok din si Sherwin Nugit sa quarterfinals.
1: Wow, meron pa tayong isang abangan pala, no? Sa single siya for men, ano?
0: Oo, kapag okay. Nanalo siya, at least a bronze medal ang assured for the Philippines.
1: So by tomorrow, okay, so ihanda pala natin ulit ang ating ano for that another ano napakalayo din nun, Ria. Yun yung ano venue na from the train station kailangan maglakad ng more than almost 2 kilometers, tapos medyo uphill yung paglakad. Rolling!
0: Grabe, hindi ko ma-imagine yung lakaran niyo, Miss Judith, kasi alam ko, naranasan ko na rin yan yung nasa Japan.
1: Grabe,
0: ako.
1: Tapos mabigat-bigat pa yung bag natin.
0: Oo, nako!
1: Tapos may mga tubig pa, may mga, ano yun, yung power bank. Baka may 2 kilo tayong dalawa, 3 kilo dun sa bag, ano, di ba? Ganyan talaga. Pero, syempre, lumalaban ng mga atleta natin, ito ilalaban din natin para talaga yung kanilang pagsali dito, mga panalo, at paglaban, di ba? Bit-bit ang bandila ng Pilipinas. So far, di ba, so good naman tayo. Wala namang very, very disappointing loss for the Philippines after 3 days of competition, even our top officials, they said na nasa target pa rin tayo dahil ang dami pa talaga na lalaban para sa ating Team Philippines. We're just starting in this 20th edition of the Asian Games. So, Ria, maraming salamat ha. Salamat sa inyo lahat dyan sa base. Alam kong kalahate o siguro 75% of the updates talaga sa inyo na nang gagaling mula. Siyempre din naman sa mga bato na storya ng ating Philippine Olympic Committee Media. At syempre, yung mismong website, maganda website ng ating ano, Aichi na Nagoya.
0: Oo, mabilis lang talaga yung website.
1: Mabilis, oo nga. So, thank you so much and we wish and all the best para sa ating mga atleta at mabuhay po ang ating mga Pilipinong atleta. Ako si Judith Karingal, sa tulong ng Philippine Sports Commission at syempre, sa pamamagitan ng Philippine Olympic Committee, Judith Karingal po para sa Sports Radio. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you very much.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Maraming maraming salamat kay Miss Judith Karingal. May pahabol pa pala siyang sinasabi. Kala ko tapos na. So maraming salamat kay Miss Judith Karingal. Ayan, naghatid ng kanyang pag-uulat. Alam niyo, totoo yun. Napakaraming lakaran sa Japan. Nako, talagang napakarami. Kulangan 20,000 steps sa isang araw. Kaya talagang I feel for our colleagues kung mahaba talaga yung mga lakaran nila, tapos malalayo yung venue, tapos may dala-dala ka pang ano, mga equipment. So talagang good luck. Napakamahal din kasi ng taxi dyan eh. Kahit gusto mo mag-taxi para point to point, ang mahal ng taxi sa Japan. But anyway, kasama po yan sa experience, no, ng pagko-cover ng mga ganitong multi-sports competition. So, ayan, bukod sa ating mga atleta, pagdasal din natin yung mga kasama natin sa media na, di ba, maiwasan yung mga injuries din. Nako, minsan nagaka-injury at saka sakit. Kasi nga, more than, 2 weeks of action na kanilang tututukan dito sa Asian Games. So katulad na nabanggit natin kanina, itong si Sherwin Nugget po ay last man standing para sa ating Philippine soft tennis team. No, dahil umabante na po siya sa dito sa next match niya, which is the quarterfinals. So umabante po siya sa quarterfinals after winning over Mohammad Falevi ng Indonesia. So, itong si Nugget ay tinapos yung group stage with a 2-0 record. So, he will be facing itong si Jay Mina ng India tomorrow for a spot in the semifinals. Kapag nanalo itong si Nugget, assured na ng bronze medal ang Pilipinas, no? Pagpasok mo kasi sa semifinals, assured ka na ng medalya. So, good luck sa ating netter, soft tennis netter na si Sherwin Nugget. 9 a.m. tomorrow yung kanyang laban. And kanina po sa volleyball, nanalo ang ating Alas Pilipinas women. So, they won against Hong Kong in straight sets, yung third set, grabe yung labanan na extend 30-28. No, itong kanilang third set, napakahigpit pero nangibabaw pa rin ang Pilipinas para nga po tapusin ang match in straight sets. So, we finished 9th overall with this victory. 25-21, 25-9, and 30-28. Yan po yung naging final score for Alas Pilipinas Women. 9th place ha, yung women's team natin. So, susunod dito eh, yung Alas Pilipinas Men naman ang ating tututukan. And, okay, so yan po yung developments naman pagdating sa indoor volleyball. Balikan ko lang yung 3x3 basketball. So, 2-0 record for the Philippines sa women's competition na nagsimula kanina yung kampanya ng ating Gilas Pilipinas Women. Sina Casey De La Rosa yan, si Amaya Espanyol, Kenan Ka, and Victoria Pasilang. So, dominant performance ang naitala nila kontra Mongolia and Macau para po mangibabaw sa kanilang grupo. Katabla nila actually yung Malaysia. Eh ang Malaysia, napakaganda rin ng performance ha, in recent competition sa 3x3 basketball. So maglalabanan sa top spot ang dalawang koponan bukas. Tomorrow po yung match ng Gilas 3x3 Women and Malaysia, 5:05 p.m. Philippine time. Outright spot ang naghihintay sa quarterfinals para sa mananalo dun sa match na yon. Kasi top team will, in each pool will advance to the quarterfinals. And yung ating 3x3 men naman, 2-0 din ang record nila. So they will also resume their campaign tomorrow. So ang ating laban para bukas ay, teka lang, ay basketball pala to. Anyway, so tomorrow po may laban ang Gilas men. And mas maaga yung kanilang match eh. So antabayanan natin yan. Hopefully Kazakhstan, if I'm not mistaken, na makakaharap nila bukas. Eh tinalo yun ng Mongolia no nung kahapon. So hopefully ma-overcome din nila yung Kazakhstan para makuha natin yung top spot sa kanilang grupo sa 3x3 basketball competition. Okay? So yan po yung ilan pa sa mga updates natin. And for tomorrow, marami tayong antabayanan. Magsisimula na po yung athletics. Baka dito sa athletics natin makuha yung unang ginto. No, dahil sasabak po sa aksyon ng ating Filipino-German race walker na si Nathaniel Zeiler. Eh, naglaro na to sa Olympics, sa Tokyo Olympics. Noong Paris Olympics, konting-konti lang para makapag-qualify siya. Although, meron lang siyang na-miss. Kaya, hindi siya nakapag-compete sa Paris Olympics. Pero that time, he is representing Germany. So, this time around, first time niyang i-represent ang Pilipinas. So, good luck sa kanyang laban tomorrow. Sa ano to, men's half marathon race walk event na nakatakda po as early as 6 a.m. 6:30 a.m. Philippine time. And then iba pa mga atleta natin sa athletics, magsisimula na rin ang kampanya sina Lauren Hoffman, Victoria Bosong, Michael Del Prado sa mixed relay team ng 4x400 meter heats. And Thursday pa pala, okay. So, sa Thursday pa. And then, other participants pa natin at athletes natin no, sa athletics. Pero tomorrow, ito yung unang event ng Pilipinas. No, race walking. So, good luck sa ating mga athletes pa. Okay? So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918 at sa patuloy nating special coverage ng 20th edition ng Asian Games. Sa ngalan ni Miss Judith Caringal, ng ating mga kasama dito sa Master Control at sa Malolos Transmitter Site, ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

siya para puti po. Yun din po yung isang nagiging dahilan kaya hindi namin kaya mag-deliver o mag-produce ng mas maraming similya. Mas mura na kuha nila sa amin dahil hindi po kami nakakapag-deliver ng bultuhan.

50,000 po sa isang buwan. Na-improve po yung kabuhayan namin, na-improve pa po yung pagkatao ng bawat isa sa amin. Malaki po talaga yung naging pagbabago mula sa kaisipan hanggang sa pangkabuhayan po.

0: One.
1: Bilang chairperson ng Patad Multipurpose Cooperative, may mga miyembro kami, farmers and fisher folks. Itong fasilidad ng LFA, may ganito rin ang co-op ng RPS 1. Makakatulong dahil pwede nila ipadry yung palay nila at saka stock nila muna kung bababa yung presyo ng palay.
2: Maganda siya, tapos madali lang ang mga magsasaka pag-transport ng kanilang mga ani at hindi na mahirapan mga magsasaka.
3: Ito po ay magbibigay ng enough na supply, buffer stock ng palay, which kailangan po ng mga kababayan natin. So, magandang ginawa po ito ng Department of Agriculture, particularly ng National Food Authority. And we are so blessed na nandito po yung mahal na secretary para pangunahan ng push button or pag-start ng operation ng modern facility na ito.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 6 na minuto na ho makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Miyerkules ngayon ho, 23 sa buwan ho ng Setyembre 2026 pa rin. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa makibahagi ng Kabuloan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo na papahinggan sa ito ng impilan ng Radyo Pilipinas. Of course, kasama pa rin po natin ang Radyo Television, 104.3 The Capital FM, ang DWCISM at Pidig, Ilocos Norte. Diyan din naman ang DWCJ, may party ho naman ng Cagayan. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan po ng mga impormasyon at mga saliwang balita. May kinalaman pa rin sa usaping agrikultural. At syempre mamaya pag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balita niyan. Ano ho? Tambay din po lamang sa mga report. Gagaling o siyempre mampanig po ng Kapuloan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lato ng impilan, ang Radyo Pilipinas.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero Ilustre Robregado. Sama-sama together natin tutukan ang mga kwento ng balita sa loob po ng maghapon. Pakiusap lang ko, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper ay kalabit lang, paigising muna. Ano ho, iwas aksidente, iwas ako na tayo para kompleto tayong babalik po ng tahanan. Kompletos ricados para buo pang pamilya. Ayan. Siyempre sa mga biyahero, biyahero ng gulay, ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Bla bla bla. Long drive yan naman, long drive naman talaga yan. Naman pakiusap lang, pagka hindi ko kaya yung long drive na dere-derecho, yeah mo, kaya tulog muna. Gilid lang ko tayo, power nap. Importante ho yan. Power nap, 15 minutes. O sige, 30 minutes na. Saka natin balikan ho yung manibela para siguradong wala tayong antok-antok sa kalye. Pwedeng magbunga po ng kapahamakan, aksidente sa sino man eh.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga may obligasyon, ang Miyerkules pa lang ngayon, kila brother, kila sister, sa mga may obligasyon ho rin, galaw-galaw para hindi papanaw ho. Importante ang alamin muna natin na magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras bago tayo pumalaot, bago tayo humawak ng ating mga ikangay gagamitin sa pagtatrabaho, pagbubungkal ng lupa. Magandang baga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda ho. Kung sa kanikin ng pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang namumuong samaho ng panahon sa labas ng par ay opisyal na po itinas bilang isang tropical depression. Itong namataan sa layo 1,760 kilometro, silangan po naman ng southeastern Luzon. Ay lakas ho yan, ahangin na umabot po naman 45 kilometer per hour malapit sa gitna. At mabugsong hangin po naman 55 kilometer per hour pa rin. Salukuyan po itong kumikilos kanluran, hilagang kanluran, sa bilis po naman na 20 kilometer per hour. Inaasahang lalakas pa ito at magiging isang tropical storm ngayong araw. Ang pagpasok nito sa loob po ng Philippine Air of Responsibility tinatayang mangyayari bukas ho ng hapon. Araw ho ng Huwebes, Setyembre 24. At bibigyan po ito ng lokal na pangalang Queenie. Marinig daw po itong umabot sa kategoryang typhoon bago po naman sumapit ang katapusan ho ng Linggo. Ayan. Kasalukuyan, tapo itong direktang epekto ano sa lagay ng panahon o sa mga karagatan ito sa bansa para sa susunod na tatlong araw dahil napakalayo pa naman ng iyan.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaugnay pa rin sa magdudok natin sa panahon, naglabas po ang paggasa ng Regional Thunderstorm Advisory para sa mga susunod na oras. Ibabala ng katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin. Ang bahagi po ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Batangas. E para po sa kompletong kaligtasan at o kompletong listahan po naman, ang mga tiyak na munisipalidad at lungsod na sakop po ng abiso. Sumangguni po sa mga sangguniang dokumento ho. Ayan, importante ho yan. Aha, akal na oras ng high tide at low tide ngayong araw. Titingnan natin. At paalala pa rin sa mga pag-iwas po sa baha o sa mga flash-flash, lalo na doon sa mga nakatira po sa mga dalisdis ng mga bulubundukin. Yung pa, yun, delikado na rin ho yan. Yung mga sa mga nasa Pampang, di ba, dyan sa Zambales, magandang resort ho dyan na puntahan noong araw. Amuna ho ng dagat. Ano ho? Uy, epekto ho ng climate change. Alam nyo, masarap pag-usapan ho yan. Pagkat medyo sasablay ho tayo pag di natin pag-uusapan yan, pagkat yung food security ay nakasalalay din po sa maaganapang binabanggit na yan, kung hindi tayo makakaiwas, ay talaga namang perwis yung malaki ho yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
1: Sa totoo lang, napakalaking usapin ho nito eh. Pa, init ho ng mundo, eh yung carbon dioxide na hindi ho makalabas. Tatrap lamang, magpapainit ho sa mundo yan. Umiinit din po naman ang karagatan. May panong pagkatunaw ho ng mga glacier. Huwa ba ninyong by 2030 sinasabing pinakamainit na panahon ang mararamdaman ho natin? Hindi malayong lahat po ng glacier eh matunaw na. Pagkatunaw ho ng glacier, pagka yan eh talagang normal lang na pamamaraan o sistema, ang problema yan eh. Tunaw ho yan, nagdadagdag pa ng nutrients sa karagatan eh. Kung sabay-sabay naman at bulto-bulto ho yung natutunaw, magkakaproblema tayo dyan. Mas iinit ng karagatan, pH level dito mababago. May mamamatay na corals, may mamamatay na marine life na tinatawag eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mamaya siguro, partiyan na makakaugnay natin mamaya. Ano ho? Ay tutok muna tayo sa mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kitsa 4 na milyong mag-aaral, target na makikinabang sa milk program ng ating pamahalaan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Department of Agriculture, naghahanap po ng alternatibong feed source para po naman sa livestock.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Department of Agriculture pa rin, suportado naman ang pansamantalang tapya sa suspensyon po naman ng VAT at excise tax mga produktong petrolyo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Bingado sila mga panayam sa mga driver ho natin ngayon. Ano? Manaming kailangan ng ayuda eh. Kinakailangan ho namin yung taaso ng pasahe na kinakailangan dapat noon ba. May na naman, naglalabasin na naman yung mga ganyan. No? Eh, kasi nga sa hirap po ng buhay, tuloy-tuloy po na pagtaas ang produkto petrolyo. Ito pang tataas yan kung yung maiinit na ulo na mga taong nandiyan sa gitnang silangan, mga sumasakay pa sa mga isyong yan, igyera na hindi naman sana kasama na lamang, ho yan sa mga magiging dahilan na wala tayong kalaban-laban.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Daming mga domino effect ho, ano? Likasan, bakit ba? Marami din kagagawa ng tao kung bakit naging ganyan, mainit ang mundo. Agrikultura, ganun din, di ba? Eh, lahat naman yan eh. Kakalbo ng bundok, lahat ho yan, nagkakasabay-sabay, nagtutulong-tulong yan para tayo mapinsala pare-pareho. Saan tayo lalagay? Nakailangan ho dyan isang maayos na governance structure siguro. Kaya, puro ganun na kailangan talaga yun.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: May po lamang sa mga report galing sa lalawigan. Dito muna tayo sa ating mga detalye ng balita. Formal na pong inilunsad ng pamahalaan ng milk component ng 2026 school-based feeding program na naglalagay magandit po naman ng locally produced milk. Tinatay ang 4.6 milyong mag-aaral sa buong bansa. Good morning sa ating naging panayuhin kahapon. Ano ho? Administrator, may palayo siya, magandang palayo. Tony Pet, sa mga kaibigan. Administrator Andaya. Pinangunahan po ng Department of Agriculture, National Dairy Authority, Department of Education at Quezon City, LGU ang kick-off. Ang programa dyan o sa Quirino Elementary School. Ilalim ho niyan ay magbibigay po sa mga eskwelahan ng fresh, pasteurized at sterilized milk bilang ho ang lokal na gatas ng bakat kalabaw. May mahalagang nutrients para sa paglaki at development ho ng mga bata. Bilang sa hangad ng programa ang tugunan, ang malnutrisyon at stunting sa mga bata. Manglimilik ha po na masatatag na merkado para sa mga lokal na dairy farmer. apat lang. Aho, pag talaga tayong naapektuhan ng climate change, yung masusustansyang pagkain mawawala sa merkado yan. Madadamay ho yan. Ay, sakop po nito ang lahat ng kindergarten grade 1 learners habang patuloy na makatatanggap po naman ng nutritional support. Ang wasted at severely wasted learners mula po naman grade 2 hanggang grade 6. Sa kabuang 3 bilyong pondo tapos sa milk feeding program, sa 1.8 bilyong piso naman nakalaan sa National Dairy Authority, ang 1.2 bilyong piso naman sa Philippine Carabao Center.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hey, good morning, Administrator. Bisita natin kahapon. At sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Dairy Authority, ang mapagpalang gata sa inyong lahat dyan. Ayun. Okay. Dalawang bayan, dyan po naman sa Iloilo, nagdeklara na ho ng state of calamity dahil sa peste. Nyo, yung mainit na panahon, maraming peste yung pwedeng mabuhay. Dyan ho yung gusto nila talaga. Sila yung magkakaroon sila ng yung mga breeding nila dyan. Kung saan na sila namamahay. Mainit na panahon, maraming daladalang ano ho yan, hindi maganda, no? Maging sa kalusugan ng tao, maging sa pananim natin, sa hayop, nako. Alamin natin ang mga detalye mula naman kay Hope Torichante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Bayan na sa Iloilo ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI sa taniman ng tubo. Kasunod ito ng naunang deklarasyon ng Pasay City, idineklara rin ng bayan ng San Enrique ang state of calamity matapos maapektuhan ng RSSI ang mahigit 1,000 hektarya ng sugarcane plantation sa lugar. Ayon kay Ginoong Jeron Magbanwa, acting head ng Provincial Agriculture Office ng Iloilo Provincial Government, layunin ng deklarasyon na magamit ng lokal na pamahalaan ng calamity fund para sa agarang pagtulong sa mga magsasakang apektado ng peste. Patuloy namang tinututukan ng mga otoridad ang epekto ng RSSI sa industriya ng tubo, partikular sa mga lugar na malawak ang pinsala sa mga taniman. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, sundan natin ang report mula dyan sa Iloilo, dako tayo ng lawag. Ang magsasaka sa Ilocos Region, pinagtitipid na ho sa paggamit ng tubig. Ilang paghahanda sa extreme El Nino. Kapag tayo gumagamit ng organiko, katulong ho sa lupa yun eh. Katulong sa lupa yun para kahit na may tag-init o may drought, moisture pa rin nandun sa ilalim ng lupa at buhay pa rin yung halaman. Maraming bagay na dapat alamin at diskubrin at pag-usapan. Natuto tayo pare-pareho. May tinatawag na Integrated Diversified Organic Farming System. Laban ho yan at angkop ho yan pekto ng global warming at saka climate change. Pag-usapan yan. Teka muna, report tayo ho. Magsasaka sa Ilocos Region, pinagtitipid. May natin na detalye ng balita si Jod Pipitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinagtitipid na ng National Irrigation Administration sa Region 1 ang mga magsasaka ng tubig bilang paghahanda sa Super El Nino na maaaring maganap mula Nobyembre ngayong taon hanggang unang quarter ng 2027. Ayon kay NIA Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, malaki ang naipon ng mga dam dito at inaasahan pa nila na madaragdagan upang may magamit ang mga magsasaka sa susunod na buwan. Kabilang dyan ang Sulvec Dam sa Ilocos Norte at San Roque naman. Sa mga lugar kasi na may irigasyon ng NIA, sinusunod nila ang double dry calendar kung saan sa mga panahon na wala ng bagyo, sila nagtatanim upang mabawasan ang danyos na dulot ng bagyo mas mayabong na ani dahil sa dami ng liwanag na natatanggap ng mga tanim mula sa araw. Pagsunod yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang food security dito sa bansa at masiguradong may dagdag na kita ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, may salamat, Jude Pitpitan, ng Radyo Pilipinas, Lawag. Ano ho, kaya binabanggit nga natin yung IDOFS na yan. Integrated Diversified Organic Farming System. Epekto ho yan sa paglaban at angkop yan sa epekto ng global warming at climate change. O yan sa itinuturing na pinaka-epektibong climate smart na pamamaraan sa agrikultura dahil sa pinagsama-sama dito yung dalawang mahalagang solusyon. Ayan, yung mitigation ay yung pagbawa sa sanhipo ng climate change. Yung tinatawag yung isa pa, adaptation. Magiging matibay laban po sa epekto nito. Napaka-importante ho yan. Pagbawa sa greenhouse gas emission na yan. Ano ho, di ba? Yung carbon sequestration, yung paggulong ng carbon sa lupa, mababang konsumo sa enerhiya. Maraming bagay-bagay na dapat pag-usapan dyan. Nagsimula po yung Industrial Revolution, anong kadagitaan ng 19th century, around 1860 ho yun eh. Ano ho, nagsimula yan eh. Gamit ang mga steam, ano ho, ang mga coal. Iba pang revolusyon kada panahon, padagdag ho yan ng carbon dioxide. O lang yan ang mga problema natin. Dapat sana nabalansi ho yan. May nang resulta. Para tayong hilong talilo kung paano tayo iiwas sa epekto ng climate change.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
1: Rehabilitated solar-powered water facility sa Darag, Albay. Muli ho mapapakinabangan naman. May detalye naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi mapapakinabangan ng mga residente ang solar-powered water facility sa Barangay Malubago, relocation site sa Daraga Albay, matapos itong sumailalim sa rehabilitation ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, maaari nang gamitin muli ang pasilidad ngayong buwan para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig ng mga residente, ngunit hindi ito inilaan para sa inuming tubig. Personal na binisita ni Perete ang pasilidad kasama si Konsehal Warren Sorsogon, punong barangay William Marbella at iba pang mga opisyal ng barangay upang tingnan ang rehabilitated water facility. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Isa pang masakit na kwento dito, ano ho? Problema na nga tayo sa carbon dioxide at maraming contribution ho rin, maraming mga factors mula ng Industrial Revolution. Ano ho, tagos yan sa ating panahon. Yung deforestation, nakalbo pa ho natin yung kagubatan. Yung mga puno, yung mga panamim, carbon sink ho yan. Ilang pigilan, ano, na mapigilan at hindi pumunta sa atmosfera yung mga carbon dioxide na yan. Ngayon na gamit natin yung mga artificial na mga pataba natin. Makamit ng enerhiya ho yan bago yan maging igang ganap na mga pataba. Kaya yung gagamitin natin yung sanang hindi nakakainis sa kalikasan, hindi inis ang kalikasan. Ano tayo problema? At pag-aralang mabuti ho yan. Anong gawin natin kung hindi naman balanse yung trato natin sa mga problema at pagtingin sa mga bagay na dapat balanse talaga, may problema.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Naman, 100 mga magsasaka ng singkama sa Tarlac nagsanay sa Fuel Gap Certification ng DA. Ay detalye si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Dayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dumalo ang 100 magsasaka ng singkamas mula sa mga bahay ng Mungkada at Pura Tarlac sa Philippine Good Agricultural Practices Training sa panguna ng Department of Agriculture Central Luzon Regulatory Division. Layunin ng pagsasanay na iangat ang kalidad at kaligtasan ng 6 na mga lokal na magsasaka at maihanda sila sa mas malawak na oportunidad sa merkado. Ayon sa Regulatory Division na pinamumunuan ni Chief Dr. Zandre Bakay at Assistant Division Chief Marilyn Bilarde, malaking tulong ang Fuel Gap Certification upang makasunod ang mga magsasaka sa mga pandaigdigang pamantayan. Sa pamamagitan nito, binubuksan ang pintuan para sa posibleng pagluwas ng lokal na singkamas sa mga pamilyang Banyaga tulad ng South Korea. Ang pagsasana ay hinati sa 2 bahagi ng talakayan para sa 50 magsasaka ng Mungkada at 50 magsasaka ng Pura. Ibinahagi sa mga kalahok ang introduction sa Fuel Gap at talakayan sa proseso ng Fuel Gap Certification. Inaasang sa pamamagitan ng patuloy na edukasyon sa good agricultural practices, hindi lamang lalakas ang kita ng mga magsasaka ng Tarlac, kundi masisiguro rin ang supply ng ligtas at tikalidad na produktong agrikultural para sa lokal at international na mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Salamat, Hayog Pangasinan. Ay, alam mo ba ninyong mas matibay si El Nino at La Nina? Pag yung lupa, mayaman po sa organic matter. Parang espongha ho yan. Yung mga kakayan itong humawak ho ng tubig at yung tagtuyot, yung panahon po ng drought na sinasabing malapit na, mas mabilis sumipsip po ng tubig para may iwasan ng baha. paano tayo, paano natin magagawa yan kung ang mga lupa natin ay mga nalaso na? Age level, may problema na. Tubig nga, karagatan nga, may problema sa pH level eh. Ah, mamatay yung mga koras, mamatay yung mga isla. Mataas, lagda pa natin yung pagtaas po ng level ng tubig, ng tubig ng karagatan. Erosion naman ang ginagawa niyan sa mga pampang. Daming problema. Dapat ina-address natin, ano ho, inuugat, hindi yung isa lang ang tinitingnan. Dapat balanse ang pagtingin para makita natin balanse yung mga dapat natin gaming tugon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito naman, DA Ilocos Region, hinikayat ng mga lokal na pamahalaan at mga kontratista na pabilisin ang mga naantalang proyekto po naman. May detalye si Berna Beltran na Daban, Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinikayat ng Department of Agriculture ang mga local government unit o LGU at contractors sa Ilocos Region na magsagawa ng mga catch-up measure upang mapabilis ang naantalang infrastructure sub-project sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP bago matapos ang taon. Tinalakay ang mga pagkaantala sa physical at financial accomplishment ng mga proyekto sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte sa isinagawang semi-annual assessment and Strategic Action Planning Workshop ng DARPCO noong September 21 hanggang 22 sa Baguio City. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang ang pagbabago sa work schedule, pagdaragdag ng manpower at equipment kung kinakailangan at pagbibigay prioridad sa mga critical na gawain upang maisagawa ang karagdagang pagkaantala. Kabilang sa mabinigyan diin ang mga proyektong may malaking epekto sa logistics ng mga magsasaka gaya ng onion cold storage facilities, agricultural warehouses at mga tulay. Ayon sa DARPCO1, mahalagang makumpleto ang mga pasilidad upang maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka, mapadali ang pagdadala at pag-iimbak ng ani at mapababa ang dagdag na gastos sa transportasyon ng mga rural na komunidad. Nangako naman ang DARPCO1 na magsasagwa ng regular na coordination at management meeting kasama ang mga LGU at contractors upang tugunan ang operational concern at masubaybayan ang pagpapatupad ng catch-up plans. Inatasan din ang mga project proponent na magsumiti ng pirmadong commitment para sa kanilang maplano sa pagbawi ng pagkaantala. Samantala, binigyan din ng PRDP National Project Coordinating Office na hindi dapat gawing dahilan ang masamang panahon sa pagkaantala ng mga proyekto dahil may mga mekanismo para sa extension kapag kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Dagupan. Alam ba ninyong doon nagpasimula yung tren? Ano ho? Tren, yung tren. Luzon, yan, biyaheng Dagupan ho yun. Diba? Simula, doon nagsimula yung PNR. Na maibalik daw yung partner yan. Oh, tututukan nung babalikan ko yung binabanggit ko kanina ho. Pong yung pong kawalan ho ng sapat na puno, ha? Ugat na sumisipsip po sa tubig ulan, doon na matinding flash flood po yan. Kaya maraming nakakaranas ng ganyan eh.

0: Tumanggap ng libreng tig 10 kilo ng bigas ang 2,500 benepisyaryo mula sa bayan ng Pamplona, Cagayan para sa unang bugso ng rice distribution program sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu ng pamahalaan. Sinaksihan ng DILG Regional at Provincial Project Monitoring Teams ang pamamahagi nitong September 16 na isinagawa sa Pamplona Municipal Gym. Ayon sa LGU Pamplona, ang first round ng rice distribution na ito ay pinondohan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 LGSF Falgu na may halagang 5 milyong piso. Layunin itong makapagbigay ng kinakailangang pagkain para sa mga kwalipikadong individual at pamilya. Sa isinagawang rice distribution sa Pamplona, 2,500 pamilya mula sa 17 barangay ang nabiyayaan ng libreng bigas. Personal na pinamunuan ni Mayor Digna Antonio ang pamamahagi nito kasama ang Municipal Social Welfare and Development Officer ng LGU, Municipal Local Government Operations Officer at iba pang stakeholders. Ang libreng bigas ay tulong ng pamahalaan para sa mahirap na pamilya upang makaagapay sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin na epekto pa rin ng global oil crisis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Samantala, mga petisyon hinggil po sa taas masaya sa mga PUP. Ito na naman. Patuloy ho na dinidinig fuel discount at libreng toll sa expressway na nadili ayon sa DOTR. May detalye po dyan si Chemark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ng Department of Transportation na gumagawa sila ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito ay ayon kay Transportation Secretary Giovanni Bani Lopez ay anisunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na kagaya na tulungan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon gayon din ng mga commuter. Dagdag pa ng Transport Chief, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng DOTR gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway upang mapagaan ang biyahe ng mga bus operator at driver.
4: The inflation itself is quite high. Ang August inflation natin is 6.1. Pag nagtaas po tayo ng pamasahe, ay sigurado pong makakadagdag din yan sa ating inflation. Makakadagdag sa presyo rin po ng serbisyo at sa presyo ng mga goods. So we're trying to say po, sasaluin po ito ng gobyerno, pipigayin natin hanggang sa kaya natin, mga subsidiya, mga iba't ibang inisyatibo, ongoing naman po lahat ang DOTR initiatives.
3: Patuloy din anyang dinirinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga petisyon ng gil sa taas pasahe dahil kinakailangan balansin at ikonsideraan lahat anumang desisyon ang gagawin, lalo't bumibilis ang inflation rate. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Quezon City, Comelec. Uy, ang paghahanda para po sa November 2, BSKE. Pa talaga, marami nagtatanong eh, no? Hanggang ngayon, ano? Inatin na detalye kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Report.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections sa Quezon City para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa November 2 kahit may mga hakbang para sa posibleng pagpapaliban nito. Ayon kay Attorney John L. Fajardo, Election Officer 4 ng QC Comelec, ipagpapatuloy nila ang mga paghahanda hanggat wala namang batas na nagpapaliban sa halalan. Kabilang na rito ang filing of certificates of candidacy mula yung September 28 hanggang October 5, habang nakatakda naman ang campaign period mula October 22 hanggang 31. Pinapayuhan ng mga kandidato na kompletuhin na ang kanilang mga requirements at lituntunin ng Comelec para sa halalan. Samantala, iniulat naman ng QCPD mahigit 1,000 pulis ang ide-deploy nito para sa BSKE. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Adustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Idagdag ko lang ito ho, kasi dapat lang talaga alam natin pare-pareho yan. Sud po ng paglambot ng lupa, dulot po ng pagmimina. Nako, eto na tayo, palalim ng palalim na yan. Kakalbo, isa pa. Mga bulubundukin po sa bahagi po ng Aurora, dyan sa May Quirino, dyan sa May Nueva Vizcaya, maging sa Rizal. Nagiging vulnerable po yan sa pagguho ng lupa. Yan ho yung landslide. Madalas magdulot po ng pagkakasara ng mga kalsada, pinsala sa mga ari-arian at buhay. Ba? Nga, parte ng Montalban, ano ba nangyari dyan? Na ba nung araw yan, ha? Pabalik ko kami, sandali po lang, ilan mo na mahalagang paalala.
2: Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
3: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
2: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
3: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga may tatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
10: Kasi natin kapitbay, 39 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Brother, kaila sister, galaw-galaw tayo sa mga may obligation ho rin, ho. Dako tayo sa isang tanggapan. Meron tayong mga pag-uusapan natin yung climate risk vulnerability assessment. kapag-usapan ho yan. Malawak ito eh. Sino ba yung mga contributory factor? Ba, hindi tao dahil. Tao rin. Sabi nga sa inyo, Industrial Revolution, ano ho, yung periodo ho yan, nakapag-contribute po ng problema natin sa nagiging mainit na mundo. Ano ho, tutunaw ho yung mga glacier. Gandang matunaw yan. Mga tubig dagat na nagyayelo, protection din ho natin yan. No? Yung init, ibinabalik lang nila. Pagka natunaw ho yan, init lang karagatan, laki ang problema. Mamamatay ho ang mga corals, matay ho ang mga isda, at bagay pa. Nasa linya natin si Ma'am Vanessa May Escanio, Senior Science Research Specialist, Fish Core Survey Project, National Fisheries Research and Development Institute, under Department of Agriculture. Ito po ay NFRDI, ano ho, ang National Fisheries Research and Development Institute. At sa Tagalog, Bansang Surian sa Panaliksik at Pagkapakadulabhasa sa Pangisdaan o Pambansang Institusyon sa Panaliksik at Pagkapaunlad ng Pangisdaan. Ayun. And siya po ito ng pamalaan sa ilalim po ng kagawalan ng pagsasaka. Maraming bagay yung tinututukan ho dyan. At siyempre, katuwang nila rito ang BIFAR. Ayan. Pag-usapan natin itong Climate Risk Vulnerability Assessment, CRVA. Ano ito ka-importante at sino-sino ang dapat makinabang din eh? At paano ba natin ito binabasa at ninanamnam pa ng mabuti? Sabi ko nga, problema natin ngayon sa kalikasan, ito ay kagagawa din ng tao. Mula noong Industrial Revolution ng 18th century, ituloy na ho yan. Vanessa May Escanio, magandang umaga po.
11: And good morning po, Cairo, at sa lahat po ng mga nakikinig sa Radyo Pilipinas.
10: Ma'am, naabala ko, sumba mo, naalabala ko ang favorite breakfast mo. Magkwentuhan tayo sandali. Bagamat nakakainis ko minsan pag-usapan ito, pwedeng lumayo eh. Kasalanan din naman natin yung problema ng nangyayari sa mundo ngayon eh. Ang problema natin sa pag-iinit, yung global warming, yung climate change na yan, hindi naman yung kalikasan na may gawa niyan. Kasira natin sa kalikasan at may kagagawa niyan tao pa rin, di ba? Ano po ba itong Climate Risk Vulnerability Assessment? Bakit ito kailangan? At ano ba dapat ipaunawa natin dito sa mga magsasaka, sa mga mangingisda natin at sa simpleng Juan de la Cruz? Ano ba dapat magkaunawa riyan?
11: Apo. So ang CRVA nga po or ang Climate Risk Vulnerability Assessment ay isa pong pagsusuri or yun nga po isang assessment na titingnan po natin kung gaano po naapektuhan ang isang fishing community at commodity. So for example po yung mga milkfish, yung mga tilapia ng ito nga pong risk po na climate change. And then based po sa magiging result po ng CRVA, malalaman po natin kung ano po yung angkop na intervention na nararapat po natin gawin sa isang fishing community po. So sa CRVA po kasi, meron po tayong tatlong parameter, main parameter na tinitingnan. Ito po yung exposure, sensitivity, at adaptive capacity. So yung exposure po, titingnan po natin kung ano po yung mga climate risk. So for example po, sa isang community, sila po ay nakakaranas ng matinding pagbabaha ng malalakas na storm surge. And then sa sensitivity naman po, titingnan po natin yung mga ano po yung naapektuhan. So for example po, lumiliit po ba yung mga isda? Kumukonti nga po ba yung ating huli? And then for adaptive capacity naman po, titingnan po natin kung ano po yung mga ginagawa na po nila or gagawin para po maging ready or makahanda umangkop sa mga possible na danger or risk na dala po ng climate change. So in sa madaling salita po, ang CRVA po ay isang assessment na titingnan po natin kung ano nga po ang kahinaan na isang fishing community o commodity at para po ma-identify po natin kung ano po yung action po na sumasagot dito sa kahinaan po nila.
10: Oh, at ang salita naman sa ibang buladas ng dila, sabi nga ito isang proseso o parang check-up. Ano ho? Check-up sa mga lugar para malaman kung gaano kahanda at kaligtas yung mga sa mga panganib dulo po ng pagbabago ng climate change, yung klima nga ng ating panahon. Okay, bakit natin ito ginagawa at ano ba, may kinalaman ba ito sa food security? Didikit ba tayo ron?
11: Yes po. So bali po yung sa CRVA po kasi, yung climate change po, for example, hindi na po natin to kasi mapipigilan. Meron pong mga study na po ng mga scientista na mas iinit pa po in the next years. So
10: 2030, may mga pag-aaral ma'am na 2030 onward, iinit talaga eh.
11: Yes po. By 2050 na daw po, baka hindi na daw po maging safe po ang temperature. So, pag mainit po kasi, naapektuhan po yung production po ng pangisdaan. So, maaari po kumonti po yung production sa pangisdaan. At syempre po, doon na po tayo sasagot sa food security po.
10: At siguro, Ma'am Vanessa, pag gaganon nakainit, order ka ng halo-halo, hindi pa, piniprepare pa lang, tunaw na.
11: Ano po?
10: Sa tindi ng init. Kasi pang magiging problema natin dyan balang araw, pag ganyan na talaga kainit, hindi na tayo makakaiwas. Yung working schedule ng mga trabahador, nasa construction at maging mga magsasaka, pwedeng mabago. Baka sa sobrang init, imbis na sa maghapon magtrabaho, sa gabi na, baka dumating yung ganyang klase ng eksena.
11: Opo. Mayroon nga po mga mangingisda na na parang na-adjust na po yung kanilang fishing hours kasi nga po sobrang init. Medyo delikado po kasi yung init din po sa safety po ng ating mga mangingisda. Maaari po kasi silang magka-heat stroke at yun nga po, skin cancer, skin burn, ganyan po.
10: Vanessa, masingit ko lang kasi nung bago maganap po yung Yolanda, day before na umatake yung Yolanda, init na pahanahon, maalinsangan sa Tacloban. May ho nakaramdam noon na medyo kakaiba. Tuloy pa rin ang buhay. Nga lamang, kinabukasan, nung nagpe-prepare na sila ng breakfast, tuyong na yung napakalakas na ulan, ano ho? Napakalakas na boost ng tubig ulan na yan na nagpapahak agad ng malalalim. Meron ba kayo nakikitang posibleng maulit ho yan sa ngayon?
11: Yun nga po, kasi nga po, sabi po namin dati, yung Yolanda po baka hindi na po mangyari ulit. Pero sa ngayon nga po, madami na pa tayo na experience na nag-iiba na po yung panahon. So, for example po, ngayon, mainit, pero maya-maya, bigla na pong lalakas ang ulan. So, yun din po yung mga dala po ng climate change.
10: At habang umiinit po yung karagatan natin, malayo talagang mangyari yan. Yung soil erosion lang sa mga pampang, marami hong madadamay ho riyan.
11: Yes po.
10: Siyempre, yung mga marine life, damay na damay na rin.
11: Yes po. So, mostly po talaga yung naapektuhan po yung marine life po. Kasi po, lalo na po pag mainit, sabi ko nga po kanina, naapektuhan po yung kanilang reproduction o yung production po, yung pagpaparami po nila.
10: Kahit meron tayong pantapat, siguro matitibay na isda o binhiman sa pagkain sa halaman, pero kung ganyan na siguro tindi ng init, parang ang hirap ng labanan.
11: Kaya nga po, kailangan po natin ng CRVA para po malaman natin kung paano po natin lalabanan yung init po or yung climate change.
10: Bang makatulong, pwede ba natin pakiusapan? Ang CRVA ba pwede makiusap na isa sa paglala ng problema natin ay yung paggamit nga ng sobra-sobrang coal natin sa Industrial Revolution. Ang dami na yan eh. Tapos sa mga ginagamit natin pestisidyo, nagamitan natin ng sangkaterbang enerhiya. Dudulog din naman ng carbon dioxide. Ulit-ulit lang na ganyan. Kung paano ba? Pwede ba natin sila pigilin? Huwag na kayong gumawa ng ganyan. Organic na tayo kasi yun ang importante sa lupa. Di ba yung ganun? Kasi nga, gumahanap tayo ng paraan, pero tuloy-tuloy din naman yun. Di ba parang lokohan lang? Sorry ha.
11: Ayun. So sa CRVA naman po, kung lalabas po na yung pangunahing race, yun nga po. Though yung mga coal po kasi is mostly hindi po siya climate-related, mostly manly. Yun nga po, human made. So maaari po na lumabas naman po sa assessment na yung nakaka-apekto po sa marine life, yun nga po yung mga human activities na yun po.
10: Pag sinabi mo human activities, hindi malayo yung sino ba nagkakalbo ng kagubatan? Mang kalikasan na kumakalbo sa kanya, di ba? Kaya ganyang bagay ba, dapat talaga na i-address ng tama, inuugat, lang fragmented, yung tinitingnan na solution at tinitingnan na sino ba may kasalanan. Ganun eh. May collaboration dito eh. Sorry, nababanggit ko lang ha. So, ngayon po, ano pa yung dapat malaman ng tao sa CRVA? Ano, bilang paghahanda po natin, bagamat nandiyan yan, hindi natin maiwasan yung problema. Pero kinakailangan, gumagawa pa rin tayo ng pamamaraan para mabawasan ba lang yung posibleng epekto nito sa ating pare-pareho.
11: Opo. So, ang for CRVA naman po, mostly po pag nag-iikot po kami sa aming mga site, napapansin po namin na mostly po ng mga mangingisda, hindi po nila alam na meron pong climate change or meron po tayong problemang hinaharap at haharapin kasi po mas iinit pa nga po in the next coming years. So ang CRBA po ang makakatulong hindi lang po sa mga mangingisda pati na din po sa LGU at national sa national nationwide na po para po malaman po natin kung ano po yung dapat nating gawin para po hindi po tayo masyadong maapektuhan nitong climate change. So para po malaman natin kung ano nga po mga lugar ang kailangan po nating i-prioritize na tulungan, anong mga fishing commodities, so for example po, kailangan ba nating tulungan, mas tulungan ang aquaculture ng bangus or ang paghuhuli ng sardinas at malaman po natin kung ano po yung mga intervention or adaptation measures na kailangan po nating gawin na sakto po or angkop po sa kanilang kahinaan or weaknesses.
10: Vanessa, meron po bang legal na obligasyon yung mga LGU natin para magkaroon po ng CRBA?
11: Opo. Bali po yung, sa pagkakaalam ko po, yung mga LGU, meron po silang LCCAP, Local Climate, basta para po siyang plan na related po sa climate change din po. Pero ang CRBA naman po, makakatulong po siya kasi yung CRBA po, meron po siyang projection na tinatawag. Malalaman po natin kung ano po yung vulnerability, sabihin po natin, in the next 50 years, in the next 20 years. So, para po maging updated, at malaman po natin, meron din po kasi mga data na kailangan po yung CRBA na wala din po sa LCCAP. So parang makakatulong po yung CRBA para po ma-strengthen po nila yung kanilang mga LCCAP.
10: Ma'am Vanessa, baka iba nag-i-imagine na ano ba itsura ng resulta ng CRBA? Siguro bibigyan ho natin ng vulnerability map, ano makikita ron na color coding pala yan.
11: Yes,
10: di ba? Pula pagka mapanganib, dilaw para sa katamtaman, berde naman para sa ligtas. So, doon makikita yan. Talagang merong visual na makikita.
11: Yes, po.
10: At saan na available yan?
11: Bali po, sir, ngayon po, yung ginagawa po namin CRBA ay for fisheries. Sa Fish Core Project po, meron na po kami ilang site ng na-identify po ng BIFAR. Ito po yung sa FMA6 o yung mga provinces po na nasa West Philippine Sea at yung FMA9 po na nasa Northern Mindanao. So sa ngayon po, tinatapos pa lang po namin yung aming pag-gather ng data sa mga fisher folk and then available na po yung data na maipasa sa mga LGU po na nagawan po namin ng CRBA sa through BIFAR.
10: And sa, then Ma'am Vanessa, sa ngayon ho ba ramdam na yung epekto nito sa karagatan? Yung global warming na yan, yung climate change na yan. Kasi yung pH level nito, yun yung maapektuhan dyan eh.
11: Yes po. Actually sir, pag tinatanong po namin mga mangingisda, sinasabi po nila na kumukonti na daw po talaga yung nahuhuli nila. At yung iba pa nga po, parang lumilipat na daw po yung mga isda. Kasi nga po meron pong isang study na yung mga isda daw po, pag masyado na daw pong mainit, naghahanap na po sila ng mas angkop po na temperatura para po sa kanilang living. So yung iba po, napapansin po ng mga mangingisda, parang nawawala na daw po yung isda sa kanila. Napapansin daw po nila na lumilipat na po. Also, napapansin din po ng mga mangingisda na lumiliit na din po yung mga ating isda.
10: So, yung ibig sabihin niyan, yung production ng supply ng isda maapektuhan na, maging sa mga pananim, yung masustansyang pananim, yes, hindi na magiging available sa market yan, talagang magkakaroon tayo ng kasalanan.
11: Yes po, kasi po yung climate change din po, nagdadala po ng intense na tagtuyot sa so yung mga pananim.
10: Sobrang tagtuyot, kumisa naman sobrang ulan.
11: Opo, maulan naman po, so nagbabaha naman
10: po. Extreme ano, puro extreme ang dala ng climate change, puro extremes.
11: Opo, puro extremes po yun. Maari pong trumip, dumoble or triple yung magiging epekto, yung magiging tag-ulan, tag-tuyot, yung pagbabaha, yun po. So pag mas connected po kasi yung global warming sa climate change, pag lalo pong uminit, mas titindi po yung magiging epekto po ng climate change at mas titindi po yung magiging disaster po.
10: Na para hindi masasayang yung ganyang effort na ginagawa ninyo, ma'am, ano? Ba't yung resulta ng Industrial Revolution, ba't meron ding isang pag-aaral? Kasi pinag-aralan nila yan, paano pakakainin ng tao. Kaliitan ng lupa, gumawa sila ng pamamaraan para mapadali ang pagtatanim, mapabilis ang pag-aani, managawa nila eh. Magawa din ng paraan na mabawasan yung problema natin sa init ng mundo at yung climate change. Sana magawa din itong resulta ng Industrial Revolution.
11: Kaya nga po, sana po lahat po ng LGU ay makapag CRVA na din po para po malaman po natin kung paano po natin sasolusyonan ang ito nga pong climate change na problema po natin.
10: Okay. Vanessa, bitin ako. Alam ko, marami pa tayong dapat pag-usapan pero napakalawak na usapin ho yan. Hindi naman pepeting kayo lang. Sabi ko nga, dapat ito lahat eh. Dapat ito may collaboration. People in all walks of life. Di ba? Dapat mag-participate dito. Eh, tayo mismo nag-contribute dito sa problema natin sa global warming eh. Wala namang iba. Hindi naman yung kaligasan na nagkalbo sa kanyang sarili. Tao rin. Di ba? Maraming bagay na dapat pag-usapan at maunawaan. Hindi yung nagtuturoan lang tayo pare-pareho. Vanessa, baka meron ka pong dagdag pang sabihin, gustong sabihin sa mga nakikinig po sa atin. Nasaan niyo po pagkakataon?
11: Apo. So, nais ko lang pong ipaalam sa lahat. Ito po si RBA po ay makakatulong po sa mga LGU po, sa ating pong fishing community, para po malaman, maka-adjust po tayo sa magiging epekto ng climate change. So, yun nga po, sinabi ko po kanina, yung climate change po mas i-intense pa po siya in the coming years. So, kailangan na po natin ng climate action ngayon. At so kung gusto niyo pong magpa-CRVA or training po paano gawin ng CRVA, maaari lang po kayong magsulat or magbigay po ng letter sa aming opisina po at kami po ay handa pong tumulong sa inyong lahat po para po malabanan po natin ito nga pong climate change.
10: Sana may mga sumula sa inyo na mga world leaders, ano, magtanong, ano?
11: Opo.
10: Ma'am Vanessa, maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Wala po tayong personalan. Issue lang pinag-uusapan natin. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo, ma'am. Thank you. Maraming salamat. Good morning po.
11: Maraming
10: ingat po kayo.
11: Salamat po, Pa-Hero. Sige po.
10: Ma'am, thank you po. Ingat. God bless. Thank you.
9: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
10: Lahat gumagawa ng paraan, di ba? Industrial Revolution, gumawa sila ng paraan. Paano papakain ng tao? Paano mapabilis ang transportasyon? Paano mapagana ang bagong urbanidad? But sana nung ginawa nyo yan, nag-isip din kayo na dapat may kontrol ang lahat. At may pambawi man lang, dapat balance eh. Ang galaw mo dito sa mundo, dapat balance. Hindi pwedeng hindi. Ang pumasok dito sa atin, ang enerhiyang pumasok sa mundo, puro papasok. Hindi na makalabas. Eh, di may problema tayo. Eh, nako, ingat na lamang sa ating mga kababayan. At sabi ko nga ho, eh, wala naman dapat sisihin, kundi ang tao pa rin. Mayari sa mundo. Kakalbo, hindi naman nagkalbo ng kagubatan ni kalikasan mismo. Eh. Pa rin. Oh, imit ng sobrang forces eh, mga sinusunog na yan, mga steam na yan, mga coal na yan, sino ba? Tao pa rin. Dapat, naku po, paano ba talaga, kuya? Ano kami oras? Alano ni Roger Cruz, Jovary Raparial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Millios, mapanin po natin sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemar Tro, Camora, Sam Reyes, Mercer Malimban, Julius, Camila Male, Rona Esperanza, alam natin mga producers, Julius Gonzalez, Cristobal Tirambolo, alam nyo ang bang lingkod, hindi mo tayo galit, ano ho? Iwanag lang na dapat talaga pag-usapan ito ng pare-pareho. Ang social media, gumagalaw, sumasama sa ganyang klase ng usapin eh. Pero ilustre ng brigado ang nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pag-usaka po, hindi simpleng trabaho lamang o. Isang paraiso. Isang pa, punta yung basa-basa naniniwala sa Plague News o. Huwag tayo magpalin lang.
9: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
10: Araw po ng Merkules ngayon. Oras natin, 2 minutos maglipas ay kanin po naman ang maga.
19: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Uno ng mga balita, pamahalaan, pinipiga pa ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto ng sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo bunsod po ng Middle East crisis.
19: Headlines.
10: Rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpende sa excise tax may bibigay na ngayong linggo sa Office of the President.
19: Headlines.
10: National Capital Region Police Office rin pinabulaana ng kumakalat na post na nagsasabing may dalawang nasawi sa sinagawang rally naman sa Maynila noong araw ng Lunes.
19: Headlines.
10: Maloy pagkamit ng drone ng militar sa opensiba nito kontra po naman sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters iimbisigan na ng Philippine Army.
19: Headlines.
10: At Department of Social Welfare and Development at Department of Education pinaigting ang crisis response sa mga Bangasal Cotabato.
19: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: Gandang maga, Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa mga detalye ng ating balita. Pinipiga pa ng pamahalaan ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto naman sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo bunsod po ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Center Secretary at Palace Press Officer Claire Castro, umaasa po naman ang pamahalaan na magiging last resort na lamang ang pagtataas po naman ng pasahe. Kahit kasi anya ng pamahalaan ang magiging mabigat para sa mga Pilipino kung magsasabay-sabay ang pagtaas ng mga bayarin, krudo, presyo ng pagkain at pasahe. Labi pa ni Castro, napag-usapan na boss na uplift meeting ang targeted subsidy para po naman sa transport groups sa pamamagitan ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Sa kasalukuyan, umiilal pa anyang iba-iba pang mga tulong sa mga chauffeur at operator. Kabilang dito ang toll exemptions sa provincial buses, extended PITX terminal fee para po naman sa public utility vehicles, pati po ang 50% discount sa Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2, Piso Roro Terminal Fee at 80 libreng sakay po naman program. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan lalo't marami pang pinag-aaralang programa o proyekto naman ng administrasyon sa gitna po ng pagtaas at napatuloy pagtaas ng presyo ng langis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Antala, tiwala ang pamahalaan na mapagbibigyan ng panawagan ng Department of Transportation na muling mapaglaanan po ng pondo ang EDSA Busway upang patuloy na mapakinabangan ang nasa 67 milyong commuters. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na nakikiusap ng DOTR sa mga budget hearings para po dito. Sinabi pa nito, nitong si Castro, naon na rin binanggit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address kung gaano kahalaga ang EDSA Busway. Aniya, basta para sa kaikagagaan po ng buhay ng mga Pilipino, suportado at hindi tututulan ng Pangulo ang mga magagandang proyekto.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Dala rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpindi sa excise tax ay bibigay na ngayong linggo sa Office of the President o sa Palasyo ng Malacanang tungkol at ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ngayong linggong ito na nasa tanggapan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng mga economic managers hinggil sa excise tax sa produktong petrolyo. Sa harap ito ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdig ng merkado na lampas na sa $80 per barrel threshold upang determinahin kung ano ang akbang ukol sa excise tax, kung ito ba itatapyasan para natilihin o aalisin muna. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may nakuha na silang update patungkol dito at patapos ng balangkasi ng economic managers ang kanilang rekomendasyon. Sa harap nito ay binigyan din ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maging balansyado ang lahat sa gitna ng patuloy na pagsipa ng produktong petrolyo. Patuloy anyang isinaalang-alang ang bawat sektor gaya ng nasa hanay ng transport groups at mga commuters at ito ay sa harap naman ng inihirit na dagdag pasahe. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
22: Patapos na po ang kanilang rekomendasyon, siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nung minuto na makalipas ay ganin po naman ang umaga. Samantala, pag-iimbak ng supply ng langis sa mga ASEAN member countries, nusulong po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa Middle East. May report si Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stockpiling o pag-iimbak ng supply ng krudo sa mga ASEAN member states. Layunin itong matiyak ang sapat na supply ng langis sa rehiyon, lalo na sakaling magkaroon ng kakapusan nito na maaaring makaapekto sa sektor ng enerhiya. Sa press briefing itong Martes, sa pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Pasay City, sinabi ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na maaaring makatulong ang mekanismo upang makapag-ambag ang ibang ASEAN member states sa mga bansang nakararanas ng kakapusan ng supply sa gitna ng sigalot sa Middle East. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque.
24: In case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy, they can get from the different ASEAN countries. So, five have already joined and UAE has also signified its intent to actually store.
23: Samantala, sinabi ni Roque na naging matagumpay ang serya ng mga pagkupulong ng ASEAN Economic Ministers at kanilang mga dialogue partners na kanyang pinangunahan tungo sa pagpapatatag ng ugnayang pangkalakalan sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Kumpiyansa rin si Roque na tuluyan ng mapagtitibay sa Nobyembre ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang makatutulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makasabay sa patuloy na paglago ng digital economy sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, mariing pinabulaanan ng National Capital Region Police Officer NCRPO ang kumakalat na post na nagsasabing may dalawang nasawi sa nagawang rally sa Maynila noong Setyembre 21. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naiulat na casualty kaugnay po ng nasabing rally. Aniya, walang nasawi sa sinagawang pagtitipon noong Lunes. Dagdag pa ni Asilo, inaiiral nilang maximum tolerance sa nasabing pagtitipon upang maiwasan ang pagkakaroon ng tensyon. Muli namang siniguro ng NCRPO na walang katotohanan ang nasabing kumakalat na balita. Dagdag pa ho ng ahensya. Patuloy naman ang kanilang pinairal ang maximum tolerance sa mga nagsasigawa ng Quezon Podesta sa buong Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Manoy, paggamit ho ng drone ng militar sa opensiba nito kontra Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, bisiga na po ng Philippine Army. Chemark Dagala sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inaimbisigana ng Philippine Army ang nag-viral na video sa social media hinggil sa umano'y paggamit ang drone ng militar sa opensiba nito kontra sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Itisigitan na rin ang pagmamalaki ng militar na kanila nang nalupig ang naturang grupo na dahilan ng pagtatag ng seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binigyan din ni Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran na hindi nakaapekto sa nakalipas na BARM parliamentary elections ang mga naitalang isolated incidents gaya ng nangyaring pamamaril at pagsabog sa Cotabato City noong bisperas ng halalan. Ngayon ni Gumiran, ginagamit lamang nila ang drones kapag nagsasagawa sila ng intelligence, surveillance at reconnaissance, hindi ng humanitarian assistance at disaster response operations. Sa kasalukuyan, sinabi ng Army Chief na biniberipika na ito ng 6th Infantry Division na siyang nagsagawa ng operasyon sa BARM laban sa BIFF sa barangay Manaulanan sa Tugunan na nasa Special Geographic Area sa BARM noong Setyembre 19.
3: Comparing yung nangyari yung recent elections with the previous elections, again, I can say that we were able to achieve yung objective ng recent elections is credible, peaceful, and orderly.
2: Ang tinig ni Philippine Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 15 minuto na makalipas ay ganim ng maga, samantala Department of Social Welfare and Development at Department of Education pinaigting ang crisis response sa Bangas, South Cotabato. Report po dyan si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy ang pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Education o DepEd para agad na maihatid ang psychosocial support at ibang serbisyo sa mga apektado ng school incident sa Bangas, South Cotabato. Sa isang coordination meeting ng DSWD Field Office 12 at ng DepEd Region 12, sinalakay ang mas mabilis at magkakaugnay na response para sa mga mag-aaral, school personnel at buong komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagkapalakas ng emergency response protocols, paghahanda para sa multidisciplinary psychosocial first aid plus at ang capacity build training at ang pagtatag ng malinaw na referral pathway sa pagitan ng mga paaralan at social welfare offices. Layo nitong mas mabilis na maikonekta ang naangkop na serbisyo at intervention sa mga individual na nangangailangan ng karagdagan pang suporta. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Bastos Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sentro sa mga kontrata ng GenCorp Incorporated sa pamalang lungsod ng Davao. May report si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa sentro sa mga kontrata ng Davao City Hall sa GenCorp Industry Incorporated, ang inaabangang pagharap ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, mahalaga at relevant ang magiging testimonya ni Mayor Baste dahil siya ang head of the procuring entity o HOPE ng City Hall. Matatanda ang nauna ng inami ni Mayor Baste na nagkaroon ng pamahalaan lungsod ng Davao ng 19 na transaksyon sa GenCor na nagkakalaga ng mahigit 33.2 milyon pesos. Iginit niya na dumaan sa tamang proseso ang mga ito at wala umano siyang alam na may kaugnayan ang pangalawang pangulo sa nasabing kumpanya base sa kanyang salin. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor Ace Barbers.
6: Well, yes, definitely. No, ipaku-confirm yan. No? Kasi, in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya eh. So, meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award no, ng city government ng Davao City sa GenCorp, kundi mahigit 49, no? 49 contracts at nagkakahalaga ito ng mahigit 30 million pesos.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pantala, butuhan para sa pagresolba sa voting thresholds impeachment trial, tuling mayurong po sa susunod na linggo. Sa Senado, ulit dyan si Nymph Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Posible pang ma-defer o maipagpaliban sa susunod na linggo ang nakatakdang pagboto ng mga Senator Judge tungkol sa issue ng voting threshold o bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, may ilang Senator Judge na humihingi ng karagdagang oras para mapag-aralan ang magiging posisyon ng magkabilang panig matapos ang oral arguments. Pinunto ni Tungol na maaari kasing may mga mailatag pang argumento ang depensa at prosekusyon sa gagawing oral arguments ngayong araw na hindi natalakay ng mga amici curiae o friends of the court noong nakaraang linggo. Posible anyang kailanganin ng ilang Senator Judge na pag-aralan muna ang mga bagong argumento sa weekend bago magpa siya at bumoto. Kaya hindi anya malayong may humiling ng deferment o pagpapaliban ng butuhan para sa ngayong araw at maisagawa ito sa ibang araw sa susunod na linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungol.
8: Din pong mga Senator Judges na humihingi or at least nagpapakonsidera sa fellow Senator Judges nila ng additional na oras. Kasi nga po, baka may masabi yung ating mga parties, yung mga councils na additional arguments na hindi po na kapaloob doon sa mga sinabi ng mga amici curiae, and they would need to study it further, siguro over the weekend, para po lalo nila mapag-isipan yung kanilang magiging posisyon at boto.
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pantala, Senior Associate Justice Leonen, pansamantalang nahalili bilang punong maestrado habang inaantabayanan ang appointee po naman ng Pangulong Marcos Jr. Report naman dyan si Lawrence Sanjoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinumpirma ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting na si Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen ang pansamantalang magsisilbing Acting Chief Justice habang inaantabayanan ang appointment ng bagong punong maestrado. Ayon kay Ting, ito ay alinsunod sa Section 12 ng Republic Act No. 296 o yung Judiciary Act of 1948 na nagsasaad ng pinakamatandang Associate Justice sa serbisyo ang gaganap tatungkulin at kapangyarihan ng Chief Justice kapag bakante ang posisyon. Sa ilalim naman ng konstitusyon, kailangang mapunan sa loob ng 70 araw ang bakante sa Supreme Court o SC. Ang bagong Chief Justice ay itinatalaga ng Pangulo mula sa listahan ng mga nominado ng Judicial and Bar Council o ng JBC. Alinsunod sa nakasanayang proseso ng JBC, iniimbitahan ang limang pinakamatatagal ng nanunungkulang Associate Justice sa Supreme Court na mag-apply bilang mga pangunahing kandidato sa posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: 17 minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Punang mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 18 minuto na makalipas sa ikanin po naman ng umaga. Balik-balik tayo sa RBNN. Mahalaga ang pagbabantay sa cybersecurity at online environment upang maprotektahan ang mga kabataan laban po sa posibleng impluwensya ng karahasan. Tom Tugo ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nang tanungin sa posibleng paggamit ng online platform sa pag-impluwensya sa mga kabataan na gumawa ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Padilla, hindi lamang computer system, network at data ng kailangan nilang protektahan, hindi magig amata at information environment. Ito ang dahilan kaya't nagtatag ang AFP ng mga bagong units gaya po ng Cyber Command at Civil Military Operations para tugunan ang mga bagong banta gaya ng information at cognitive warfare.
12: So kung titignan mo yung information, volatile nitong space na to because of the proliferation of fake news. No, hindi lang ito sa violent extremism, but pati itong mga issues na kinakonfront natin sa ngayon. Napakaraming lumalabas na iba't ibang haka-haka, iba't ibang anong. So we really need our people na maging mas mapanuri. So this is not for the AFP alone to address. This is a whole of government, whole of society approach.
10: Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Higit 40 kabataan nasigip naman sa posibleng school violence. Ito ay ayon po naman sa Department of Interior Local Government. By the Lord John C. Catvin Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Higit 40 kabataan ang nasagip umano ng Philippine National Police dahil sa intelligence reports na may kaugnayan sa mga posibleng banta sa mga paaralan. Ito ay inilahad ng budget sponsor ng DILG na si House Appropriations Vice Chair Arnie Fentebella sa plenary deliberations ng 2027 National Budget. Ang pahayag ay tugon sa tanong ni Federico Portilis, Representative Presley de Jesus, kaunay na mga hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Fentebella, bukod sa 3 naiulat na deadly school shooting incidents, may mga insidente rin naagapan dahil sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad. Sinabi rin niya na kailangan palakasin yung koordinasyon ng pulisya, mga paaralan, barangay, LGU, mga magulang at parent-teacher associations upang agad na matukoy at matugunan yung mga posibleng banta. Mahalaga rin ang napaitingin ang police intelligence at data capabilities upang mas maagap na matukoy at mapigilan ang mga posibleng insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pantala, paglikhat, pagtiyak sa safe spaces ng mga bata, pinalalakas ng Council for the Welfare of Children. May report naman dyan si Manuel Francisco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kaugnay ng nalalapit na paggunita ng National Children's Month, pinaigding ng Council for the Welfare of Children o CWC ang panawagan sa paglikha ng safe spaces para sa mga bata na dapat magsimula sa tahanan, paaralan, komunidad at maging sa online world. Paliwanag ng CWC na hindi sapat na pagbawalan lamang ang mga bata na gumamit ng internet dahil higit na mahalaga ang pagkakaroon ng magandang ugnayan offline upang maiparamdam na sila ay ligtas, naririnig, nirerespeto at kabilang. Paalala pa ng CWC sa mga magulang at guardians na maglaan ng oras para sa makabuluhang usapan at aktibidad kasama ng mga anak. Gayon din ang pagtuturo sa mga bata ukol sa red flags o mga banta tulad ng online grooming at manipulation. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pantala, ikinatuwa rin po ng Council for the Welfare of Children o CWC ang pagkakapasas ng Senado na ikatutuling magbasa sa Sagip Bata Act. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sa tulong ng Sagip Bata Act, mas magiging preventive na ang sistema ng child protection o pagprotekta ng pamahalaan sa ating mga kabataan. Iwanag niya, sa ilalim ng naturang batas, mas pinalawak ang usapin sa online sexual abuse or exploitation of children. Niya, isama na rin dito ang pagbabantay sa online recruitment, manipulation, at pag-ikayat sa mga bata na gumawa ng mga seryosong violenting aktibidad.
16: Para sa CWC, this is really very important dahil paulit-ulit namin sinasabi na huwag na nating intayin na merong karahasan pa mangyari o may maging biktimang mga bata. No? Of course, para sa amin, prevention is very crucial at talagang yan po dapat ang talagang unang iniisip natin at hindi po yung reaction lang sa mga violent na mga incidents po.
10: the Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapala sa panayam po ng Bagong Pilipinas ngayon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, imbestigasyon sa Manoy Ghost Internet Scheme, tado po ng Palasyo ng Malacanang. Sa Malacanang, natong ulit tinakal bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Suportado ng Malacanang ang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umani Ghost Internet Scheme sa mga information technology project ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas o umabuso sa pondo ng taong bayan. Dapat din anyo masusing imbestigahan ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga public officials na mayroong aligasyon ng anomalya. Binigyan din ni Castro na dapat maihatid ng maayos sa publiko ang mga serbisyong pinupontuhan ng gobyerno. Kaugnay nito, nanawagan din ang palasyo sa mga contractor at investor na tuparin ang kanilang obligasyon at siguruhin kumpleto ang mga serbisyong binayaran ng pamahalaan.
1: Sa lahat ng maanomalya na transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kababayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, pumalo na sa 2.1 milyong mga Pilipino o 5 milyon na mga pamilya ang naabot po ang programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, ang Department of Health. Kaparehan ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na halos parehong bilang din ang mga mamamayan ang matutulungan pa dahil sa karagdagang pondo na inilampo naman para sa programa. Abot anya sa 27.4 bilyong piso ang pondong idinagdag para po naman sa MAIFIP at nasa 70% nito ang katumbas po naman 19.145 bilyong piso. Ang ilalaan para sa mga Regional DOH Center for Health Development o CHD. Ayon kay Mercado, pwede itong gamitin sa mga CHD, Local Government Unit, Hospital, maging sa mga pribadong ospital. Dagdag pa po ng Health Secretary, ang naturang bagay ilalaan pa sa iba pang mga pampubliko, specialty hospital sa ating bansa.
14: Kasama din po dito ay 4.35 billion para po dito sa mga DOH Hospital sa Manila. 2.9 billion po para po dun sa ating mga GOCC specialty hospitals. Kasama na po dito yung Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. At 950 million po ay para po sa UPPGH. At may 52 million po pa tayo dun sa ating mga Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center.
10: Si Health Secretary Edwin Mercado.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, Malacanang idineklarang November 16, 17 at 18 bilang special non-working days sa Metro Manila. Dahil po naman sa sasagawang 49th ASEAN Summit and Related Summits. Sa Palasyo ng Malacanang, itong ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Walang pasok sa November 16 hanggang 18 sa National Capital Region o Calacang, Maynila. Sabisa na din ito ng inilabas ng Malacanang na Proclamation Number 1447 na nagdedeklara na special non-working day sa nabanggit na mga petsa at ito'y kaugnay ng isasagawang 49 ASEAN Summit and Related Summits dito sa Metro Manila. Layunin ang hakbang na makatulong sa pagpapalawag ng trapiko at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga participating delegates at iba pang lalahok sa summit. Ilan sa mga pagpupulong na gagawin sa ASEAN-related meetings ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum na gagawin naman sa November 18. Papatak ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules ang November 16 hanggang November 18, 2026. Ang proklamasyon ay nilagdaan Executive Secretary Ralph Precto itong nakaraang September 17. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alita po naman sa Ibayong Dagat, G7 Foreign Ministers nawagan po si Hira na itigil na ang suporta sa mga Houthis sa Radyo Pilipinas World Service. At tumungulat ni Wayne Pagnano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan ng foreign ministers ng Group of Seven o G7 sa Iran na ihinto na ang pagbibigay armas at suporta sa militanteng grupong Houthis sa Yemen. Sa isang pahayag matapos ang kanilang pulong sa sidelines ng United Nations General Assembly, ipinahayag ng Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United States ang mariin nilang pagkondena sa anilay hindi katanggap-tanggap na pag-atake ng rebelding grupo sa Yemen at sa Saudi Arabia. Panawagan pa ng G7 sa Houthis, ihinto na sa lalong madaling panahon ang lahat ng military actions, mga banta at pag-atake sa mga daanang pang-sibilyan at bumalik na sa political na proseso ng may buong katapatan. Maalalang isa ang Houthis sa mga grupong sinusuportahan ng Iran sa gitnang silangan bilang bahagi ng forward defense strategy nito at pinalawak na axis of resistance. Ilang linggo lamang ang nakalilipas nang muli na namang umatake ang Houthis.

0: Nakapag-uwi ng pilak na medalya ang ating national MMA fighter na si Jean-Claude Saclag sa MMA Men's Traditional 65 kilograms ng 2026 Asian Games. Ito'y matapos siyang mabigo sa finals kontra sa kanyang karibal na si Otabel Rayabov ng Tajikistan sa score na 3-0. Ito ang ikalawang pilak o silver ni Saclag mula noong 2014 Asian Games kung saan dati siyang lumahok sa Wushu Competitions. Maliban kay Ginoong Saclag, nakapagdagdag din ng tanso ang ating women's karate team sa Women's Team Kata. Sa ilang events naman kahapon sa pagpapatuloy ng Asian Games, panalo ang Philippine U23 Men's Football Team kontra Kuwait 2-1 sa kanilang huling group stage football match. Bagamat eliminated na, ito ng unang panalo ng Pilipinas sa men's soccer tournament mula pa noong 1958 Asian Games. At sa basketball, Tuesday sweep ang naitala ng Gilas 3x3 Women's Team matapos talunin ang Mongolia 17-12 at tinambakan ng Macau 21-4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At 21 minuto na makalipas, ay kanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Unang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains na yan at dito po gagawin?
6: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is... At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
5: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
6: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga may tatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.

0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Orasyon natin sa buong kapuluhan, 35 minuto na makalipas sa ika-6 ng maga. At bako tayo sa mga balita po naman manggagaling sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo natin ang Luzon ay sa Radyo Pilipinas na buka. 1,500 ng mga 4-piece monitor children na sa Kalinga umasa sa kanilang licensure examination. Ay detalye po dyan si Estrella Loken ng Radyo Pilipinas na buka.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: 54 na 4-piece monitor children sa Kalinga ang nagsisilbi ngayon nagtagpatunay na mabisang pantawid sa kahirapan ang programang 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay makaraang tagumpay na maipasa naman ito ang kanilang licensure examination bilang social workers. Ang mga ito ay kinabibilangan ng 19 sa Tabuk City, 7 sa Balbalan, 2 sa Buwagan, 3 sa Rizal, 9 sa Pinokpok, 6 sa Pasil, 4 sa Tanudan at 5 naman sa bayan ng Tinglayan. Matatanang mahigit 5,000 na lamang ngayon ang bilang ng mga pamilyang nakikinabang sa 4-piece sa Kalinga. Nag-umpisa ito sa orihinal na bilang na mahigit 16,000 bago magpandemya at naging mahigit 13,000 ng COVID-19 pandemic. Hindi naman nakasagabal ang pandemya para patuloy na gumaan ang pamumuhay ng mga ito kaya't marami ang nagpugay tagumpay mula 2022 hanggang 2025. Para sa bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, 2 tranche ng rice subsidy program ng gobyerno na itid na sa mga beneficiaryo sa bayan po naman ng Santa Barbara, Pangasinan. Detalye naman dyan si Clara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naihatid na ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ang tulong na bigas ng pamahalaan sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa kanilang lugar sa isinagawang distribusyon ng rice assistance sa 29 na sakop na barangay. Saklaw ng ginawang distribusyon ng unang 2 tranche ng rice subsidy na pinondohan sa ilalim ng programang Local Government Support Fund o LGSF ng National Government. Kabuang 20 kilong bigas ang natanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente at maibsan ang gastusin ng kanilang pamilya, partikular sa pagbili ng pagkain. Pangunahing benepisyaryo ng programa ang mga kwalipikadong senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga miyembro ng Tricycle Operator and Drivers Association o TODA sa nabanggit na bayan. Pinangasiwaan ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan ang ginawang distribusyon sa pamamagitan ng maayos at organisadong sistema para matiyak ang epesyenteng pag-atid ng rice subsidy sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa lahat ng 29 na sakop na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah K. Biab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ordinansa na magbabawas sa pagbebenta ng alcoholic beverages sa panahon po ng kalamidad. Sinusulong naman dyan sa lalawigan ho ng Quezon. Ay detalye si Tom Luar Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinusulong na maging ordinansa ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o QPDRMC ang pagbabawas sa pagbebenta, distribusyon at pagkonsumo ng alcoholic beverages sa panahon ng disasters, kalamidad at iba pang emergency situations sa lalawigan ng Quezon. Isinagawa ang pagpupuro ng QPDRMC. Tinalakay na sabing pag-usulong ng ordinansa bilang isa sa mga pangunahing solusyon para maiwasan na aksidente o disgrasya sa panahon ng emergencies sa lalawigan. Nilalayo ng ordinansang ito na mapanakas ang public safety at disaster risk reduction measures sa panahon ng imminent hazards, disasters, at iba pang emergencies sa probinsya. Anila, naapektuhan ang sound judgment ng isang individual kapag nakakainom ng mga nakalalasing na inumin. Makakatulong din anila ito para maging maayos ang evacuation sa panahon ng mga bagyo, emergency response, crowd management, and protection of life and property. Kasama sa panukala, ang guidelines para sa implementasyon nito at kaukulang parusa o penalties for violations. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: 40 minuto na makalipas sa ika-6 po naman ng umaga. Samantala, DSWD Bicol nakapagtitipuan ng 25 milyong pisong halaga ng tulong. May higit namang 3,000 individual na pagtatpo ng dengue sa rehiyon. ay detalye si Sir Arnold Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nakapaghatid na ng higit 24.1 million pesos na tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa mahigit 2,500 individual na apektado ng dengue sa buong rehiyon base sa pinakahuling talan ng ahensya. Ayon sa DSWD, kabilang ang medical, cash relief, food at funeral assistance sa mga naipagkaloob na asistensya sa pamamagitan ng Crisis Intervention Section, Satellite Offices at Malasakit Centers. Sa Albay, 661 kliyente ang nabigyan ng tulong na nagkakahalaga ng higit 8.3 million pesos. Samantala, 745 kliyente sa Camarines Norte na may higit 7.4 million pesos at 372 kliyente sa Camarines Sur na umabot sa higit 2.4 million pesos. Maliban dito, nakapaghatid din ang ahensya ng tulong sa 172 kliyente sa Catanduanes na nagkakalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Napaglingkuran rin ang 38 kliyente sa Masbate na may halagang higit 432,000 pesos at 351 kliyente naman sa Sursugon na umabot sa higit 4.2 million pesos. Iniulat pa ng ahensya na patuloy ang assessment at pagbibigay ng asistensya sa mga individual at pamilyang nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng ahensya na patuloy na nakatutok ang DSWD sa paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis, kabilang ang mga pamilyang naapektuhan ng mga health emergency alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kapatapod 2 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan muna ang mahalagang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
12: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patapot-tapot na minuto na makalipas ay kanin po naman ang mga dako tayo sa mga balitang galing naman sa Visayas at Mindanao. Unahin natin ang Iloilo. Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng Cebu na kumpiska sa bypass operation sa Estancia Iloilo. Ay detalye po dyan si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Barangay Poblacion, Zone 2, bayan ng Estancia, Iloilo. Inilalang suspect na si alias Dave, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 416 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 2.84 million pesos. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan, resulta ang operasyon ng malawakang information validation at suporta ng mga mamamayan sa kampanya kontra illegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mandala 20 milyong pisong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients magagamit po para sa serbisyong medikal ng mga benepisaryo sa Southern Leyte. Ay detalye si Ria Macante ng Radyo Pilipinas Sugod.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Magagamit na sa Provincial Hospital ng Southern Leyte ang 20 million pesos na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFI fund para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Ito ang inanunsyo ng Salvacion Opus Iñiguez Memorial Provincial Hospital, sorry, MPH, nitong Martes, Setyembre, Martinos. Naging posible ang paglalaan ng pondo sa pamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health Regional Office 8, Provincial Government of Southern Leyte at pamunuan ng Soy MPH, kabilang sa mga tumulong sa pagsasakatuparan nito sina DOH Regional Director Dr. Exuperia Sabalberino, Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Mercado, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Medical Center Chief Dr. Ayune Castillones. Inaasahang makatutulong ang pondos sa mga indigent at financially incapacitated patients, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Layunin itong matiyak na may maasahang tulong medikal para sa mga kapuspalad na mamamayan ng Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Migati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, Provincial Government ng Sulu na ipagpulong kay President Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pag-unlad ng probinsya at Muslim community. Detalye naman dyan si Farmer Gino ng Radyo Pilipinas Sulu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si Sulu Vice Governor Abdul Socor M. Tan, kasama ang iba pang opisyal mula sa mga lalawigang Muslim sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Vice Governor Tan ang delegasyon kasama sina Basilan Governor Mujib Ataman, Lando del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. at dating Sultan Kudarat Governor Socar Tumanguda Dato. Dumalo rin sa pagpupulong si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdad Mayo Jr. Nakatuon ang pagpupulong sa mga pangunahing usapin hinggil sa pag-unlad ng mga lalawigang may malaking populasyong Muslim, patikilay sa pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Tinalakay rin ang mga hakbang upang higit na mapalakas ang pakikilahok ng mga komunidad sa pamamahala. Ngayon din ang mga programa para sa kapayapaan na papanatiling kaunlaran at mas mahusay na pag-aatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamayan. Mahalaga rin ang naging representasyon ni Vice Governor Tan na pupulong bilang pagpapakita ng paninindigan ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu na maihatid sa pambansang pamahalaan ang mga hinaing, pangangailangan at mga prioridad ng mga mamamayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program, tuloy-tuloy po naman ang serbisyo sa Zamboanga Regional Medical Center. Ay detalye si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong medikal para sa mga pasyente ng Zamboanga Regional Medical Center sa Barangay Pasobolong, Zamboanga City sa pamagitan ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFI program ng pamahalaan. Ayon kay Giselle Tampos, Social Welfare Officer 3 ng ZRMC, nasa higit 52 milyong piso ang nilang pondo ng pamahalaan para sa naturang ospital sa taong 2026 sa pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, mula buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon, aabot na sa 27,619 na pasyente ang nakinabang at natulungan sa ilalim ng MAIFI. Inaasahan pa niyang tataas ang nasabing bilang, lalo na't marami pang mga pasyente ang matutulungan sa pamagitan na ng tulong programa. Samantala, sinisiguro naman ni Tampos sa publiko na walang pinipiling lugar at walang halong pamumulitika ang paghahati ng MAIFI sa lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong medikal sa naturang institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita pa rin sa Mindanao, dako tayo ng Davao. Red Rice Model Farm, nagpakita po naman ang potensyal ng mas matas na anis sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ay detalye si Sheila Alexandra Salosia ng Radyo Pilipinas Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipinakita ang magandang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice para mapataas ang produksyon ng palay sa bayan ng Santo Tomas sa Davao del Norte sa pamamagitan ng hybrid rice modern farming. Una na isinagawa ang Harvest Festival ng Scalable Hybrid Rice Modern Farm Project sa Barangay Pantaro na dinaluhan ng mga magsasaka, lokal na opisyal, mga ahensya ng gobyerno, agricultural extension workers at iba pang stakeholders. Layunin na aktibidad na ipakita ang naging resulta ng model farm at may bahagi ang mga karanasan at pamamaraan sa produksyon ng hybrid rice. Ayon kay Department of Agriculture, Davao Regional and Technical Director for Operations, Marianne Constantino, hindi lamang dekalidad na binhi ang kailangan para makamit ang mas mataas na ani. Mahalaga rin aniya ang wastong pamamahala sa sakahan, paggamit ng angkop na teknolohiya, technical na suporta mura sa agricultural technicians at matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan, national government agencies at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng proyekto, nabibigyan ang mga magsasaka ng pagkakataong makita ang aktual na resulta ng hybrid rice technology at matutunan ang mga angkop na pamamaraan sa pamamahala ng kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ay, sumayin niyo po ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon po araw nito ng Miyerkules, September 23, 2026. At sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianique, ako naman yung nakasama, Piro Ilustre Robrigado. Maraming po salamat, magandang umaga, bayang sinilangan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, together. Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issue na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
7: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
3: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
8: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
3: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Taong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Isang magandang Wednesday morning, mga kababayan! Ito po ang palatuntunang Boses, live pa rin dito sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong humahalili kay Ginoong Alan Alanige. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Musta po kayo mga kababayan? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ilan po sa mga itatampok natin na mga pag-uusap ngayong umagang ito. Sa ilang saglit lamang po ay maririnig natin ang tinig mula po sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Partikular na dito mga kababayan, yung sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE. Alamin natin sa ilang saglit mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Matutuloy nga ba itong BSKE? If I'm not mistaken, gagawin itong halalan ng barangay at sangguniang kabataan around November. At yan po ay depende pa rin sa wisdom ng atin pong mga mambabatas kung nais po nilang itong ituloy. Kung sakali po kasi nagugustuhin ng atin pong mga mambabatas at mga miyembro ng Kongreso, maaari nilang muling ipostpone ang barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ang ilang mga bahagi at mga issue sa nasabing topic na yan. Pero bago yan, mga kababayan, makipag-ugnayan muna tayo sa ating mga kasamahan mula po sa ating MMDA Metro Base. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong Jojo Diendo.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
10: Hi, Sir Jojo. Good morning.
11: Ganda umaga po sa inyo, Sir Al.
10: Yes, magandang umaga po, Sir Jojo. Kamusta naman po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila?
11: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas. Narito po ang ating traffic update ngayon sa EDSA southbound. Galing po dito sa Monumento hanggang dito po sa A. De Jesus ay makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Apolonio Samson ay makakaranas po tayo ng moderate traffic. At tuloy-tuloy na traffic po ang maranasan natin pagdating po ng Roosevelt hanggang dito po sa West Avenue ay maranasan po natin ng bahagyang pagbagal po ng trapiko. At pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue ay mararanasan po natin ng mabigat na dali ng trapiko. At hanggang dito po dumating sa Shea Boulevard. At paglagpas po niyan ay mabilis na dali ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella ay muli tayo makakaranas ng bagyang bagal ng trapiko hanggang dito po sa Buendia Avenue. At dito naman po sa Ayala Avenue hanggang dito po sa Magallanes ay mararanasan po natin ang moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na traffic po ang maranasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Pasay Cabrera Street hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan po natin muli ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang dito na po yan sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa FB Harrison hanggang dito sa Top Avenue ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Magallanes hanggang dito na po yan sa Buendia Kalayaan ay mararanasan natin ang heavy to moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Madison hanggang dito na po yan sa Guadix ay muli po natin maranasan ang bigat ng daloy ng trapiko. Maglagpas po niyan ay dito po sa Campaginaldo hanggang Bonisirano ay moderate to heavy po ang lagay ng trapiko. Mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang sa makarating po muli tayo ng monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanong at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD at line 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo. Magandang umaga po sa inyo, nag-uulat.
10: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Jendo, ang ating po kasamahan mula po sa MMDA ang Metro Base. Samantala, bago ang ating panayam mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, tanggapin muna natin ang isang pag-uulat ng ating pong kasamahan sa labas ng ating himpilan. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon haharap bilang testigo sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakatakdang humarap ngayong araw bilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan. Ito'y para sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay na umano'y anomalya sa 289 milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, nakatakda ang testimonya ni Dizon ngayong alas 8:30 ng umaga. Ang kaso ay nag-ugat sa road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro na nadiskubring may mga structural deficiencies. Una na rin humarap sa pagdinig ang tatlong testigo ng prosekusyon sa kaso kabila ang cashier officers mula sa DPWH Mimaropa. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang palatuntunang Boses dito lamang sa Radyo Pilipinas.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
18: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
17: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
17: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
22: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses kasama si Alan Alanige.
10: 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Panginaantabayanan po natin ang ating panayam mula naman sa Commission on Elections o COMELEC. Alam nyo, mga kababayan, ang personal kong opinion hinggil dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections, ano man akong problema kung matutuloy or mapopospone. Alam po, siyempre, with every postponement, ginugugulan po yan ng pera mula po sa ating mga buwis. Hopefully, ano, maging klaro na kung matutuloy o hindi itong barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahang si AJ Ignacio. Australia naglaan ng 2 bilyong pisong grant para sa Pilipinas para sa pagsuporta nito sa sektor ng pamumuhunan sa bansa. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Yes, kinakapatid na yan. Magbibigay nga ang bansang Australia ng 45 million pesos na Australian dollars o tinatay na sa 2 billion pesos na grant para suportahan ang mga negosyo at prioridad sa sektor ng Pilipinas. Inilunsad sa Maynila ang 5-taong programang progress na tatakbo mula 2026 hanggang 2031. Kabilang sa mga tututuhan nga nito, kinakapatid na yan ng renewable energy, offshore wind infrastructure, carbon market at digital economy. Layon din yung ng programa na mapadali ang pagninegosyo, mahigayat ang mas maraming pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Ayon sa Australian government, binigyan pansin din ang pantay na oportunidad para sa kababaihan, persons with disabilities at marginalized sector. Pinangunahan nila Australian Minister for Foreign Affairs at Trade Matt Thistlewhite at Finance Secretary Frederick Goh ang paglulunsad ng programa sa ating bansa. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Laki na pala ng ano, no, ng conversion ng currency ng Australian dollars. Parang ano, 45 million Australian dollars pag kinonvert mo into Philippine pesos. Philippine peso, rather. Pumapatakpo ng 2 bilyong piso. Maraming salamat sa ulat na yan, kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan natin yung ating pag-uusap kanina, mga kababayan. May kinalaman pa rin dito sa makiki-update po tayo sa Commission on Elections kaugnay po ng kanilang preparasyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasama na rito yung pag-ban sa ilang mga social services maliban na yung sa fuel subsidy na pinanawagan at ipinaalam ng LTFRB sa COMELEC. Ito yung nakapanayam natin kahapon si Attorney Greg Pua. In any case, tagapin po na natin at let's welcome ang ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Ang ating pong chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Chairman George, magandang umaga po.
24: Magandang umaga, Sir Al. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po.
10: Opo, makikibalita po muna kami. Kamusta po ang preparasyon ng Commission on Elections para po sa barangay at sangguniang kabataan elections?
24: Siyempre po, Sir Al, habang naghihintay tayo sa development tungkol sa kung magiging ganap na batas yung panukalan na pagpapaliban ng halalan sa November 2 dahil nga sa pag-extend ng termino ng mga barangay and SK officials mula 4 na taon, gagawin na itong 5 taon at 2 consecutive terms lamang, ay ang COMELEC po naghahanda para sa ating filing ng candidacies ng mga barangay and SK candidates na mangyayari po ngayong September 28 hanggang October 5. So yan po ang pinaghahandaan natin at patuloy pa rin po yung aming ginagawa sa pag-deliver ng mga ilang kagamitan doon po sa amin upang maihanda namin para naman ma-deliver sa iba't ibang parte ng ating bansa.
10: Apo, Attorney George, kaugnay po ng mga preparasyon natin for the barangay at sangguniang kabataan elections. Eh, at what stage na po ba ito sa ating Kongreso? Ito po ba, if I can remember correctly, mga tatlong araw ang nakakalipas, kinatigan na po ito ng Senado. Ano na lang po yung mga inaantay natin para malaman ng COMELEC kung talagang matutuloy o di kaya naman ay mapopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
24: Sa ating pong pagkakaalam, Sir Al, ito ay nasa kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito ay nadala na sa kanya nung isang araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo po naghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pong palasyo.
10: Opo, and upon the, we are waiting still dun sa magiging decision po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga isinasagawang paghahanda ng Commission on Elections. Kognay na rin ng filing ng mga Certificate of Candidacy. Ito po ay magsisimula, if I'm not mistaken, September 28. Ano po, hanggang kailan po ito, Chairman George, sir?
24: Yes, po, yan po yun. Hanggang September 28 to October 5, ang amin pong, ang rule natin hanggat wala tayong batas, magtutuloy-tuloy po yung lahat ng filing. Kung sakaling, halimbawa, dumating na yung filing ng candidacy, tapos tsaka po biglang lumabas ang batas, ay bigla po tayong hihinto sa filing ng candidacy at ideklara natin na tapos na, wala na yung lahat ng mga ginagawa natin dahil nga sa hindi matutuloy yung halalan kung sakaling mangyari po yon.
10: Opo, and Chairman George, kadalasan po ano, kapag ka hindi natutuloy ang for example in this case, yung barangay at sangguniang kabataan elections at alam naman po natin na nakailang postponement na rin po tayo. Ginugugulan po ito mula po sa kabanambayan, ginugugulan po ito ng ating mga kababayan. Kadalasan po ba kapag ka napopospon ang barangay at sangguniang kabataan elections, ano po yung mga nasasayang for the lack of a better term? Kapag ka napopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
24: Alam niyo po, para lang po mailagay natin sa tamang perspektiba, ano po, tama po kayo napopospon noong mga nakakaraan ng halalan ng barangay SK, pero technically po, isang beses pa lang napospon ang barangay SK simula noong huling halalan natin ng 2023. Natatandaan ng lahat na dapat ay may halalan tayo ng December 1, 2025, subalit ito'y naipagpaliban dahil na-extend ang termino at naging tatlong taon papuntang 4 na taon. Ngayon naman 4 na taon ginagawang 5 taon. Sa part po ni COMELEC, kahit tayo ay nagkakagastos, ngayon po nakaka-8 bilyon na po tayo sa nagagastos natin, wala naman po masasayang sa lahat ng mga na-prepare natin ng mga kagamitan. Kahit po yung mga balotang na imprenta ay magagamit at magagamit pa rin natin kahit na na-reset o mare-reset ang barangay ng SK election. So technically po wala namang nasayang sapagkat naandyan lamang yan. Ang atin lang pong ngayon na maaari ay yung mismo mga indelible ink, ballpen, thumbprint takers kasi nga baka matuyo. Pero may mga strategy po kasing gagawin din ng COMELEC para po masigurado na kahit paano hindi masasayang yung mga gamit na yan.
10: Opo. Chairman George, sir, ano, maraming salamat po ano, sa inyong pagtutuwid kanina. Kadalasan po ba kapag halimbawa po napospon na nga po ng isang beses itong barangay at sangguniang kabataan elections, magsasagawa po ba tayo ulit ng registration kung sakali naman po na ito ay muling mapospon?
24: Yes po, kung sakasakaling maideklara na talaga, mapirmahan ng ating Pangulo na ganap na batas yung pagpapa-extend ng termino at pagpapospone ng barangay SK election sa November 2, maaari po kami mag-resume ng registration mga Nobyembre na rin, ikalawang linggo, at ito po yung matatapos ng, sa September 2027 na para nga po sa paghanda naman natin para sa 2028 national and local elections.
10: Opo, and on this note, Chairman George, sir, may mga social services tayo na ibinaban dahil po sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ano-ano po itong mga social services na ito? At ayon nga po sa panayam namin kahapon kay Attorney Greg Pua Jr. mula sa LTFRB, exempted daw po ang fuel subsidy. Ano po kaya ang dahilan?
24: Una po yung mga social services katulad ng mga ayuda, yung mga assistance, yung mga pinamimigay natin lalo sa kalusugan at yung pangtawid pamilya, program, etc. Yung mga pinamimigay natin na assistance sa ating mga kababayan, yan po ay whether national or local, lahat po yan ay hindi po pwede maipamahagi, maipamigay nang walang

0: namhati rin doon sa nararanasang hirap ng mga kababayan nating nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan dahil nga sa pagtaas ng gasolina. So again, yung fuel subsidy po ay binigyan namin ng pahintulot kaagad. Isang araw lamang ay inaksyon ng kaagad natin at binigyan natin ng tinatawag na exemption.
1: Maraming salamat po, Chairman George, ano, dun sa mabilis na action natin at sa atin pong pakikidalamhati sa ating mga kababayan. Naintindihan natin na yung ating mga kababayan ngayon ay talagang hirap na hirap, ano, dun sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. But at this point in time, ang exemption pa lang po ba na ginagrant natin ay fuel subsidy? Ano-ano po yung mga iba pang exemptions na nagrant na natin?
0: Ang DSWD po ay binigyan na natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po pa yung Pantawid Pamilyang para Pilipino program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4-piece nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral na mga estudyante, ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SHED, ay bibigyan din po natin ng exemption sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan. Pero syempre, kinakailangan siguraduhin namin na yung mga ganyang klaseng programa ay hindi naman nagagamit sa pamamulitika o sa pagtulong sa mga kandidato dahil yan po ay lalabas na may problema tayo sa access to opportunity. Ibig sabihin, dapat fair naman ang halalan. Hindi porket nakaupo o dahil may sinusuportahan ay magagamit yung pondo at kaba ng bayan.
1: Opo, and on that note, susamantalahin na po namin, Chairman George, ang inyo pong oras sa umagang ito. Makikibalita na rin po kami dito sa fast tracking ng anti-dynasty law. Asan na po tayo at what stage na po tayo dito?
0: Well, kami po si COMELEC ay sumuporta po tayo sa ating Kongreso, sa mababang kapulungan at sa Senado doon sa naging panukala niya. In fact, nag-propose din po kami ng mga pagbabago, yung sarili po namin na idea kung paano po maipapatupad na maayos yung ating po anti-political dynasty law. Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko na namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
1: Opo, and lastly, Chairman George, sir, ang ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig at of course sa ating mga kababayan po, especially yung ating mga tumatakbo para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Maraming salamat, Sir Al. Una po sa mga kababayan natin planong magtumakbo para sa barangay and SK election ng November 2, hanggat walang batas, tuloy po ang filing natin sa darating po na September 28 to October 5. And therefore, available po kahit po sa website ni COMELEC ang ating mga form. Sa mga local COMELEC natin, pwede po kayo makahingi at ma-fill upan po natin, maayos na kaagad natin, mapaghandaan. Sa atin naman po mga kababayan, syempre, alam natin, November 2 kasi nakaschedule pagkatapos ng undas, pero kung magkatuloy man, ina-expect po namin sana ay tayo po'y makaboto pa rin. Ganun kami po'y may request din na ang November 3 ay ma-declare na wala rin pasok para po kung sakali na uuwi kayo sa mga probinsya o doon sa mga tadalo sa puntod ng ating po mga yumauna, ay pwede pa rin tayo makaboto na hindi na mga nagmamadali.
1: And with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Chairman George, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa COMELEC.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: At 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo mag-break. Isa sa mga tinutulak ng Commission on Elections. Na kung mapopostpone, malaman ng atin po mga kababayan. But ayon nga sa ating panayam kay Attorney George Irwin Garcia, inaantay na lamang po natin na magiging desisyon ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ito po ay hahayaan o pipirmahan ng ating Pangulo into a law, kaya naman ay kanyang i-veto.

0: 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
8: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
7: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
8: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
7: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Boses kasama si Alan Alanige.
0: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pagulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ang kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: Report.
12: Na
0: balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Ayusin lamang po natin yung ating linya ng komunikasyon. Ngayon ang ating panayam kanina with Comelec. Ang inaantay po natin, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng Commission on Elections para po sa filing naman ng Certificate of Candidacy na gagawin sa pagitan po ng Setyembre 28 hanggang Nobyembre 5. Nobyembre. Ayan, yun medyo ano. If I'm not mistaken, November 2 ano, ang BSKE. Kung sakaling hindi po mapopospon na. Halika natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala, LRT Line 2. Info operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ng kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: In full operation sa nga muli ang operasyon ng Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito yung linya na bumibiyahe mula recto sa Maynila patungong Antipolo City sa Rizal. Ito yung matapos nga makumpuni na ang nasirang catenary wire na tinamaan ng kidlat kahapon na busog nga ng napakalakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, naisaayos na itong mga nasirang kable kaya't nagpasya na ang pamunuan na ibalik na muli sa buo ang kanilang operasyon ngayong araw. Dahil dito ay nagpasalamat itong si Cabrera sa mabilis na pagkilos na kanilang mga engineer at maintenance personnel, gayon din sa pangunawa ng mga pasahero. Humingi naman ng paumanhin itong si Cabrera sa mga naperwisyong pasahero nito dulot nga ng nasirang kable sa Antipolo City kahapon. Kahapon nagpatupad ng provisional biyahe itong LRT Line 2 mula lamang sa Recto patungong Cubao at pabalik. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Linawin natin mga kababayan yung sinasabi natin kanina, ano po ang filing ng Certificate of Candidacy kung sakali pong hindi mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan election sa isapagitan po ng September 28 hanggang October 5. Pero as early as now, ang panawagan po ng Commission on Elections, malaman na nila kung matutuloy ba o di kaya naman mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pangamba po kasi ng ating mga kababayan, kapag ba napopospone ang election, in this case, Barangay at Sangguniang Kabataan elections, may mga bagay ba o may mga pondo ba na nasasayang? Lilinaw po ni Commission on Elections Chairman Attorney George Irwin Garcia. Wala po. Meron po tayong mga ginagawa na mga mekanismo para po hindi masayang yung mga ginugol na natin o yung mga ginastos na po natin. Kanina nga, sabi ni Chairman George, nasa 8 billion pesos na po nagagastos ng COMELEC para po sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. It would make no difference kung sakali pong mapospone po ito ulit. Alang, syempre, ang gagawin lamang po ng Commission on Elections kung sakali pong ito ay mapospone ulit, filing po ulit nung yung registration po ulit para po sa ating mga botante. Mantala, alamin naman natin ang kalagayan po ng ating panahon dito sa ating bansa. Makakasama po natin mula sa ating mga kasamahan na mula sa DOST Pag-asa, Ms. Grace Castañeda.
1: Radyo Pilipinas. Weather!
12: Sa ating lahat, sa ngayon po yung tropical depression na minimonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa 1,920 kilometers east of southeastern Luzon. Naglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility tomorrow at bibigyan natin ng local name na Queenie. Generally, west-north-southward yung pagkilos nito at intensifying din po ito, possible na mag-reach ng typhoon category by this weekend. But within the next 3 days, wala pa po itong direct effect, pero yung trough or extension nito magdadala po ng mga pag-ulan for the area of Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. So sa mga areas po na yan, mataas yung chance sa mga pag-ulan dala ng trough nitong bagyo na po ito na nasa labas ng PAR, and magpapatuloy po ito hanggang weekend. And then posible naman po na first half ng next week, habang mas papalapit pa itong minimonitor natin na bagyo, is possible po, or may scenario tayo, no, mag-cross po ito sa extreme northern Luzon area or lalapit lang ito sa extreme northern Luzon area, and may possibility din po tayo na mag-trigger ito ng habagat. So medyo mahaba pa po yung duration, so mataas pa rin yung chance na magbago yung ating scenario, kaya patuloy pa rin magkatabi sa updates na ipapalabas ng PAGASA. For dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayo mga pag-ulan o yung mga biglaan, pero panandali ang pag-ulan lamang po lalo sa hapon at gabi, dala pa rin ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, Ms. Grace Castañeda, mula pa rin sa ating mga kasamahan sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center. Ang kababayan, yan po ang lagay ng ating panahon. Ito pa rin sa atin pong bansa, yan ay inihatid sa atin ni Ms. Grace Castañeda. Ang oras po natin, mga kababayan, 48 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Apo, ano, balikan lamang natin, bukod doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections, isa sa mga pinag-uusapan din po kanina, ay yung may kinalaman po doon sa mga suspensyon ng pagpapatupad ng ilang mga social services para po sa ating mga kababayan. Pinabalansi po kasi ng COMELEC ang interes hindi lamang po ng pakikinabang ng ating mga kababayan sa mga nasabing social services. Ang ba po kasi ng COMELEC, baka ginagamit, no, para sa pangangampanya ng mga kandidato. Hindi naman po tama yon. Tandaan po natin ang mga social services o yung mga paglilingkod sa atin. Mapa national government man yan, mapa local government man yan, ay hanggang doon sa level ng sangguniang kabataan, yan po ay binabayaran ng ating buwis. Hindi po yan dapat ginagamit as a condition para iboto nyo ang isang kandidato, kundi kaya naman isang politiko. Tapos sa ilalim ng batas sa atin pong Omnibus Election Code, ilamang po yun, ano, pati sa ating konstitusyon, eh bawal po yung ganun. Pagka nahulihan o nahuli, nakita ang isang kandidato na ginagamit o nile-leverage yung mga social services para iboto siya ng mga tao or in exchange, po isang election offense, mga kababayan. As harsh as siguro disqualification sa kanyang pagtakbo. Kaya hindi po marapat yon, mga kababayan. Isa rin sa ating napag-usapan kasama si Attorney George Erwin Garcia, may kinalaman po dun sa anti-political dynasty law. Ibigay rin ng inputs ang Commission on Elections patungkol po dito at sa kanilang mga interpretasyon. Ang hiningan po ng Kongreso ng kanilang panig ang Commission on Elections. Pero hiling lamang po ng Commission on Elections, sana as early as now. Masyado namang meron pa tayong palugit, ano, na yung filing kasi for the 2028 national elections, banggit kanina ni Attorney George Erwin Garcia, is parang September 27, 26? Ano ba? September 22 to 26, ayan. Yun po pala yung range. 2027. So we have a little over a year, no, para po malaman ng Commission on Elections. Kung itong mga taong ba ito o yung mga pamilya, sakaling ito, inaantay naman natin lagi kung magkakaroon po ng batas for the anti-political dynasty law. Ito po ay mapapasa at mapipirmahan po ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Again, mga kababayan, the President has an option para i-veto po kung sakaling may nakikita siya na parang kulang, no, sa batas. Still remains at the discretion of the President kung kanyang pipirmahan o i-veto o hayaan mag-lapse into a law ang isa pong batas. Kaya lang parang medyo malaki yata malawak yata ang sakop for para makonsidera na political dynasty. Hanggang fourth degree of consanguinity, ibig sabihin hanggang mga pinsan mo. Tama nga naman, no? Kaya lang ang teorya naman, ang kontra naman dito ng mga ilang politiko, eh paano naman yung ibang mga politiko daw na magaling naman sa kanilang mga distrito at sa kanilang mga nasasakupan pero kabahagi ng political dynasty. Tatandaan po natin, mga kababayan, sino ba magandang example niyan? Mayor Vico Soto, 'di ba? Eh ang dami niyang mga kamag-anak eh na nasa politika. Si VM, Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. Ang kamag-anak niya yan. Tito niya, si Tito Sen. O, di ba? Okay, my point here is, mga kababayan, we have to analyze kung talaga nga namang makakatulong po ito sa ating bansa. Kasi mamaya, at the expense doon sa mga magagaling naman nating mga politiko, gaya ng mga Soto na binabanggit natin kanina, masasakripisyo sila, ano? Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. No? Maraming salamat po, mga kababayan, sa pakikinig dito lamang po sa ating palatuntunan ng boses. Maraming salamat din sa ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Of course, sa ating mga kasamahan mula sa ating technical and production side, Madam Jomarire Farial, Boss Arnel Villamor. Si Madam Mary ba yan? Yung nakikita. O nga, si Madam Mary nga ito. Sorry, malabo na yung mata ko eh. Madam Marian Milo. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Bagon bayang mahal. Ako po bayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Ito lamang po sa ating palatuntunan ng Boses. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
25: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
24: Self-protection.
25: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
24: Seek early consultation.
25: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
24: Support fogging and spraying.
25: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
24: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
26: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
26: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
26: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
26: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
27: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
28: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
27: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
29: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
30: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
27: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
31: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay.